0: Okay. So, salamat kay Director Deng Hirang, sir. Okay, naputol. Okay, so, tama-tama po, no? Naputol po si OCD. Ito ang Director sa Office of the Civil Defense. Video naga-flatquit-flatquit yung linya, mga tropa. Gumigan kay paluparay, napunto sila. At umaras, mga tropa, mag-The Secret of Health muna tayo. Pilagit mo mga media lagi. Sige mo, sige, ganagani, pangutanag, pila ka, buka, biktima, dihaw ka, asan na kagutok. Dapat ang pagpasabot nito sa publiko ng ato at yuning itino ng ato sila mga kotokoto. Ay, kotokoto. Yang alin po, mga katropa. Na? Nga, ayaw lagi magpuyo niya. Gahi magulo, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bubalik ta, mga tropa, sa itong pagbalik. Ito ang delikatan. Usap, kining lain pa itong isgutanan. Itong abalikan, kining dari sa ito ang silingan. Ang kining mga eskolar ng bayan sa UP, wala mapugni ang rally sa campus. Uy, kabalo mo, sa gisinggit nila, mga tropa. Mapulang! Mga mapulang! Kaya nga makita, mga katropa, nga di sila magparintaging, pero sige sila gisgot about pula! Bumalik tao malamang ini. Alas 8:06.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The Secret of Health.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Exciting!

0: Nabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
7: Kaklarek sana.
6: Exciting.
8: Pusay.
9: Balaha gadiha. Bisan pag unsa nga notification.
10: Pinawa.
9: Wow, labot. Ayaw niyo ilarang kami mga lalaki. Abong mga babae.
10: Pinawa.
9: Ano hinungdan sa tanan? Tao. Inungdan sa tanan nga unsa?
10: Pinawa!
9: Sa among kalipay. Diba, Royce? Musta naman itong love life, ani Royce? Napabata sa all right o sa okay? O diba kaha, okay lang gyapon pero ongoing kiat?
10: Pinawa!
9: Okay pero ongoing karagan. Okay pero ongoing kagaral. Bita mga katropa, good morning dito. Mga katropa, welcome back sa tuwang programa Bullseye. Sa mga naka-monitor karon ni nga bago lamang mga katropa, Elmer Corizo Cabillo, Mary Grace Cruzada, and Rich Palacios. Good morning katropa, Sir Alan Abay. Shout out Family Iyong, Puro 15 Mahaya Hay Tugbok. God is good all the time. Ingon ni Angel Kumanya, mayang buntag po ni Budiha. And Jehan Wafa, good morning sa mga bago lang naka-monitor. Good morning natong tanan mga katropa. Ito mga followers karo mga katropa, padayon sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa. Nga ito ang programa nga Bullseye kay ginalisa na ito na. Para sa ito ang staycation mga katropa diri sa New Year's Peak Mountain Resort. Kung nga ito ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, ang bugnaw kayo, presko, ang hangin sa kabukiran. Uban po sa mga nindot kay nga mga talanaon, mga katropa. Ah! Basta lagi magkapipog ka mga katropa sa tuwa nga Santon Plus Coffee Mix. Kaming kayong nanam! Oh? Horot na ha?
10: Pinawa!
9: Anya mga katropa, mas malingaw pag yung kasamtan. Nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal. Nga nanampod! Ato na kabagay view nga to sa kabukiran. Madistress ka. Perfect para sa barkada, pamilya, ubisan, solo travel, mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng atong Dak Bayan sa Davao. Magkape na ta, mga katropa, ang itong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervous na baga tungod sa sige ni mong kape? Kung ako pa ni mong katropa, mangita ka og healthy nga kape, kape nga dili, naka, o dili ka maka-nervous tungod kay natural ang sulod, mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, may tubag aning tanan na itong istorya. Ang kape nga dunay mangustin, kamunggay o soybeans. Ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inumpod ka doadla og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o kapilipod sa paginom og healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Partner na to kanunay sa tuwang programa mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Naimutang kini mga katropa ang tuwang clinic diya sa Cellpole Building. Mga katropa, kabarato na si Doc CJ ni Druda. Karamat lawa ha, lones man ta, na si Doc CJ mag-duty diyan mga katropa sa atuang clinic diya sa Cellpole Building, GSIS Heights, ning atuang dakbayan sa Davao. Nanadaplin lamang kalsada at bang lamang kini sa Old Bantay Bata 163 or sa Kawayan Drive mga katropa. Libre nga check-up. Uga pa ng bagon sa mga doon ay mga sakit mga katropa. Uga doon na po tayo mga produkto din na nga ato ang gipang mention din mga katropa. Tanan nga mga produkto nga doon ay tataka Yes to Health mga katropa. Ang pinaka-importante na to karong nga panahon. Mga katropa, dirita sa topod nga lahing pangisgutan na botoy. Uga ganahan mo ani mga katropa nga murabag na ako'y namatikdan mga katropa. Diri sa tuwa sa UP Mindanao na lighting rally dito po sa Visayas mga katropa, maupod tradisyon na yun ay down nila. So ingon na ni ba ang edukasyon mga katropa sa mga eskolar ng bayan? Kini gitawag ng eskolar ng bayan sa UP, nawali gyud na mapugngi mga katropa ang rally sa campus. Pero napay na dunggan abot og mga kamatikod mo ani aton paminawon dani engineer ning ilang gisinggit be. Natanawa mga katropa.

0: Okay, wala to isa ka video engineer, katong isa ka video. Kada sa UP Mindanao na siya, no? Katong isa ka video daw. Wala na kwento. Katong dito sa UP Visayas, bro. Dito sa UP Visayas, mga katropa, kada sa UP Mindanao na. Nga, gisabayan sila tugtog, mga katropa. So, saba kayo. Di ilang madunggan ko liang tingog. Yung gawas nila! Pero dito sa UP Visayas, mga katropa, nanulod yun. Ha? Taliwala sa pandemya, red tagging og uban pa, kung naman ito pa mapasangil na ito nila, wala man mo taon pasangil, Liday!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gikan raman na siyong ba-ba ng inyong mga pasangil, Day!
1: Bullseye!
0: Unsa man din ang inyong hanggisingit niya, usa ka mapula nga pagtimbaya, binuang!
2: Binuang!
0: Unya mo ingon mo, retagging! Ibarbara ko ini mga barakaya ni
1: Bullseye!
0: Nani mo ni edukasyon sa ito mga state and universities, mga katropa? Unsa man nga klase, nga values, nga gitudluan na nila diha?
1: Bullseye!
0: Gitudluan sila sa pagsukol, okay lang?
1: Bullseye!
0: Gitudluan sila ng mahimong radikal o kanang aktivista. Yes, aktivista dili komunista, pero aktivista dili terorista, pero nai-aktivista ng mga komunista.
1: Bullseye!
0: Kaya duga magyong nag-uban na ni Idnar Dayanghirang, yaman na-mention ka ganyan na mga tropang OCD, before na nahimong OCD director, si Idnar Dayanghirang, mga tropa, isa na siya sa peace panel.
1: Bullseye!
0: Sa government
1: Bullseye!
0: Panel. Membro sa government panel. Sa socio-economic problem, mga katropa, dinha nagka-stillmate ang ato ang isgutan ng pangkalinaw tali aning mga grupo sa Communist Party in the Philippines, mga katropa, o sa CPP, NPA, NDF. Ang atong ipakikistoryahan ang National Democratic Front. Wala ta nakikistorya silang leader sa komunista. Nga nung dito man kami pag-deal nga to sa National Democratic Front na sila si Halondone, mga tropa, nga gusto man na to nga mapukan o di ba ka mawagtang, mga tropa, ang kining tiil nila sa second leg nila, ang sa armed wing aning Communist Party of the Philippines, mga tropa, na sila'y armed wing nga mao kini ang New People's Army. And sayod kita nga na sila'y higher committee. Kaya nag-triumvirate man yung katropa sa taas nga angular, mao kini ang ilahang committee, communist party, partido. Under silang partido, mga tropa, sa left wing nila, ang ilahang armed struggle. Onya, mga katropa, sa ilahang right wing mo ni ang legal front, ang National Democratic Front. Karon asa connected ang kining tutulo. Nag-triangular man eh. Connected sila ngadto sa partido, Communist Party of the Philippines. Okay, direkta sa armed struggle. Ang gina-address sa government karon, mga katropa, ang armed struggle na to. Patay dito sa Negros, mga katropa, giambos na ang pito ka mga sundalo, usa ang patay o gadaghan ang samaron. Okay, arm struggle, gina-address ato. Kaya nga naman, isa lang dapat ang ato ang tahoron nga gining armado sa ato ang Pilipinas, ang armadong kusog sa ato nga Pilipinas. Tanan nga mga dunay armas ng kigbato mga tropa gi-consider kini as rebelde.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang New People's Army mga tropa, ka-rebelde sila, munang gina-zoning sila, gina-sulong sila sa ato mga kasundaluhan. Diha na nag-focus sa isa ka-wing.
1: Bullseye!
0: Pero wala nato, murag sakit mga katropa ba? Nga nagsigi ka og tambal sa sakit sa imong ulo, apan wa nimo gi-address nganong nagsakit ang imong ulo. Ha? Ang problema dili ang New People's Army.
1: Bullseye!
0: Ang problema dili ang mga lumad nga nakigbatok ngadto sa ilang kasuko sa gobyerno mga katropa. Ang problema naa diri sa legal front. Ngano man? Ang doktrina mga katropa ni Vladimir Lenin o ni Marxism nga di sa soft side sila mga katropa nga musulod sa gobyerno para gunobon ang gobyerno, maugyod na ang doktrina nga wa pa nila kinigiusab hangtod karon.
1: Bullseye!
0: Nga makigdeal ka sa gobyerno? Makigyugo ang gobyerno nga to nila? Ang atong government nagigyugo aning nasa legal front aron nga ipa-enhance ug proteksyonan ang ilahang mga giingon nato mga katropa o politikanhon lamang nga interes.
1: Bullseye!
0: Apan ang interes sa tuang katilingban nga dili ma-recruit mga katropa, dili mapukan ang mga negosyo o mga negosyante, mga kontraktor, mga katropa din sa mga kining mga development sa tuang nasa far-flung areas nga ginakilkilan ani mga grupuha mga katropa. Ang kwarta padulong ni ngadto sa partido. Kaya ay sa partido.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw lumad ka, nagbitbit kag armas mga katropa, nagigpatay ka rin na. Tapos pag nakakulikta ka, ihatag lang mo sa partido nga nagaluling hayo lamang ito sa abroad.
1: Bullseye!
0: Nagaluling hayo lamang ito sa the Netherlands.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buhi pa biyan ng asawa ni Juma Siso, no? O niya ang kining ilaha mga pariente mga katropa ni asawa ni Juma. Dilima rabay po i-aplido na mga katropa itong dalaga pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga kapariha rabay naglugar o hometown ba? Hometown mga katropa ni Laila Dilima ang asawa ni Juma Sison. Pa-blind-blind po si Dilima mga katropa. Kaniya ito pa ito nagipangutanag itong CHR pa siya. Pa-blind-blind. Hindi na lang hindi na pareha mo mag-hometown.
1: Bullseye!
0: Hindi na mo parinte. Hindi siya mo angkon. Pero tanawa lang ang lining mga katropa siya ha. Gibutang siya sa CHR. Kinsa may iyahang ipangtagad sa CHR mga katropa. Ang kining mga concern lamang sa mga pula.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Red tagging liyan. Red tagging siyang bungot.
2: Pinawa!
0: Ginahimo lang ninyo mga katropa ka nang escape ng word na red tagging. Pero kamura may nag-red tag siyong kagalingon. Tanawa lang isingkit na ng bata nga. Ma-corn beef? Mabiktima na madugay. Ha? Oh, musaka mo na, mag-immersion mo na mga tropa. Di hap na sa... At alam, nag-discuss na yung 5 stages mga tropa sa kining recruitment nila. Di ba? Katong babae nga nangugat mga katropa na siya sa 3rd stage. 3rd stage na na. Kaya siya naman nagunit yung microphone. Unang-unang first stage sa mga tropa kay ikaw kay naa ka din na sa panun. Unya ikaduhang nga stage mga tropa nagbitbit ng placard. Ikatulong nga stage nagunit kag microphone. Mo na mga tropa ang 4th stage na, na immersion. Pag-abot sa immersion mga katropa, lagi kay dito, mag-huling hayaw mga katropa nga to sa magkibaglambigit nga to sa mga IPs kunuhay mga tropa, ilaha mga programa, and then maghimo sa ilahang media ang ilaha, media entity. Kuya rin na ilahang alter media rin na mga katropa. O niya karoon kay naa social media, porque naghahanan na ba nila ka ng mga pages mga katropa. O niya karoon kay lagi alter media man sila, media na, pag madbiktima, oy ang among media, media si mong bongot.
2: Pinawa!
0: Mga estudyante, mga eskolar ng bayan, bagong graduate, mga tropa, natipi! O niya, sala pagyapon sa mga sundalo, sala sa gobyerno, mga tropa, nga nung narito, gipantipi sila, human rights dayon violation!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, muingunta nga nga government, wala na infiltritan?
1: Bullseye!
0: Tungod kaya nga itong government nagtinalawan o politika lang ang ilahang ginaisgutan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano naundang mani kaniya ito mga katropa nga ang DepEd Secretary si Inday pa? Ha? Maunay trabaho ni Mary Grace Piatos. Karon si Mary Grace Piatos gusto sa mga hitot malyutip. Ha? Luistro, Castro, kisa pa ning Tinio.
2: Pinawa!
0: Who are these men? Who are these people?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakalinya sila sa inyo, JP, mga sa kining mga magbabalaod o kining mga abogado nga gikan nakalinya sa National Democratic Front. Gitawag sila legal.
2: Pinawa!
0: Ano, wala mo na priso? Priso, marinin mo na nga legal man.
3: Mali.
0: Kaya karumingan sila great tagging. Napaminawan ninyo, mapulang pagtimbaya! Hoy!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Minum tag kape, ma high blood ko ninyo, ha? May paminom tag kape nga Santon Gold, coffee mix mga tropa kay baka less na sa itong high blood. Ah! Hoy! Nanam!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:35 mabalik ta.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Bullseye!
1: Hoy a las 8:38 na mga katropa. Pagkipas-pasa sa itong oras ka mga katropa. No? Basta kayo naghanda, gusto nga ating manon. Basta kayo lagi pag-inom na kong kape mga katropa. Dari sa ito ang kape nga nanam kayo mga katropa. Na-revive nga ko ang kining energy. Mary Grace Cruzada, good morning Bullseye, katropang Alan. Elmer Cruzo Cabillo, good morning. Ingon pa si Rich Palacios, good morning katropang si Alan. Abay, shout out family Iyong, puro 15. Mahayahay, tugbok, God is good all the time. Raksaman Dilipinya also, good morning to you. Si Karina TCL, good morning sa Alan. Ug tanang katropa, big no to all wings of the Communist Party. No to CPP in PNDF. Actually, kumula lang ni mga kuana ni, kini mga grupuhan ni mga katropa. At sinsaro atong Pilipinas mga katropa. Carlo Sid James Rifranca, future mamundo kay future luncheon meet. Na, muna ni ilang tanaw ni mga katropa, no? Mga luncheon meet daw sila madugay. Maluoy ko mga katropa. Daghang kong mga testimony nga nakita nato, no? Nga parihaan ng bayhana nagsingit-singit mga katropa ba? Unya, pag-abot sa realidad, kay ani manguni sa fourth stage mga katropa, you have no choice. Kini po mga satanas mga katropa nga naa din ha sa legal front nila. Apil na lang mga congressman nga naa din ha mga katropa, batik-atik, pagyo na mga animal. Sorry sa word mga katropa, talaga sarang tama marikas, pero mga hayop rin dago. Nyara ba, ano, unsa mo na, well, mura mamugwa kailaan ng sa turo kampo, no? Ha? Congressman mga katropa. Nagdalag bata mga katropa, ilang gikidnap o ba ni Castro. O niya, raba, paluloy dito sa prisuhan mga katropa, kasabi pang Mayor Libayaw. Ingon si Mayor Libayaw nga, walay gubot sa talaingon! Kamo, nagdalag gubot dire!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Walay giras sa talaingon! Kamo, nagdalag gira dire, atik-atik! Atik-atik nga gira mga katropa ang ganing ilahang army mag-uniforme mga katropa task force Davao o niya karon mang ronda sa mga kabalayan mga katropa ang nakabutas
2: pinawa
1: niya tapos sa bubaba din ilaha din mga katropa ng mga alter media o niya karon magkikistorya po dito sa legal front. Ang legal front ilang mga katropa maupo na masuloy sa mga media magpa-radio hopping dayon o niya bitbiton ang ilaha mga lumad ng mga biktima. O niya, kung imura ba pangutan o mga tropa, lahi ang mutubag. Kaya di daw kabilong Bisaya. Anyway, too much to that. Salamat kayo. Dito mga tropa, no, kay... Kining utro po ni mga tropa, ning komunistang dagko ni po ni. Lahi na ilahang pagka-komunista mga tropa, kay kini ilaha kay koman pang-industriya. Socio-economic po ni ilaha. Ang Batanes mga katropa, ginahinayan ako nag-claim kini sa China. Grabe na po ni. Patuol naman yung claim sa China mga katropa. Kanindo trabahan ng Batanes Basko. Sana sa mga lugar nga gusto na akong adtuan mga katropa, gumikan lagi kay nindot kailang dagat din ha. Nya ang ilang isda diha mga katropa, wapagani ni mo na kup na pasul, lami na.
2: Pinawa!
1: Badi ha ang mga kakaraanan na to mga katropa ng mga kining pundasyon sa panahon pa sa una sa mga Malay, no? Naadiha mga katropa ni mo makita, no? Labi na sa mga kakaraan na ito, mga stone houses. Karon mga katropa, ang China ginainayan kuno nag-claim ang Batanes.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang Department of Foreign Affairs spokesperson nga si Annalyn Ratonel nagabutyag kini mga katropa nga ang Pilipinas will not entertain revisionist claims or revisionist claims over its territory and urge those making such assertions to focus on objective and good faith mga katropa. Labi na kini mga istugta ng akademya ang pag-isgutan. Okay? Sa academic studies, tanaw na to di mga katropa ang ato ang mga boundaries. Intaw, no? Kaklaro anang nasa Pilipinas ng Batanes.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, kaya ang Batanes, mga tropa, giklaim kini sa China, o indirectly speaking, ilang giklaim, ha? Nireact karon ang Department of Foreign Affairs. Ang DFA sa balita diri sa Inquirer rejects Chinese claim over Batanes, Philippine Star rejects Chinese claim over Batanes. Na pagbasa na kuan ni mga tropa ni kayong ha. Kung dili Scarborough Shoal, kung dili ning sa West Philippine Sea nga wala lagi ila mga tropa, kay wala kuno record sa tuang pangkalibutanon nga record mga tropa claim. Wa kaila kun say WPS. Wa kaila og West Philippine Sea. Ang WPS mga tropa, internal lang kuno kini natong nailhan sa Pilipinas lamang, pero pag-abot sa international nga teritoryo mga tropa, labi na sa on clause kini sa law of the sea, wa may West Philippine Sea dito. China Sea man. Matawag ba din na nato ato ang sa Pilipinas lang gigitawag man nag-China Sea.
2: Pinawa!
1: Panahon na ni Pinoy mga tropa, ato na nga gihimo nga gi-West Philippine Sea after nga kita ni Daog nga to sa arbitrary nato nga trial. Gi-award na nato, giilata mga tropa nga kita gyud ang adunay katungod sa pag-claim anang ato ang mga boundary. Karon ni Dool, Batanes na may noon, onsan yung kapawa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: The controversial claim originated from

0: Ang challenge nato dili ang Department of Foreign Affairs mga tropa, apil na po diri ang Department of Education. Nga ang DepEd mo counter ani mga tropa ngadto sa katong mga kabataan nga moingon sila nga dili na tinuod kay kabalo ko anak kaya mo na study.
1: Bullseye.
0: Ah, hay nako. Nagan ba natong problema ni Ron? So manalan daw kunog ang China mo imo dumala kanato kaysa sa Estados Unidos.
1: Bullseye.
0: Why magdumala? Mga Pinoy dapat ang magdumala. Sayang na sigsinggit na itong independensya mga katropa niya tapos magpagaon ng Japon ta nga ito sa mga langyaw ha? Di na pwede ki Barbara Koy na parehaning mga kanang mga daug-daugan mga katropa muresulta na Japon na no? Anyway, una kita magkatapos mga katropa no? Natay panawagan lang dere mga katropa actually panawagan lang siya panawagan atong ipanawagan kini karong usa ka buotan mga katropa nga kompanya diri sa may sa nga tuwa sa Manila ga base mga katropa pero nagpadala diri og tagawg nga di kasabot og Bisaya nagtatanong lang po kung kumusta na po yung mga nagrereklamo ay nag-uundang na ba daw sila? alam mo yung sagot ko dyan, ma'am, hindi yan sila pipigil kapag hindi kayo nagbabayad. So, hindi yan sila pipigil at hustisya yung sigaw nila. Hustisya yung sigaw nila. So, yes, buti at sinagot kayo, sir. Huwag kang magkumpiyansa niyang babaeng yan. Mabulaklakin pa naman siyang magsalita. May natanggal na pala dyan sa loob at nalaman po namin yan. Marami pong mga nagreklamo na mga trabahante sa Universal Harvester Incorporated. Ito yung actually, hindi ko sana ito i-mention yung UHI. Akala ko kasi, ma'am, ay talaga namang pinagbibigyan nyo na yung mga claim nila. Eh, totoo pala talaga yung hinala ko. UHI, talaga namang binabarahura nyo yung mga loli na mga trabahador. Kasi kayo yung nasa taas at pinagsasabihan nyo, magdemanda kayo. Magreklamo kayo.
1: Bullseye!
0: Akala ko ba line of defense nyo lang yan. Totoo naman pala talaga na parang attitude na nyo na pala yan, ha?
1: Bullseye!
0: Attitude
1: Bullseye!
0: Nyo na pala iyan.
1: Bullseye!
0: Na kapag kayo yung nanggigipit, kayo yung nangipit na mga trabahador, suppose sa pinagagawa ninyo at kung ano-ano na lang yung mga pasarin nyo na mga ginagawa nila ng mga kasindikatuhan daw dyan, kayo pala yung nagiging sindikato.
1: Bullseye!
0: Kasi hindi kayo marunong magbayad . Di ba? Iparating mo ito sa amo mo, ma'am. Ha? Kung ayaw mo na talagang araw-arawin ko ito para magkakaintindihan tayo. Kala ko ba nung nagkakausap tayo dito, sinabi mo na okay na, ipaparating yan. Tapos yung suwa na lang. Yan, nagsapaw-sapaw na yung mga suwa dyan .
2: Pinawa!
0: Wala kayong action.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos matatakot na kayo ngayon sa nino ninyo. Ay, nako. Last conversation na mo aning secretary ba ni? O isa ni mga tropa sa UHI, no? Galit na galit sa akin kasi daw, why bragging the name of their company? May reklamo .
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung una, hindi ko naman minention ito, yung company ninyo. Pero sa ngayon, hanggang sa ngayon, ha? Hindi pa pala nagbabayad yung company tapos mahiya kayo?
1: Bullseye!
0: Ang ginagawa nyo, walang kahiyaan yan, ha? Tapos mahiya pala kayo at magre-reklamo kayo. At sabi nyo sa mga trabahante nyo, magreklamo lang kayo dun sa dole.
1: Bullseye!
0: Masagutin namin yan sa dole.
1: Bullseye!
0: Ang dali nyo lang magsalita na

0: ganon, pero yung mga wala nang kinakain dahil wala nang pera na pangbili ng pagkain sa mga anak nila, enrollment at nag-umpisa na yung klase sa iba, hindi nyo talaga napifeel kasi halang yung mga bituka nyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa na naman tayo dito, ha? Okay, ma'am. Wag nyo akong subukan kasi subuk-subukan to tayo. Subuk-subukan na tayo.
2: Pinawa!
0: Pinawa ka to pa. Ang kamot o ganaganing Tagalog ani kay lagi, di doon siya kasabot. Kung kaya niyong suko ang mga katropa ning ilang gi in charge sa ko agitawagan ko tira mga katropa suko kay sa ko murabag ka na mukitkit na to po siguro mangitkit magpakitkit pureta
2: pinawa
0: kapag may katuwiran ipaglaban mo
1: Bullseye!
0: Kamu nang naiatraso, kamu pa'y suko-suko. Ki barbara ko yun ninyo. Damay-damay pa jogo rin niya.
1: Bullseye!
0: Wala tayo oras mga katropa. Mapon, ato na po ninyo natagan o pagtagan mga katropa. Araw-arawin ko kayong i-greet dito bago tayo magtapos. Diba, may mga buntag na tuod kay Joseph Cruzada. Raksuman de la Piña sa tangan ng mga nagamonitor na tugaro mga katropa. Salamat magsalam na lamang sa ngalan sa tuwang kinitibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Bukas na lang yung ating video, ha? Oo, oh, bukas na lang yan. May video sana ako mga katropa na ipapakita ko sa inyo. Pero bukas, ining nagbagyo na ganing inday pero napoy na ginaksanay. Kadamay. Pero mag-isuga mga katropa. Inspired sa UFC. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa. Inyong katropa, katropa, ang alabais magayon sa Diyos, ang mga kamatoran, ang sandigan. Masunod ng programa nga sentro, taod-taod sa tuwangan newscast, mga katropa sa Ronda Balita. Oras! Alas 8:51.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Clarice, Anna.
7: Exciting!
6: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Atin kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, o gatong Xanthon Plus Coffee Mix. O karon sa mga detalye sa atong ekstra balita. Extra, extra balita. Mga katropa, gikumpirma ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce, ganisa ka na sa tulo ang casualty or ang namatay sa nasinating kusog nga pagbaha. Partikular mga katropa, ang labing naapektuhan matud pa niini ang barangay Tanuman, Jose Abad Santos. Anapa sa unom ang padayong gipangita samtang adunay usa ang padayon karon nga nagpatambal sa ospital. Gawas sa nagpadayong clearing operation sa baradong kasapaan ug kadalanan nga naapektuhan sab sa mga nahitabong landslide, padayon sab ang gihimong rapid damage assessment and needs analysis kun ardana sa mga awtoridad sa naisgutan ng mga apektadong lokal nga panggamhanan sa pagsuta sa biniling danyo sa nasinating kalamidad. Extra, extra, balita. Sa pikas bahin mga katropa, agig pag-aninaw sa ito ang weather update. Gibutyag sa pag-asa nga ang southwest monsoon o habagat padayon matud pa kining magdala og mga pag-ulan sa daghang bahin sa Luzon karong adlaw nga Lunes. Pinasikad mga katropa or base sa 5 a.m. advisory niini nga mapanganurod nga kalangitan uban ang katag nga mga pag-ulan o kilat pagpanalugdog ang masinati sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region Concar, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ug Palawan. Samtang ubang bahin sa Luzon, makasinati kini og mapanganuron nga kalangitan uban ang isolated rain showers lakip na kilat pagpanalugdog tungod usab kiniining habagat. Samtang ang sa Visayas ug Mindanao, makasinati gihapon kini og mapanganuron nga kalangitan mga katropa uban ang mga katag nga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Subala sa pag-asa nga ang mga pagbaha ug landslide, posible kini gumikan sa moderate nga tukana sa bugat nga mapag-ulan ug severe thunderstorms. Samtang aduna usab kini padayong gimonitor nga LPA, kun low pressure area nga nahimutang 1,800 km east of eastern Visayas. Dugang sa pag-asa mga katropa nga ang LPA gawas sa Philippine Area of Responsibility, nagkagamay hinoon ang chance niini nga ma-develop ngadto sa usa ka tropical cyclone human sa 24 ka oras. Extra, extra, balita. Alas 9:07 na sa buntag mga katropa sa Pakistan. Gibasol ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei si PCG kung Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Jay Tariella kung ganong nagka-problema matod pa ang relasyon karon sa Pilipinas o China. Matod ni ini, kung wala matod pa nagapakatag o bakak si Tariella, dili mahitabo ang kasamtangang panagbangi sa duha ka nasod. Sa pikasbahin mga katropa, isip tubag ni ini, gibaruga ni Tariella nga masulbad lamang ang problema kung musunod ang China sa international nga balaod ug hunungunan niini ang pagpangharas sa mga manadagat nga mga Pinoy, lakip din ni partikular din sa may West Philippine Sea ug lakip na sa mga naga patrolya nga mga barko sa Philippine Coast Guard ug BFAR sa nahisgutan nga kadagatan. Nasayran nga niini lamang milabayng adlaw gipahigayon sa PCG ang simultaneous horn salute isip paghinumdum kini sa ikanapulo nga anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpamatuod sa baruganan nga ang West Philippine Sea gipanag-iyagayod sa katawang Pilipino ug sa Pilipinas. Ilabi na ang natural resources niini ug kinahanglan gayod kining protektahan. Extra, extra, Mga katropa, katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook page sa XFM Davao, XFM 97 or XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media mga higala. At ang ika'y musunod na programang Sentro, kaabot si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan. Clarix kay katropa, oras nato alas 9:09.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik, sana?
8: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex, kayo katropa tong oras, alas 9.13 na sa bundag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas maing aga welcome sa tungang tulmanon na usab mga programa ga Santro. Inigyapon may gala sa XFM 89.1 Davao. Lolis na lolis katropa. Monday morning kita karon mga igala pin sa 3 na sa bulan sa Hulyo 2026 Centro. Ikaduhang adlaw katropa sa semana, unang adlaw sa work week. Kumusta kita karon? Wala sa kining mga grabing nga mga pagulan sa niaging mga adlaw mga higala. Kasi natin nato ang grabing bundag sa ulan kay mga pagbaho sa mga bahin usab sa Davao City. Kaya karon katropa daw bupintahan ang atong kahimtang sa panahon diri karon sa Davao City. Pag-adlaw. Pero kung unyang hapon mga tropa di ta makagarantiya kung wala pay pagulan. Umikan sa kining habagat og mga localized thunderstorm nga tong masinati. Matag karon og unya mga kaigsunan. Asa man nakaplaster karon? Magpasalamat ta sa tong labawng magagahom sa atong creator. Ani agi hapunta, ginhawa agi hapunta mga isunan o gusto sabi dawat agi hapunta ga proteksyon o grasya gikan sa iya mga katropa. Out daw itong sparring partner mga, atong makauban sa tuwag programa mga isunan kumo sa mga tuwang kitatibok aga Davao City, Davao Region o Mindanao karon. Okay, sugod na po katropa sa aking laing simana o gusto sa mga kaigsunan. O niyang hapon na po ng kilig impeachment trial ni VP Sara. Kaya mismo sa Senado o baka sa kilig impeachment court mga kaigsunan. Si katropa nga Jasper magun siya magtimon gihapon sa programa ga Centro. O kung doon na mo yung mga patimbay at greeting shout out. Kaya na ipadala katropa sa 0969-23-0537. At ang hosting katropa 0969-23-0537. Reaction opinion. At waga Facebook Live XFM Davao Katropa Digital Centro. Sa tawag Centro Media mga higala. Ito ang sparring partner mga kisuna. As usual, as useful, katropa, katropang Jovete Espanyol.

0: di sa gustuhan ang katrobakin niya, yung gusto mga kaigsunan. Maing aga, good morning katropang Jovet.
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan katropang Jovet. Good morning ka nimo diha. O sa mga katropa na itong ganina pa nakasubaybay sa itong programa.
0: Ganina pa
1: katropang Jovet. Naka-tune in na din sa 89.1 Davao para nga magpaabot.
0: Pagkatulog, nagpaabot na.
1: Yes, magpaabot ni sila sa itong pagpanaguban-uban. Kaya exciting kayo kanong adlaw mga katropa kay 4th day na sa impeachment trial.
0: Wow. Sabi na ko, excited na kay Hapit na po.
1: Actually, isa po na katropang Jazz. Oh. Sa kumbaga, gina-look forward sa tuang mga katropa.
0: Mm-hmm. Ayan, no?
1: Man, dapat nagitay something na gina-look forward every day.
0: Something award, katropang Jovet. Ako ang madunggan or madumduman.
1: O, kanang something na gina. So, ever since, katropang Jazz. Ako kaila karon actually nga na ay something katropang Jazz.
0: Di yung kay pakita na sa ito ang frame karon na mga katropa. Ikaw mga kaisunan, no? Welcome sa ito ang katulaman. No? Kumusta ba yung mga weekend katropang Jovet?
1: Ayan, so far katropang Jazz, productive no? Nga ito ang weekend mga katropa kay naka, lahi na po nga kumbaga, kanang chance no nga maka-impart ta og mga knowledge, mga kahibalo nato, experiences nato ngadto sa mga kabataan.
0: Ayan kagahapon dai no ang ato ang mga bisita sa Norida SDA Media Group.
1: Yung Norida pala katropang Jazz.
0: Oo.
1: Pero mga kabataan na to, very ano kay sila, kanang active kaayo no, and makita nato ang ilahang kanang bitong willingness katropang Jazz nga makatuon. Kanang isa lang nimo ka istorya or isa lang nimo ka kanang tudlo sa ilaha nakuha dayon nila.
0: Malagi ko nga i-train ni imong kabataan-onan pagkabata, gabata pa sila. Ako mga dagko na katropang Jovet magbuot na. Lesson learned ba yan ang katropang Jovet, no? Kumbaga, da pa lang daan may isun sa gagbay pa sila matutua, i-train, ibansay, daan og tarong, kay akong, namura ka ng kahoy ba, kung gamay pa, kaya pa nimo siyang balikoon. Pero kaniimong, sa gusto nimo, ba't kung dako na katropang Jovet, lesson na. Kaya mo nang tuluan ang totoong kabataan sa husto og tarong nga mga lesson, mga kaigsunan. Class 9:21, higup tao kinig produkto, ang kinig Santon Gold Coffee Mix katropang Jovet.
1: Yes, mga katropa, sugdan, good na to ha, di ta malimot mga katropa. Pasugda na itong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape ang atong Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa. Kay katropang Jazz, dili na tumalikayan nga weekends, no? Dagan kay tag mga activities mga katropa. Yung pag-abot sa Lunes, nagluyata, gikapoy, ang uban, lutang pa, wala pa naka... Kumbaga, wala pa na ready lang makaugalingon para sa Lunes, mga katropa.
0: Dili gusto mo trabaho.
1: Oo, kanin ko na nakanang nagluya, bitaw. In general, mga katropa, mas better ato ang higupan o healthy nga kape atong Xanthan Gold Coffee Mix. Kay maboost ang ato ang natural nga energy, matabangan ta nga mawala ka ng ato ang mga kakapoy, mga katropa. Ma-enhance ato ang focus and mental clarity. And of course, no, masuportahan ato ang pangadlaw-adlaw nga maayong panglawas, katropang Jazz. Bisan pa man o busy ang ato ang everyday life.
0: Mapalit na katropa, derebis mo sa itong studio, XFM Davao Studio. Usap sa pagkakunang, ang inibutika, doon sa inimutangan. Sa malamang katropa sa JT City Pharmacy Puan, sa Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, derebis sa Princess Dish Buhangin o Princess Dish Kabantian, mga kaigsunan. Centro. Alas 9:22, sa ito ang motivational quote, katropa Jovet.
1: Don't let money run your life. Let money help you run your life better.
0: Wow.
1: Baga, almost same siya paminawon katropang Jazz sa paminawon, pero lahi kay siya og dako kay siya kalahian mga katropa. Dili daw nato tugutan nga ang kwarta moy mo padagan sa tuang kinabuhi mga katropa. Moy mo control sa tuang tibok kinabuhi. Instead, atong buhaton, ang kwarta himuon atong tool no nga makatabang sa tua aron mahimong better ato ang kinabuhi.
0: Kaya dili ta magpadaog sa kwarta. Kita mo control kung unsa ay naatas sa kining kwarta.
1: Don't let your don't let money run your life. Kumbaga, kita ang ginakontrol sa kwarta. Instead, let money help you to run a better life. Kumbaga, kita mo yung control sa kwarta katropang Jazz. It's a very big difference mga katropa. Bisan pa man og same siya, almost paminawon.
0: Una ingon katropa ni John Rampton. No,
1: battle siya ang ingon anak. It's a powerful reminder gihapon mga katropa hanga. Labi na katubitong katropang Diyas ka na kung naulipon sa kwarta.
0: Sa lapi. Huwag sa labag pinulungan sa lapi.
1: Oo, kanabitong, kanang pasabot sa naulipon sa kwarta, nakita na to na to ang mga, ano karon, mga government officials, mga katropa. In general ha, dili lang ka itong mga kuan, pero na yung mga, nakitaan yun na to nga naulipon yun sa kwarta to the point na isakripisyo ang ato ang mga kabos in taon ng mga Pilipino.
0: Ang serbisyo publiko.
1: Oo.
0: Nga dapat muna ilang
1: para unta sa timoon. Katawhan, pero dili na mahatag sa katawhan kay naulipon na sila sa kwarta mga katropa.
0: Alas 9:24 mga higala.
2: Sentro sa balita.
0: Tuwag sa Sentro Balita karong panahon na. Unang hanig mga kaigsunan sa Tuaga Sentro Balita, padayon ang pagpalapad sa electric vehicle transportation sa Davao City, pinagi sa pag-deploy sa dugang ng mga electric taxi, electric buses sa syudad. Nasairan nga magdugang o sa gatos ka electric taxi ay Gabaligaya Taxi Company, dugang sa kasamtangang operasyon sa Green GSM, uban pa nga mga local operators nga nagasugod na sa paggamit sa EV taxi sukad 2025. Samtang nag-andam usab aga City Government of Davao sa pagpalit og 20 ka mga electric city buses na mupuno sa kasamtangang DC bus fleet, isip kabahin kini sa preparasyon alang sa Davao Bus Project. Tungan ini ang pagpatuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026. Huwag ang padayog pag-andam sa Metro Tier sa Davao Bus Project na gilaumang magamit. Og 386 articulated electric buses isip backbone kini sa modernisadong public transportation sa Davao City.
1: Sa pikas bahin mga katropa, patay ang 39-anyos nga pedicab driver nga si Romeo Alferez Alforque human kini gidunggab sa daghang higayon sa kaubang driver atol sa ilang panaglalis sa Rojas Extension Barangay Zone 3 Digo City. Base sa imbestigasyon sa Digo City Police Station, misamot ang panagbangi sa dihang gikuha sa suspect nga si Arnold Bustamante Silvano, 54-anyos, ang usa ka kutsilyo gikan sa iyang pedicab o gidunggab ang biktima. Nakaangkon si Alforque og mga samad sa dughan og tiyan o gidalagilayon sa Davao del Sur Provincial Hospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktora. Human sa insidente, voluntaryong misurrender sa kapulisan ang suspect o karon anaa na sa kusidiya sa mga otoridad. Padayon sa bang investigasyon sa kaso, samtang giandam na sa kapulisan ang mga kasong ipasaka batok sa suspect.
0: Sa pikas bahin, maabot sa tulog ka tao, lakip ang usa ka pulis o usa ka bata ang naangol human sa ilang laing pagpamusil sa Jose Lim Street sa Cotabato City gahapong adlaw Hulyo 12. Gila sa mga otoridad, ang mga biktima nga sila Police Corporal Kauring, sibilyan nga si Baser Gapor, usa ka minor edad nga bata. Dali silang gidala sa ospital alang sa pagpanambal samtang wala pa gipagawas ang ilang kasamtangang kahimtang. Gilusa dayon sa Cotabato City Police Office ang hot pursuit aron masikop ang mga suspect nga nakaikya suman sa pagpamusil. Imbestigahan usab karon na dunay koneksyon ang maong insidente sa duha ka laing shooting incident nga nahitabo sa syudad sa milabay nga mga adlaw. Ug dinhi mas gipahugtan karon sa kapulisan nga checkpoints, police visibility o mga patrol operation samtang giawhag ang publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon aron masuta og madakpan ang mga responsable niini.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gikumpirma na Senate President Sherwin Gatchalian nga mahimo na ma-access sa publiko ang tanang dokumento nga may kalabutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa opisyal nga website sa Senado. Dugang pa sa Senado nga gidugang sa Senado ang usa ka impeachment tab nga dunay mga seksyon alang sa prosecution, depensa, court issuances o journal diin makita ang mga record, manifestation sa guban pang dokumento nga gisumite panahon sa trial. Mato ni Gatchalian tumong niini nga mahimong transparent o abli sa publiko ang tanang dokumento nga ebidensya nga nalambigit sa impeachment proceedings. Giawag usab niini ang publiko nga personal nga susihon ang mga record sa impeachment samtang gila sa Senado nga bisan sila nga Senator Judges. Ang katawhang Pilipino gihapon ang pinakadakong hukom sa maong proseso.
0: Alas 9:26, giduso pag-usab sa Senado ang pagpasa sa Senate Bill 1625 o West Philippine Sea Education Act human sa kontrobersyal nga pahayag sa saka Chinese scholar nga nag-angkon nga bahin gihapon sa teritoryo sa China ang Batanes. Ubos sa maong balaod nun, patasan sa Department of Education ang paghatag og espesyal nga training sa mga magtudlo og instructors na bahin sa kasaysayan o kahimtang sa West Philippine Sea. Matun pa ni Senator Erwin Tolfo kung mahimong balaod kini maapil sa learning materials agad 2016 arbitral ruling mga desisyon sa Korte Suprema uban pang mga balaod nga nagapalikon sa katungod sa Pilipinas sa WPS. Samtang gipasiugdahan usab sa senador nga importante may danon nga masayran sa mga estudyante ug sa katawhan ang tinuod nga kahimtang sa teritoryo sa ug likas nga yaman sa nasod aron dili sila dali mailad sa mga sayop nga mga impormasyon ug usab pag-angkon.
1: Kada po sa nganig sa atong sentro, balita mga katropa, gipadayag sa Department of Trade and Industry kan DTI ang suporta niini sa plano nga pagpalapad sa electric vehicle charging o battery swapping stations sa tibuok nasod. Sumala sa DTI, usa kini sa mga lakang aron mapasiugda ang paggamit sa electric vehicles o makatabang sa pagpakunhod sa gasto sa transportasyon sa mga motorista. Naisgutan usab sa ahensya o sa usa ka EV brand ang mga plano sa expansion o regulatory framework nga magdugot sa mas daghang charging facility sa umaabot. Lakip sa mga gipromote nga modelo ang Evo, Feliz 2 o Viper electric motorcycles nga compatible sa planong 30,000 battery swapping o charging stations nga target itukod diri sa nasod.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:29 katropa sa tuag nga panagubanuban. May aga, good morning.
2: Good morning.
0: Wa mga kaigsoon karon nagasubaybay nagpaminaw sa programa nga Sentro Katropa nga Jovel. Higit pa sa akin nga produkto aga premium D3 coffee mix.
1: Oh, ayan mga katropa ha, sa mga katropa nato diha nga gasakit na ang mga kasukasuan katropang jazz na bitaw nga ano na kanang mga bukog nato pag mutindog ta maglaguto na mga katropa. Inuman na gid nato na og premium D3 coffee mix. Nga itong premium D3 coffee mix puno kini og vitamin D3 mga katropa. Dunay mangosteen nga puno og antioxidants og of course gipatamis kini pinaagi sa stevia mga katropa. So pwede kaayo ang atuang mga katropa nga dunay ginaatubang sakit nga diabetes katropang nga.
0: O usab katropa para ni sa pagpaligyo sa tuang kabukogan o sa tuang mga muscle. Mo improve usab kini sa tuang kinig immune system katropa nga Jobet. Mm-hmm. Labis sa tuang mood no, kung kita mismo lahi tag mood sa pagmata sa adlaw. Inom ta sa produkto sama sa kinig premium D3 coffee mix mga kaigsoon.
2: Sentro.
0: Alas 9:30. Good morning, may aga.
2: Good morning.
0: Mga katropa karon kay si Randy Santisas listening karon nagasubaybay sa programa katropa nga Jobet. Salamat kayo Sir Randy.
1: Ayan,
0: Santisas.
1: Good morning Sir Randy. Og ingon man no kay katropang Ma'am Jing Pegarido katropang guys. Kadunay nga nagasuporta, nagapaminaw, nagatan-aw sa tuang Facebook live no. Mo gini sila always ang top 1.
0: Oo.
1: Mga valedictorian.
0: Kay Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning. Good morning Centro Jazz and Andy. Rin na mong gagawin ni Andy Kausong katropang Jobet.
1: Na siguro somewhat look alike katropang Jazz.
0: Nagko na mong inyong mga dagway good.
1: Karang ni hubag na ba?
0: Oo,
1: ang nawong.
0: Lamurok
1: na yung mga dagway ba? Na ang mga naong katropang Jazz mga katropa. Pero bitaw ha sa mga katropa na ito diya. Si katropang Andy.
0: Pagkuan na siya, pag weekend siya, pang nga sentro.
1: Oo, pero sentro ni hapon. Huwag na siya sa tuang express balita sa
0: kaganina.
1: Buntag. Everyday na mga katropa.
0: Basin na ano si Ma'am, si Ma'am Grace na laan ka niya nga si Andy. Okay, parehan ng mga dagway.
1: Lamurok na kaayo na kananang hubag na ang mga naong mga katropa. Oh. Anyway, good morning po katropang Ma'am Nita Valderosa all the way from Canada. Nagasuporta, nagasubaybay sa tuang.
0: Ano pa dito karon? Sunday.
1: Sunday pa dito sa Canada karon. Happy Sunday sa imo hadiya sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. And kay katropang lagi Sunday pa daw dito katropang Jazz.
0: Rich Palacios, good morning. Sir Jazz and Ma'am Jobit, God is good all the time.
1: All the time, God is good, Ma'am Rich. Ma'am Jing, pagalido may buntag katropang Sir Jazz o kanimo Miss Gandang Jubet Espanyola. Ganang Jing ko ka nang i-highlight ginengana nga mga
0: Si Ma'am Jing nag-couple siya kanang nagapangatik
1: ra nagaaga nagapangatik ra di ay ni katropang Jazz. Gidawaton gyapon ako nga pagpangatik katropang Jazz. Okay lang kaya na sa ko. Og sa tanang mga katropang suking tigpaminaw, God is good all the time. Katropang Elmer Curioso Kabilia, good morning Sir Jazz and Ma'am Jubet. Uy, nagatan-aw pod karon si Sir Odds Matidios. Good morning katropa, God bless and more power. Og sa tanang mga tropa nato diri sa may DPWA Davao.
0: Ayan, good morning. Speaking of DPW, katropa nga Jobet, no?
1: Nabisi
0: po ni sila. Kay katong nagipong mga adlaw, baha pa po sa kiring Jose Aban Santos.
1: Yes, kumbaga ang ilahang paningkamot karon katropang Jazz, no? Nga ma-repair katong mga nangagubaing tawon, yung mga tula, imprasaktura, sa nagkadaiyang lugar, sa Davao Occidental, mga katropa nga naapektuhan sa linog, bagyo, grabe gid taw no, kaluoy sa to mga katropa nga direct na victims aning sunod-sunod nga kalamidad in taon.
0: Okay, Sir Martin Navarez Mangiran, vlogger. Good morning kay mo, sir, no? Na siya gi-post pa yung na siya i-partner katropa
1: niya. Oh, congratulations, no? Dapat natin ipagpasalamat yan na katropa nga Martin Navarez Mangiran. May mag-aalaga at may magmamahal na sa kanya sa wakas. Sana all.
0: Kaya siya nga i-ay-ay ulit kita karon.
1: Kala ko talaga, totoo na, no? Good morning, sub katropang Joven Abila. Good morning, katropa. Shoutout sa akong katropa diha sa Davao ng Gungis na midris sa Bukidnon. Ano sa nang Gungis, katropa?
0: Kumbaga, nigulang na.
1: Ah, marag ni,
0: o, ni nag, ano? Naghamtong na ba?
1: Ah, nanigulang na.
0: Oo.
1: Para dili manigulang, katropang Joven Abila, higupin na og Zantone Gold Coffee Mix. Di, alam na kay bugnaw ang panahon dira sa Bukidnon. Lami kay ihigup permi og kape. Pero dapat ang kape healthy niya. Kato makapablooming para dili manggungis. Good morning, sab katropang Carlo, si James Torrefranca. Good morning, Miss Gandang Babe Sabrina. Oh, wala pa to sa lagi. Amo, excited kayo makitaan si Sabrina.
0: Hapit na, ano, magawas na sa puhon mga katropa.
1: Oo, malapit na. Malapit nyo nang marinig, no? Malapit nyo nang makasama on air si Babe Sabrina, mga katropa, tangina ninyo.
0: Sibog-sibog na gamay sa frame katropa ng Jobit Camera. Kag nakasakin ng ano, nakasakin ng ato ang frame sa picture frame.
1: Oo.
0: Kuha ka na sintro.
1: Ana de, ana sentro na gid siya finally. Oh. Good morning sa bo. Matod pa ang manok wa pagyud kay wa pa kauli sa Davao. Di gid mi mo sugot ana pag uli ni mo diri sa Davao katropang Joven, lima na na ka manok. Katropang Diyos. Kay namagod na interest ka to. Mutubo magud na.
0: Itlog pagyud ka tropa.
1: Oo, napaya pa sa tumbuko pagyud no. Sus, kadaghan na lang gid nimo og nitubo na lang gid siya katropang Diyos. Alfonso Sanchez, good morning. Saludos o toda la raza de Davao. Ayan na naman tayo po no, parang mahirapan tayo nito. English lang yung makaya ko, Sir Alonzo.
0: Di Davao.
1: Oo, yun lang yung naintindihan ko. Di Davao, katropang Diyos. And good morning, Sir Alonzo Sanchez. I forgot where exactly na located si Sir Alfonso. I think Australia. But anyway, good morning and to all your friends and tropa out there. Kumakatropa.
0: Ay, congratulations ha, katong last Friday sa kinigyan New Year's Peak Mountain Resort, katropa niya, Jupit, no? Lain na po niya, nagburot mo siya, katropa ng Alan?
1: Yes, parang may mga winners, may mga bagong winners tayo, no? Sa tuang paraffle para sa New Year's Peak Mountain Resort. Sa mga gusto diha, mga katropa, na ma-experience ang scenic view, no? Kanabitong gusto ta magpahulay, tungod kay kapoy na kayo dali sa syudad, daghan kahit ang mga problema nga giyunahuna mga katropa, gusto ta mag-unwind, bisita na mo sa New Year's Peak Mountain Resort. Pero kung gusto mo libre nga maka-adto og New Year's Peak Mountain Resort, tan-aw lang mo sa mga programa sa XFM, i-like, share, follow, pag-comment mo diya mga katropa, kay appeal nato na sa tuang paraffle and puhon-puhon, no? Basig ikaw ang isa sa mga mapilian.
0: Gusto mabalik o niya katropa nga Jovet at hisgutan ni kay 200 pesos. Di ba ta malipay ani mga katropa? O uban para ito mga
1: kaysa. Ang ano ni siya, 200 katropang Diyos. Dako na ba ni para sa uban? Ang uban, gamayan ba sila aning 200 pesos?
0: 200 pesos, legislated wage hike. Di pa urgent kini sa mga magbabalaod.
1: Di pa ano, fourth week?
0: Di pa, fourth week. Di pa, dapat now na.
1: Now na.
0: So, naisigutan o niya katropa, malipay ba taani or okay lang?
1: Di man po ta mag-uol ani katropa. Just kaya, kumbaga, pasalamat na lang.
0: Mag-uol ang mga negosyante o ba
1: siguro ang mga negosyante. Ang mga MSMEs, mga medium, tama ba? Medium, small.
0: Enterprise.
1: Mga ganyan mga katropa. Ay, nakalimutan ko.
0: Entrepreneur.
1: Oo, so sila siguro, murag dako kaayo ning kanang palas anon sa ilaha katropang Diyos. 200 pesos dako na ni para sa ila. Pero para sa itong mga trabahante kaya, itong mga employees, mga workers na itong mga katropa, enough na ba ni?
0: Pero kung malimot na yung katropang Jupit karong August, no? Kita-kita ta sa may SM banda.
1: Yes, oo, para sa
0: banda sa SM Davao o mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Puhon-puhon mga katropa sa ipahigayong Kadayawan Business Expo. Magkita-kita ta sa SM mga katropa.
0: Alright. San Regidor Huma, good morning, Ma'am Job, and Sir Jazz, watching from airport, Buhangin, Davao City.
1: Uy, oy, sa mga katropa natin dito sa airport at ang atanging media ha, one of these days, ato ang bisitahon ni ato ang mga katropa dito sa airport. Mga drivers, taxi drivers nato diha. Oo, ato mga X-Force, mga katropa, tang-atang mo diha, kaya natin mga pasurpresa sa inyo.
0: Bumalik katropa ang programa ka Sentro, quick break lang kita. Nasa pipila ka magkapahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 9.38 na sa buntag.
3: Oras, hatod ganin niyo sa Windsor.
4: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX DX3O Trucking Corporation.
8: Ang DX3O Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Laay gid no? Basta di takabalo magbinuang.
16: Baklarek sana!
17: Exciting!

0: 9:47 na mga igala. Sa Kilig Morning, Karina TCL. Good morning, Sir Jazz and gorgeous Miss Jovette.
1: Aba, pinoang! Ano mga pag-gorgeous, gorgeous pang nalalaman ka, tropang Jazz. Maura ba na akong tuuhan dayon?
0: Mau ba?
1: Okay na nga. Dali ramanggog ko mutuo.
0: Sama sa pagpatuo ni...
1: Oo, sama sa pagtuo na...
0: Dili niya ba? Nila.
1: Ay, grabe. Sama sa pagtuo na po nila, katropang Jazz.
0: Pagpatuo nila
1: sa pagtuo po nila sa tuwa.
0: A blessed Monday to all. Ingon pa di Ma'am Karina TCL. Ganun ako sa iyang apelyido kay mura lang siya kining nga flat screen nga TV. Oo. Si Ma'am Jenny Hamito Marata, good morning mga katropa, always kami naminaw diri sa may barangay Kilati Turil, Davao City, pa shout out ko ni Danisa Jane Bandula Hamito.
1: Nga
0: balag gadag om sige ra gihapon og panglaba. Muna din
1: ko. Oh, grabe no. Kanang mo na ang pinaka kwan ka tropang Jazz makaingon jud ta grabe ka hardworking. Oo. Ugihan ta ayo.
0: Muna nindot no. Kumbaga ano ba kanang bisan kong magdagong
1: maglag.
0: Ang uban magud ani ma'am
1: wala na,
0: Jenny.
1: Magano na na
0: magtapon og tag duha ka bulan ang
1: nali gamay nga talig si Katropang Jazz or nagdag-om lang na dihawa na naghigda-higda na kay cuddle weather daw.
0: Oo.
1: Na naganahang lihok Katropang Jazz.
0: Oo, muna ikigon nga napotoy panulitin na Katropang Jazz. Wala problema magkadal-kadal ka. Basta mahimog yapon ni mong tahas gyapon.
1: Oo, imong mga tasks. Ayan, good morning po dai Katropang Cedric Futalan. Good morning, Ma'am Idol. Please greet po diri sa Suzuki Auto Matina. Thank you. Oy, mga katropa nato diri sa may Suzuki Auto Matina.
0: Oy, good morning.
1: Na dito sila kag Katropang Jazz. Good morning sa inyo hang tanan nagtanaw sila sa tuang Facebook
0: magpalupay
1: live.
0: Magpalupay pa dai ang Mitsubishi.
1: Oo, alam
0: naman. Mitsubishi kaning lanang and kinteri banda sa may sa ubos. Sa may MacArthur.
1: Kaning bago dire. Yung bago.
0: Oo. Ayan, good morning.
1: Good morning. Oo, nagapaminaw na sila dira sa
0: Suzuki and Mitsubishi. Good morning.
1: Good morning sa to mga katropa nga nagapaminaw karon. Katropang Tresera Quarta, good morning. Shout out midriya sa Sandawa, Ching, Janiel Marimon og sa mga buddy nako na sila Pamilar, Almazan og si Lopez. Ayan, good morning sa inyo ang tanandra mga Ching og may pagtanaw sa tuang Facebook Live. Sir Ricky Kuya Dong Jampon. Oy, good morning
0: SM. No.
1: Nagtanaw, oo.
0: Ato naman kauban sa buhat, no?
1: Yes.
0: Manager na sa isa ka station. Good morning, ganin
1: mo, sir. Good morning po, sir. Shout out sa diha, ma'am. Kauban na ako karon si katropang Jasper Magoncha, Sir Ricky, no? And good morning sa inyong tanandra sa Davao del Norte.
0: Ayan. Sa itong mga KBP NED. Northeast Davao. Good morning sa mga katropa din.
1: Kagawa Jerwin, good morning kanimo diha og sa tanang barangay council nato diri sa may Matina Biao. Good morning sa inyo hang tanan. Puhon-puhon makabisita na gid ta diha. Ato nang schedule. Katropang Kervin Banos Juan. Uy, hello, good morning. Grabe murag na resurrect lagi ni siya. Good morning.
0: Sige sa?
1: Katropang Kervin Banos Juan. Oh, mga ano ni siya katropang just mga friends from the past. Oh, friends from the past.
0: Dili po tong apila sa sila.
1: Sa apil ni sa sila from the past. Ay, good morning sa iyo diha katropang.
0: Wa ka pa sa.
1: Ay, babe, good morning. Og kumusta mo diha all the way from Cagayan de Oro City. Cagayan pa ba gihapon ka or balik na kag Iligan?
0: Si ano po, si Anyana at i greet. No?
1: Ay, oo, hindi pa nakabalik. Na? Hindi pa nakabalik katropang Jazz. Yung ating Powerpuff Dragons, Anyana Michelle Coronel, laban ra gid Manila day no baliki ra gid mi di akong ganahan nakamubalik diri sa Davao and congratulations kay Junamel Vidal no ni Dag nakahuman siya finisher

0: siya sa Muspo, Katropang Jazz. 15 kilometer finisher ata siya. Kung wala ko na save or 25.
1: Sa wakas.
0: Grabe. Ano ni, trail mangod, trail run mangod ang Muspo, Katropang Jazz. And ulan-ulan, ang ilang gidaganan is bukid. So, kanang makaingon, lagi kog amazing kayo si Junamil. Iniwan ako ng ilang araw. Nag-inusara ako ng ilang araw, Katropang Jazz.
1: Katong nga porma kayo mo, daganay mag-into.
0: Oo, katong nga porma.
1: Sa ibang porma, lisod ka magandagan.
0: Lahi akong daganan, Katropang Jazz. Oo, lahi, lahi nga dagan.
1: Short distance. Ay, Katropa, ato ni Suta ni Katropang Jubit kayo na ay tabo din banda sa turil, I think, ni Katropang Jubit. Doon na silingan, gipusil, tungod lamang sa ero. Limban ka ng istorya, no? Ang silingan daw, allegedly, gipusil, tungod lamang sa ero. Sa istorya ni Katropang Jubit, no? Nag-iingon naman yung sunan bang kung lalis sa silingan, lisod na Katropang Jubit. Kung lalis nga lalis, niya ang hinungdan, mananap. I don't know kung sa istoryaan, diba? Ito, i-check nyo ang linya ni Katropang John Marata. Live report. Ang sabay istoryaan ni Katropang John nga kung magsilingan, dapat Katropang John na maghigala. Dili mag-away. But ang sabay istoryaan ni Katropang John.
2: Yes, katropang Alan o katropang Jubit. Sorry, katropang Jasper o katropang Jubit. Naglakaw mo ko katropang Jasno kay nangita kong signal. Katropang nahitabo ko ni bandang alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Pasado alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Diyak ni sa may southern Binugaw. Tuliling ang tundak bayan sa Dabao. Diin nagkalalis na hantong karun na apakining naisbutang nga biktima sa Tambalanan. Diin nagkalalis kini nga biktima nga nila sa pangalang si Edwin Katayaw, 50 anyos kini, o kini nga suspect nga si Bernard Banlasan, 59 anyos kini, manang silingan. Nagkalalis kini, kay tungod kini si Bernard Banlasan, kini nga suspect, ni pasangil nga to kang Edwin Katayaw, nga mauwi naghilo nga to sa iyang iro. Mauwi hinungdan nga namatay ang iyang iro. O sa diha nga sila biyang kasuko nini, o nga si ilang panaglalis, alkansigod si Edwin, tungod kay armado man kini si Bernard, o gipusil niya. Dito pagid na tumong in town sa lubot o sa paa nilapos kini sa lubot katropang Jasper o katropang Jubit na karon sa Tambalanan kining naiskutang biktima karon samtang kining suspect ay at large pa hantong karon mga panahon hinsibat na yun o sa wala matino nga diretsyo o sa wala matino nga lugar then nga mihimo sa nga pursuit operation ang atong mga kapulisan sakop kini sa turil pinag-iusap ni Police Major Richie Lagnayo ang bagong hipi kini sa may turila PNP din sumala palagi ang nisgutang panaglalis dugay-dugay ang panaglalis nila katropang ni Jasper o katropang Jubit tungod lamang kay dili gid mo angkon kini si Edwin nga siya kuno ang naghilo nga to si ang iro ya kaning matud pa ni Bernard ang iyang iro katropang Jas mahalun kining mga hybrid nga iro
1: katropang John abin akong mingog ang kining iro mitugan siya tag iya kini breed may breed kining iro no pasabutan na katropang John mahalun nga iro but unsay nga kalibre sa armas ang gigamit katropang John.
2: Wala pa matino kay karon mga panahon na katropang just no ato ang ato pang pampong gipaningkamutan mahinabi na to ang investigator ani nga si investigator Reyes may kalabutan ani kay matud pa nila murag gigamitan kini og gibulang armas si either 357 o 38 caliber katropang Allen o katropang Jasper o katropang Jubit naiskutan panagalis may resulta kini sa pagpusil o nga natugpa in town kini naisgutan nga biktima diha karon sa Tambalanan o sumala palagi dugay-dugay manag amigo gidaw kini sila katropang Jubit o katropang Jasno manag amigo gidaw ni sila apan tungod lamang kay nakita niya ang ayang hybrid nga iro na nahagba na pagkabuntag sayo o wala sila ang gipasingilan ang iyan mapong silingan ambot o nga no nga nakadirekta mo siya o pasangil nga to siyang silingan apan doon na maday kini siya armas di pusil tumun kini sa paa binapos kini sa lubot mauning dugay-dugay pa kini mag-anto sa Tambalanan kini naiskutang biktima karon katropang Jubit o katropang Jazz o glakit na usab ang suspitsado di pangita pa sa ato mga kapulisan pinagi usab sa mga naningkamot ang mga intel corporative sa Turila PNP aron madakpan kining naisgutang suspetsado alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas Katropang June Marata XFM News live report
1: Ay, salamat ka tropa John Marata directamente sa may Turil area no. Labot atong silingan nga namusil o gumikan sa iyang iro.
0: Tungod kay
1: kadapit taong katropang nag- Jubit bang ang iro o imo na bitsinan? Amatay daw.
0: Atinuod din na katropang oh. Jazz. Pero ano ba, dili magud ma-justify mga katropa ha. Always ginato inod, dili ma-justify.
1: Labi sa ebidensya.
0: Oo, wala kay kuan eh. Wala kay any evidence nga katulong silingan ang naghilo sa imuang iro. Though, na kay mga hints, na kay siguro mga pagduda.
1: Or doon na ba'y nakuha bang CCTV nga gikuha niyang iro tapos sa pagbalik na matay na?
0: Kaya pala lang isakripisyo ni mo imuang kinabuhi para lang ano?
1: Komedya nga istorya ni Tugan bang iro sa amo?
0: Nitong ginuan
1: ko before ka namatay.
0: Ano ba? Kanang ibutang nimo sa langanin imuhang kinabuhi no ang future sa imong mga kabataan in town kay wala mapriso man gid ni katropang Jazz no kay niabot sa punto nga gipatay niya yang silingan kay
1: wala gipusil
0: niya yang silingan gipa, tungod kay
1: ang so, intention ba niya pasalba lang ba kay ubos man
0: murag paano lang siguro katropang Jazz warning shot Or pahungaw lang sa iyang gibati.
1: Siguro imagine sa ingon ni katropaga June bang gipusil sa paa ni lapos sa kining sampot.
0: Pasaka ang igo. Possible.
1: Pasaka nga.
0: Kung ni sulod sa iyang
1: tiil. Ato ni gamitag suko. Kung pasaka ang iyang trajectory sa bala. So naghapa tong iyang namusil kay paa ni lapos sa sampot.
0: Kung gikan sa tiil ang pagsulod sa bala.
1: Kaya pwede man po sa ilang away na tumba tong ano, kining biktima, gipusil.
0: Niya ni gawa sa iyang lubog.
1: O pwede nga na dapless ni banda, gawa sa sampot. Pero kung ingong kang nagtindog silang duha.
0: Pero kung paa ka tropang Jazz, actually, duol-duol naman siya sa ano sa sampot.
1: Pero ang trajectory ana sa bala pa, ubos, dili pasaka. Kaya kung pasaka, naghapa tong kung tindog silang duha ba. I mean, kung ang trajectory pa sa mando kay higante gretong biktima kay anak kahabog nga pataas ang bala. So, anyway, katropaga Jubit ang pasabot ato ana, either wa ta kabalo kung unsa ay hitabo gid mismo sa iyang area. Natumba ba siya? Gipusil mo nang mas klaro nga mas dali siya unaw naon nga pagpusil sa paa ni lapos sa kinig sampot or nagdumog ba sila or ingan na bitaw mga kaingsunan. So, ongoing pa investigation and possibly katong ingon nga dibula kay ulay ni gawas nga empty shell mismo ato nga maong armas og ang pangutan na ato katropaga Jubit. License ba to? Ang gadong dala atong allege nga namusil mga isunan sa iyang kiling silingan gumikan sa katong gipatay matud pa nga breed nga iro. Kada bitingan ang katropang Jubit no kanang ano ko kan na kining ano iro kay namatay panggaon ning kay breed. Ha ba tong mga askal? Pare ra ba na iro mga kaigsunan. Dali dindot lang tan-aon ang katong mga breed na kay pero kung ako anong katropa nga Jubit no kana bitong sa mga iro nga gagmay kanang mura siya kining staff toys nga ang pitok-pitok lang gining mata loving siya tanawon pero makaingon ko katropang Jubit nga ano kanang mura siya na manipulate kay pag sit
0: Motuopod katropa
1: nga unlike sa katong mga askal nga naslay free will bitaw nga mariko kay muli murapog tao sila ba mga ikay ko diri ana bitaw so kada nasa balay kanang pet gud sila kumbaga tawagon lang imo kaon tapos
0: baga whatever you say sundon gid nila katropang Jazz di pares sa mga askal sama sa mga na sila yung mga free will murag tao ba nga na ikaw galing mo
1: ligid-ligid magdahik-dahik ko sa kilid nga mga atol ko ay musita sa ko ah. Ala ba? Anyway, listen po kita mga nang panggaon na to ni kay Breed ni Ero. Ako, di ko ganahan ala. Ako po yung membro sa kanang PITA o sa balang grupo katropang Jubit. Namang ko yung mahulog na discrimination ba sa mga Ero mga kaigsunan. But anyway, katropa, sigwila na mga kaigsunan. John, good morning po from Solariga with love.
0: Sa Soloriga Loriga.
1: Solariga, maka dumdum ko din nga word gini nga subdivision may sunan, masakitan biya ko din nga subdivision eh. Ayan oh. Good morning sa to mga katropa diri banda sa may Solariga subdivision. Sentro. Alas 10 in punto na may check ato i-check si katropag Marvin Ibano, katropag Jubit kina po siya gi bit karon nga balita isa ginabuhi katropang Marv sa kay Mahagbong na katropang Marvis kaya among giingon gibit-bit bigat ani mo nga
0: balita. Gibit-bit biagid na nga balita. Guniti gid nagtarong katropang Marvis basin mahug nang balitaan na.
1: Ato i-check on asa ni banda si katropang Marvin karon. Okay, official sa barangay Karahayan Jose Abad Santos ipadawagan nga unahon ang pag-report sa autoridad inay pag-post sa social media kung dunay trahedya lagi kay
0: may uban manggod nga ipaagi sa social media katropang.
1: Sa mao kung ingon ni ani nga sitwasyon lahi po tong social media last week katropang nakuninitan to sa social media. Kinailahi po ni kay to aware may mo ni awareness po sa uban mga kisunan kung somehow magpadala ka og kining impormasyon ngadto sa awtoridad o sa mismo sa kining social media kay naman goy ni sulti na ka report na ka sa authorities wa gipanumbaling
0: gihapon
1: last recourse mo social media
0: gamit ang social media
1: at least mapukaw tong agency or kining kinsa tong opisina nga nagatulog-tulog lang. So, muna yung panawagan ko sa official sa Barangay Karahayan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ngayon, panawagan ko unahon ang pag-report sa otoridad na ipag-post sa social media kung adunay trahedya.
3: Live report! Live report!
1: Katropa na to sa balita, katropang Marvin Ibano. Marbs, unsa ba day ang kining naitabo, katropang Marbs, no? O dapat aksyonan gikan mismo diha mo sa barangay o baka unsay himuon, katropang Marbs?
4: Yes, sa katropang Jasper, katropang Jivet, labot ni ini hugot nga nagpahimangdo si Barangay Karahayan Secretary Jela May Sugpatan ngadto sa mga kaubanang residente ni ini sa mong barangay nga sakop din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga kung adunay na sinating trahedya sa ilang mga lugar, unahon kinipag-report o una kinipag-report ngadto sa mga otoridad o sa barangay mismo aron maaksyonan kini inay maniguro upo sa social media. Dismayado matod pa kini dihang dito pa ni ini na diskubrihan sa Facebook nga daghan ng mga insidente ang nahitabo sa ilang nasakupang barangay apan halos wala matod pa kini nadawat nga report sa iyang messenger. Nunot ni ini na ngayo siya og pagsabot sa mga residente uban ang pagpasabot na sab nga kinahanglan gayud sa MDRRMO kuna Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ug ubang mga ahensya ang official report gikan sa barangay aron mahatagan og gustong assessment ug tukmang aksyon ang mga apektado nga lugar. Dugang pagpasabot ni ini nga dili matud pamali ang pag-post sa social media kaya sang itumong ni ini aron na mapahibalo ang sitwasyon sa regadayang nahimutangan sa maunga mga residente apan ipasiugda ni ini nga labing maayo gayud nga gilayong pagsumbong o gilayong isumbong kini ngadto sa barangay sa mga ang maong mga panghitabo isip mao kini basihan alang sa tukmang tabang gikan sa gobyerno. Nasayra na nga ang Barangay Karahayan mao'y usa kini sa 13 ka mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga naapektuhan sa mga pagbaha o landslide tungod sab sa nasinating epekto sa southwest monsoon o habagat nga gipakusog sa bagyong Inday ni adtong milabayng adlaw nga Biyernes.
1: Katropang Marbs,
4: kung mabalik impormasyon, yes, katropang Jasper.
1: At tingali, katropang Marbs, na yung mga sitwasyon nga mas dali manggod mapaabot nito sa social media and the barangay mo mas malipay na tingali po sila, katropang Marbs, at least sila i-verify nila kung sa mga hitabo. Kumbaga, kung somehow naman ko yung mga barangay po nga tawagan opisyal, di po nag-ring report, di po
0: mutubag
1: access street. So, mas dali manggod, mas daghan po ang makakita, mas dali ma-inform ang kining barangay.
0: Public,
1: actually, mag-meet halfway na lang din sila katropang Marbs, no? Kaya kung somehow, i-addon nimo sa kining barangay, ang barangay official po, dili po siya online.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so katong padalan, pero mas maayo tingali po dang mag-meet halfway na lang ni residente and sa barangay official kaysa yung aning nga pamaagi mas dali nga makareact nun po ang mga naada mismo dool-dool o kining nga posibleng maapektuhan kaysa muagi pa sa barangay ang barangay na po manawagan dugay pa kayo ang kaya nga mga trahedya katubang Marbs, mas dali ang information kung ipadala sa social media then na ma-aware po ang uban labi na kung ikaw mismo wala ka sa area.
0: Mm-hmm. For example, katropang Jazz, pamilya no, ka, ma-inform
1: kada sa ay mo pamilya na punta sa location. Actually, akong nakita, masabda na to si barangay official.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa ngayon nga situation, mas maayo nga magkinabangay na lang sila.
0: Yes. Kumbaga, mag-meet halfway na lang sila.
1: Mm-hmm. Kaya ang iya mong pagkutan na diri, magkutan na lang ko, kinsa ba ang unang mag-assess, si Mita ba o ang barangay? Natural ang kiniga barangay, pas madali magod mapaabot ang impormasyon o daghan ang makarumbo sa barangay nga kagawad, ana ba? Kaysa isa lang in town po tapos dili pa po dingan nakadali tingali posible nga ma-access ang mga barangay officials katropang Marbs.
4: Yes, tinod ka na katropang Jasper. Actually, kung tanaw no sab nung kining information na dissemination ang social media pinaka common yun ning source sa information apan kini pod ang atong masabtan pod sa kini mismong pamahayag sa barangay official ni barangay secretary Sugpatan nga ngalan nga ang barangay mo gini mahimo mangguda katropa Jasway sa puni sa gipasabot sa ni OCD 11 Regional Director Edner Dayang Hirang mag-base yun no ni ini nga mga report sa barangay ang basihan sa assessment ni MDRRMO o ga ilabi na ni ini mga tukmang tabang sa mga hintungdan ng mga ensya anong usab ni ini po nga mga posibleng tabang ato nga mahatag nato sa mga evacuees or affected nga mga residente. So both sides sa katropa Jasper so kini pong mabalanse no ang kini nga mao nga sitwasyon kinato nga nakita ang mao nga pagpasabot o both mapadangat nga kini nga pagpahibalo niini mao nga barangay secretary nga tumismo sa yang mga kaubanan residente diri sa may barangay Karahayan.
1: All right, katropa Marv, salamat sa kay sa impormasyon.
4: Yes, mga katropa mo, na impormasyon natong nahipo si kan sa Davao Occidental. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: All right. Live report. Live report. Salamat katropang Marvin Ibano. Nasabta na ito katropang Jobit, mismo ang barangay, ipinakilig ka sekretary. Ba't masabta po na ito ang mga netizen o ganito mga residente nga mas dali sa ila mag-post ano mapaabot sa otoridad. Ang daghan ang makakita o usab magkatawag nganto sa hintungdang mga ahensya, mga kaigsunan.
0: Siguro no? Mag-vary siya katropang dyan sa unod no sa imuhang gi-post. If mag-post lang ka diha nga walay sense, no? Mga nonsense imong post, puros padungdungog, kunya barangay official ka, then siguro kana pwede tamual magid ana mga katropa. But if it concerns no the safety of their constituents, no mga katropa, then lahi na pud na siya nga level.
1: Actually, kung ako ang official ani, mas salamat na lang ko nga gi-inform ko katropa or bisag wala ko inform kay ang imong kundiri katropa kay Jube. Unsa na ko pag-report sa inyong sitwasyon kung nakauna naman noon mo og update sa Facebook, pag-abil nako sa akong Messenger, halos wala report nga akong nadawat apan pag-scroll nako sa Facebook, dito pa nako makita nga daghan na di ay ang naapektuhan. Actually, ilang taon ni mo katropa kay Jube no nga mas magpasalamat pang barangay.
0: Dapat magpasalamat pa.
1: Proactive ang ilahang mga netizen diha. Ang himuon na sa barangay mag-check na lang. So atoon oy, na may gipost si katropang nga Jubit basig last year pa ni gipost. Pero atoon sa panin dito ato ang mga responders ato ani niya dumi. Mas mapadali ang trabaho hinon ani barangay secretary kaysa ang iyang mga gusto nga i-add sa ilaha. Katropang nga Jubit. Ang pangutana lagi kung online ba perminti mo naman ato pangutana diha. Diba? Ang atong pangutana da mismo. Anyway, magtinabangan nila na sila katropang nga Jubit no pas mamadali ang kining nga impormasyon. Then kung adunay impormasyon gikan sa netizen residente di i-verify mo i-report nga to sa MDRRMO. Then nga to na sa OCD 11 mga kaigsuna. Sentro. Alas 10:08 na katropa sa tuag kiniga panaguban-uban. Kining 200 pesos nga legislated wage hike gipa urgent kini sa ubang magbabalaod diha mismo sa Kongreso. Sa kamara ay mo sige dagi kuan lang sa kining inyong mga impeachment. No?
0: Kana ato na isgutan niya sa unahan katropa. Oh, ato
1: na isgutan niya katropa. Kaya ato sang quick break ta katropa ya Jubit pina quick ra good. As in quick. Quick. As in quick. Oras. Alas 10:09 na sa buntag.
5: XFM. Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Hay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala kaniyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
5: Ka-Clarex, anak?
6: Exciting!

0: Ita na talaga mo kisa ni katropa nga Jupit.
1: Kung walay nag kung walay nag atimani mo, ato kung walay unsa daw to yang giingon? Ako nalay pangga ni Mobi.
0: Na pa kiss nga pinapilit. Asa man ang makita DJ Sassy? Kaya mo na nga doon ni katropa nga Jubil. Basta dili lang pareha tumupilit bitaw ka tunang istorya dito sa impeachment. Tumputi bitaw ka katropa nga Jubil nga nasa kilid sa baba. Dili lang nga itong mupilit. Bitaw, good morning kay... ano? Napadri sa tuwag message ni sa nawala. I know ni. Dre banda si Junjun. Si Mamalia Manalay Shai. Good morning. Ayan. Morning Sir Joss and Ma'am Jovet. Alright. Salamat kayo. Oh, grabe. Dinagunog mo na ito mga... ito ang mga kipad.
1: Nagana ko Dre Katropang Joss. Naga-research ta
0: dali. Habi na ko gaon sana po ng kininga typhoon ng kumadunggan. 10-17.
1: Kinaminaw gini ay. Nag-research na dali. Kaya ang ito isgutan karon katropang Joss, no? Kining 200 pesos na legislated wage hike. Ay gipa-urgent kini karon mga katropa. Daghan mang good og mga nag... di ba din na tumalikayan?
0: Nag-komento. Kay lagi, ang gipa-sigar po mag-usa sa Pilipinas sa gobyerno ninyo mga kaigsunan. Ang nato di ay.
1: Gobyerno eh. Parang hindi mo na kiniklaim ang government natin na.
0: Kay ang Pilipinas apila sa upper middle income country group.
1: Upper middle na.
0: Kay...
1: Maoga?
0: Oo. Sa dihang niabot na matod pa mga isunan, ang Gross National Income, GNI, per capita nga to sa $4,850. No? Pasabot ani katropa nga, ni okay ba nga tong income? Ni okay nga to ekonomiya? Posible ni okay. Kaya nga man, nalaman ta sa upper middle income country. Now, ingon pa sa kinig ya TUCP mga katropa. Daw, lahi o kumbaga, di gani sakto mga isunan nga ikuwani katropa nga Jubit ba nga ipasundayag sa itong gobyerno kung dili man lang kinimabati mismo sa ito ang mga kaigsunan. Sama na ito. Munang gusto nila katropa, kung iali man ang dagan sa thinking sa itong government mga katropa, dapat isaka usab ang ito ang mga sweldo. Lugangan matun pa ang sweldo katropa nga Jubit matag-adlaw o 200 pesos. Sa Davao City, pila ka karon ang kining ano, ang ato ang regional mga kaigsunan nga wage. Ayon pa na sa kining TUCP, Trade Union Congress of the Philippines mga katropa, nga dapat sertipikahang urgent ni Pangulo nga Bongbong Marcos kining 200 pesos nga aumento sa sweldo matag adlaw o dili na hulaton katropa ang mga desisyon sa regional wage boards. Sentro. Ning kasamtangang tuig mga katropa kay bitaw mga kaigsunan no kung sa uban kulangon gud sa uban labi na gud nga kulangon mga kaigsunan kining pila karon na dire mismo sa Davao region to i-check katropa nga Jubit ang wage hike karon sa Davao region
1: ang ano ha wage hike
0: dili kining salary wage sa daily wage I mean no? Sa ato ang Davao region mga kaigsunan kay kung maingat ka tropa
1: 525 for agriculture
0: 515 to 540 range sa 515 to 540
1: ang non-agriculture katropang Jazz. So mo na siya ang sa regional wage board no nga gipagawas diri sa Davao region.
0: Oo, sa somehow kung maduga ka nitag 200 pesos matag adlaw. Pila ni katropa ko nga sa kakinig abulan. Kaya mo ni ang gusto sa tuag uban na ito nga mga magbabalaod. Nga gitumbok sa kinig at UCP nga ang pag-ubos sa pagtaya sa International Monetary Fund o Asian Development Bank sa mahimong paglambo sa ekonomiya karong nga tuiga mga kaigsunan. So kung nindot ang ekonomiya katropa nga Jubit pasabot ang mga negosyo, nindot po ang mga negosyo o nilambo ang mga negosyo mga katropa. Now, dapat lang maturpa nga kung lambo ang negosyo, dapat ihatag usab kining adto sa mga kining mamumuno o kining mga trabahador mga kaigsunan. Okay, kung maingon ta mga katropa nga lambo ang ekonomiya, no? Kung dako ang matabang sa pagdagan sa kining ekonomiya, kining maong pag-ingon pa sa to ang gobyerno, dapat pakusgan usab ang kining unsa ang makuha or matagamtam sa to ang mga trabahador mga kaigsunan. Lisod po kayo katropa nga Jupit. Ito mga negosyante lang ni Saka in town, no? O kining mga naan sa taas nga bahin sa toang ekonomiya. Tapos ito ang mga trabahador nagpabilin nga moro ni ilahang madawat, matag-adlaw mga kaigsunan. So kinikaroon, naan ang bula ani sa Kongreso o usab mismo ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaigsunan kung mutuo ba siya o maminaw ba siya sa hangyo sa ubang magbabalaod nga dapat i-certify nga urgent kinikatropa mismo ang 200 pesos nga aumento matag-adlaw sa suhulan. Sentro. Sabot ani katropa nga Jubay, kung tumingin ingon nito, mga gagbay nga mga disyante in town, mo'to'y unang mapiktuhan, no? Di gini ka sarang sa naman ay ko ng katropa nga Jubed na kung maturing ka nga gamay ka ng negosyante kung muna mong empleyado na sa bracketing ani katropa no asa po tamal nga pwede nga i-uswag o patasan og 200 pesos matag-adlaw ang suhulan sa matag-empleyado.
1: Pero katropang Jazz, no, nindot man siya
0: paminawon
1: mga katropa para sa mga mamumuo no, para sa itong mga trabahante. However, kung i-consider pud nato ang sa side sa to ang mga micro, small and medium enterprises mga katropa, those businesses nga kanang gagmay bitaw kaayo mga katropa, paano na lang ang ilahang kumbaga namagoy term ani katropang Diyos nga hinahinay daw ginapatay ang MSME diri sa Pilipinas. Kay lagi makatabang man siya sa mga mamumuo, sa mga trabahante, pero dili siya makatabang sa mga MSME. Kay wala manggoy laing solution pod nga gihimo para sa to ang mga MSMEs.
0: Nagmamatay gud ang kanang gagbin ko santi sa mga malls palang daan nga katong mga convenience store taparan ka og mall. Do you think manto pagka sa convenience store katropa nga Jubet? Kay manto ka sa katong dagong nga mall nga bugnaw na nagapagapilian.
1: Yes. So isa na katropa nga Jazz, though ginapa-urgent ni pero na ay mga considerations, no, gina-consider in town kini ato ang mga gagmay negosyante mga katropa. Kay daghan namang gud karon ang nag-react katropang Jazz na lagi dako kaayo ang epekto ani sa to ang mga MSME kung mahimo na gid ning balaod mga katropa. Ano man good, bugat ni para sa ilaha eh. Kay gani, matod sa Philippine Chamber of Commerce and Industry katropang Jazz, ang pinakalit daw no nga dagdag 200 pesos sa sweldo sa mga mamumuo mga katropa, posibleng maging reason nga manirado ang ato ang mga negosyante.
0: Ang uban.
1: Ang katong mga MSMEs, no? Tungod sa kakulang sa ilahang pondo para sa labor cost. Apoy uban mga katropa, instead nga makahatag og trabaho, mananggal og mga trabahante tungod kay mahal ang or bugat ang pasahod mga katropa. So, instead nga napulo ang trabahante, tanggalag 5 para ang katong ilahang sweldo, itapak sa uban mga katropa. So, dako siya og kanang epekto. Dili lang sa mga MSME, but risky po siya para sa mga trabahante. Nanganganib din ang kanilang employment status katropang Jazz. Labi na katong mga trabahante, ani mga gagmay negosyo?
0: Ang
1: listan
0: na katong weakest link na mismo sulod sa company. Labi na katong kanang kuha katropang Jubil, kanang duplication na sa kining ano ba, workforce. Isa na ang posibleng maapektuhan.
1: Oo, kato mga, of course.
0: Redundancy.
1: Kumbaga, dili mangyud tanan pod apektado mga katropa sa within sa ilahang trabaho, no? So, sulod sa kanang negosyo. Pero yun nga, kung kinsa itong makitaan o dili kaayo effective katropang Jazz, no?
0: Sa performance,
1: posible maapektuhan ang iyahang employment status.
0: Alas 10:25 katropa, kay lagi may isunang gisumpay magunin sa tuang TUCP ngadto sa gipanghambog sa tuang gobyerno sa kung na-mention ng katropa nga Jubet. Ikumunta o upper middle income country, ingon pa sa kiling mga expert o mga analyst mga kaigsunan, siyempre ni lambo ang ekonomiya. So kung upper middle income country na, so ang Pilipinas target kini sa mga far investment o mga bagong negosyo. O sa mga kaigsunan, mismo kung atong lang taon, nanay mga bagong mga negosyo, wala gini mga katropa sa tanaw na to, okay lang taon. Nindot kayo paminaon. Sa na-mention ni katropa nga Jabet, pero lagi ang sumpay ana,
1: ang wala nato nakita ba ang unsang likod
0: anang oh, bahin oh. Ang workforce anang katrupa nga nagpalambo ni ana pero nagpabilin gyapong os-os ang ilang status gyapon sa katilingban ilabi na sa kilig paninapi nga sugutan mga kaigsunan mga katrupa ayan alas 10:26 katrupa ang Jovet no? Sa buhangya panagabaluban tayong uban dili mapiktuhan ni katrupa ang Jovet no gubikan kay kung atong hisgutan katrupa ang Jovet okay lang sila silang sitwasyon karon apan duha ni ka grupo atong makita mga katrupa ay duno kung saan ipag meet halfway no sa ato ang mga nasa Congress
1: yes,
0: mga kaisunan
1: so nila pagbalanse
0: pagbalansing kumbaga kining mga trabahante mapatasan gamay ang ilang sweldo din ang mga negosyante dili pud maligo malugi and manirado ato mga negosyante gumikan sa kung gadunay balaod nga ipatuman o mapasa diha mismo sa Kongreso mga kaigsoonan.
2: Sentro.
0: 10:26 sa morning katrupa ga Jovet. Direta sa ato ang trending. Mm-hmm. Indot niya ato ang trending mga kaigsoonan.
3: News.
1: Hilig ko mga ano katrupa ga.
3: Hashtags. Mm-hmm. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Kagahapon katrupa nag-away sa UFC match si Conor McGregor o si Holloway. Then wala mo to kay 69 seconds naman to kay na injured man ang tuhod tuhod ni ano ni McGregor.
1: Kita kita ito pagka injured
0: sa unang away daog si McGregor ikatong away daog na pud si Holloway weekend kay na injured si McGregor. But naapoy version ani ay sunan.
1: Nagyapon pod. Injured
0: wala mismo sa octagon. Na sa kining kalsada. Muna kingon ka tropa nga Jovet nga UFC sa dalan.
1: Sila pod duha ang nagrepresent pod no sa kining UFC fighters nato.
0: Ultimate Fighting Championship. Dili tong UFC nga kana katong kitchap. Tanawa na mga tropa.
1: Mo na UFC nga tinuod ka tropa ang jazz.
0: Mo na gitawag nga submission.
1: Feeling po na ko na po'y na-injured diha ka tropa ang jazz. Feeling po na ko.
0: Di ka magasgas anak nga. Uliban ka na na under the rain mga kaisunan nagtanaw ka na uban no katulad pagipasagdan gini sila ay doon kung humahubog ni sila or kinibang duha ka mga individual mga kaisunan trip lang ba ni nila basta sila ni kuhaw atensyon di mismo sa mga residente kung ang katrupang jabi to
1: anong pang UFC talaga ang ilahang datingan katrupang ang ilang mga posture
0: kanang somehow ilang mga
1: action tura kita nila pang UFC talaga. Kita yun na. Ang makita na to ang ka-strong sa ilahang mga
0: ka-strong.
1: Kakusgan sila mga muscles katropang jazz, ikan sila mga kamot.
0: Mo apil ka sa manggigil ba nga? Kanang ayagun niyo kumuha ha, kanang i-dusudusura inyo mga kumo kay makagisi na sa inyo ang kalaban. Pang UFC yun na tira-ding-ding engineer Royce ba? Kanang makakita ta na mga kaisunod ba nga hinanaw ni sila mga UFC mga katropa.
1: Feeling na ko mga fan ni sila sa UFC katropang jazz. Kaya nakita ni mga ilang action yun. Pang UFC version talaga.
0: Kanang isa dilika hunat og sumbag. Kaya gipungan magligid-ligid pila na naka-rolling na sila ng mga katropa anyway may isuna all in the Philippines na mga katropa nga doon na ingon ana mga kaisuna no? Kumbaga pangpalipas oras ba labin-labin na sa ilang mga silingan mga katropa or gipa ano gano'n sila gipa hungaw katropa gadget kung unsa ilang gipang bati diha ni anang panahona but ang importante ana mga kaisuna sa pinaka-importante katropa nga Jovet nga mabulag na sila okay listen kayo musangko sa kinig mas lala pa ang mga injury anang duha ka nag UFC diha mismo sa dalan ipasagdan na gisla katropang Jovet oh grabe pa wabi po angod ning mga ng mga silingan
1: grabe diba? Gipasagdan lang sila nga maano masatisfy ilang gibati katropang jazz
0: tingali dahil gibulag na gyud sila katropang Jovet na niabot nga either kaila at ano nilang bulago ni sila pero kanang isa ng libog ko kung nagpasumbag ra ba na siya or migakos po na siya katropang Jovet. Kuha naman eh, kanang talag sa naman kung makagakos nga niya ang sitwasyon. Bahalag sumbagon ko ni mo, basta makagakos po ko. Ibulag, ang duha. Nahuman ang ilang mga kuhaan ka katropang Jovet, ilang mga argumento aksyon. O mismo. Palang isa, pasagda na gusto sila niya. Hantog, ibulag sila ng duha mga kaigsunan. Alas 10:30 na katropa. Dita mo sangko sa inyo na mga katropa ha. Kung na may kasuko sa inyong isig kaingon may isunod mo sa CR iha po 100
1: dito, 100 ginhawa mo dito mga katropa.
0: Ginhawa utong delfin mo dito kay aron mawanan inyong kasapot kalagot sa inyong isig kaingon.
1: Wali good diha mga katropa. Oh,
0: kay lisod kay ko iyan ang katropa sa Iskaadlaw magsigig kag kasapot pag utos sapot pag hapon sapot. Tawagon sa imo ha, Mr. Saputon. 10:30 sa morning, katropa to na kayo sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jobin.
1: Ayan mga katropa, bago magayon na to ang programa karon ihigupa sana inyong healthy nga kape ang atong Santon Gold Coffee Mix. Kay, unya mga katropa, nindot na po yung mga music ang inyuhang madungog diri sa XFL.
0: Inyong makaoban si...
1: DJ Sexy Sassy. Makapatindog o balihibok katropang jazz. Ang programang Rated SPG.
0: I-mimic daw si Sassy sa kanilang daw siya masunuti.
1: Ang di na ko makuha. Yes, mga katropa, no? Kanang, good morning sa mga katropa na ito, diha. Ang naminaw karon.
0: Ang diha.
1: Ang naminaw karon. Clarex. Excited. Di na ko makuha. Lahig din ang version sa...
0: Sa imo ha. Kaya imo ha, pang, ano, pang army style. 10:31 katropa sa morning. Masa na pa'y greetings or shout out katropang Jubin.
1: Good morning katropang Mamlaya Manalaysay, katropang Randy Mejeres, John Burla, shout out ko Russell Dave. Ma'am, ayan, good morning sa imuhadra katropang Russell Dave. Ingon man, katropang 6559, good morning katropang Juvet, katropang Jazz, alas 5 pa ko. Nagpalanog-lanog sa akong radio, hangtod alas 9 sa gabi, Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat kayo katropang Jules Pandoy. Ingon man kay katuang... Katropang
0: Isa daw?
1: Katropang Stuart John Zuniga. Good morning kanimo din ang tanaw sa itong Facebook Live. Sir Sunny Manuel, no? Nga karon sa Zamboanga. Good morning, Sir Amping Diha. Ingon man kay Philippine Looper, Sir Ferdinand de la Merced.
0: Good morning, Sir.
1: Good morning, Sir. No? Watching sa itong Facebook Live karon. Sir Dizzy Astar Man, good morning. And kay katropang Anyana Michelle Coronel at matod niya katropang Jazz na adyo daw ka nga tig-remind sa ako ang i-greet siya at dahil dyan may hopya ka daw.
0: Dili ko mo daw itong hopya. 5% lang ma'am.
1: Dili isang hopya, bebo. 5% lang.
0: Pasa kumudool ko sa imo ma'am, 5% lang.
1: Ayan, good morning sa tanan nga nag-subaybay hantod karon mga orasa og sa mga katropa nato nga nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Dagang salamat sa kanunay nga pagsuporta ug manapudpohon mga katropa.
0: Alas sa may impormasyon og update katropa bisita atong nga page
1: XFM Davao Katropa Digital og Centro Media Facebook page ug matong YouTube channel Katropa Digital.
0: Og usab po niya alas 12 impunto sa kining kauduhan katropa ang XFM News Nationwide at makauban XFM Mega Manila. Ang usap alas 2 katropa ang day 4 sa impeachment trial ni VP Sara. Live na live sa XFM 89.1 Davao. Of course, tisato ang XFM Davao Katropa Digital. Good morning kay Ann. Ayan, ang good morning kanimo na ma'am. Centro. Sa ngalan sa kalibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, sinabagan tisato ang engineer Royce Arrieta.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa ubus ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsa sa programang Sentro.
1: Kamatuuran ang Sandigan. Sentro.
0: Oras katropa, alas 10:34 na sa bundag.
2: XFM Davao, kamatuuran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C. MTC Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
6: Kaklarek sana!
15: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek sana!
16: Exciting!
15: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!

89.1 XFM Katropa Digital. Good morning Davao City. Good morning XFM Davao. Mayong buintag. Alam mo katropa, it's me, ang inyong makauban sa hanginan, ang sasi ug suwit, mga katropa. Wailain, D

asa man mo naabot sa ito ang live. Pero buntaga mga katrabaho. Good morning. Alright, ang ato ang hotline sa mga gustong mo text diha sa may mga pinawagay. May mga request ilang mga favorite songs, team songs. Ngayon mga katropa, pinagat lang sa ito ang hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Good morning! Good morning, Monday! Monday na mga katropa. Dali na dyan kayo ang panahon, di ba? Murag kanus alang to nag-Biyernes. Tapos karon Lunes na sa eh. Murag dali na dyan taan eh. Matigulang. Dali na dyan taan eh ka ng gana eh. Mudakwa, murtaas. Ang ato ang ito ang pangidaron. Pero ang height wa dyan ni taas. Mga katropa. Adlong Lunes, July 13 na 2026 mga katropa. Yan ay di ko alam. Oh, Lunes. Dapat nga itong mga katropa diha dili magluya-luya. Okay, sugod sa simana. Oh, dapat dili ka na ganyan sa mga katropa. Basta Monday or Lunes. Ang itong mga katropa ka nang laay mo ato sa work. May gana mo skwela. Kay nabitin lagi daw sa weekend. Nabitin sa weekend mga katropa kay. You know naman, ang atong weekend medyo maulan-ulan. Wala na tuloy or wala na dayon ang ilahang mga daag, ang ilang mga sabot. Okay, tungkol lagi sa bagyong Inday. Yan, maayong pagbaminaw sa itong mga katropa noon. Nag-uban-uban na sa ito ano, sa kahanginan while sila busy sila sila mga ginabuhat sa ilang panimalay. Hello po, good morning. Maayong pagpaminaw. At ay patukaran yung mga favorite songs mga katropa. Siyempre sa itong programang Rated PJ. Siyempre makauban gihapon DJ Sexy Sassy mga katropa until 12 o'clock in the high noon. Mga katropa, stay put in standby. Up next, isang tanong, isang sagot para sa mga nalilito dyan.

0: XFM
1: XFM
2: Taklar, Iksana!
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabungturan dabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kudog putol. May gabi yung hindi ko matulog.
4: Sa Taon Plus Gold.
5: Kreatin, lami na tulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala ko kreatin, in 94 lang. Ito ang nakapaminaw sa akong ipanulti ka rin. Sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na ang sa Yesto. Realty mo kayo, matabang na sa inyong paglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, gipakara akong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo kay naaman ko. Aw.
15: Kaklarek sana.
3: Exciting.
16: Rated PG.

0: That was the great song, mga katropa. To Love You More by Celine Dion. Requested by Edie Boy, Suga Boy. Oras sa Pilipinas, alas 11:13 sa Kabuntagon, 11:13 in the morning. Good morning sa mga kakagising lang. Sa mga katropa na tuloy ang way mo balak mo bangon. Kay Luya man ang mga bibi na. Shout out sa mga katropa na tuloy ka, no? Ngagipang duka.
1: Pinawang!
0: Monday na Monday, agapang hingoy up. Good morning sa itong mga viewers. Ayan, sa mga naka-view sa ito ang live. Karambun tagay lupo, good morning. Happy Monday. Alright, good morning. Leo Labadan. Good morning po. Shoutout kay Michelle. DJ, pag-greet naman po or pa-shoutout. From Turil. Lunis na naman, DJ. Akala ko trial version lang ng Monday.
1: Pinawang!
0: Ito ay Lunis ka ayo, mga katropa, no? We need to move on, mga katropa. Move on at kay humana ang weekend. Mapaabot na puntag pila kaadlaw para mag-weekend. Dapat suliton yun ang weekend, ha? Para dili mabitin, mga katropa. Kulang ragkape. Or kulang siya. Alright, mga katropa. Pwede mo mo text sa tuwang text line 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Text line yung mga ipang mulo diha, mga katropa. Morning sa mga katropa nato diha, no? Labi na gud sa mga drivers. Dilig na to na malimta ng mga driver, mga katropa. Kaya, para ganaan ba sila morang kada, oy? Or rain or shine, anadjud ba na ito mga driver, mga katropa? Labi na gud sa to ang mga jeepney drivers. Yan sa to ang mga habal-habal driver. O, sa tanang driver diha, basta kayo driver. Oh, sa mga katropa na to diha, no, nga gabiyahe buntag udto magabi mayong pagpaminaw, laban-laban lang kita always. Higit magsawa si Sasi nga mag-remind sa inyo, mga katropa, nga laban lang kita always. Awa tayo laing maragmaing mo na to nga, no choice ta, kung di ta mo laban. Feel di ta, mga katropa, kung di ta mo laban, di ba? Bisagwa ta nga ipaglaban, hala, laban na kaya po. Diba, sanay naman taan na, mga katropa, nga ipaglaban ang sa kasitwasyon. Even na wa kanya gipaglaban. Mabot sa dang time po dinoon nga mapulaan kag linaban. Pero depende sa sitwasyon. Pero kung tanaw nimo nga napay chance nga ipaglaban ang sa ka sitwasyon. Malay mo, di ba? Pero not all the time po, mga katropa, nga atong ipaglaban is worth it atong ipaglaban. Sometimes masayang pod ang effort. Labi na good ang ato ang time nagigugol sa iya para lang ipaglaban siya. But wala niya give value. Shout out kasipong Jeffrey. Hello, good morning, pangit ko. Grabe naman yung mga pangalan natin, we. Sakto ra pud na, DJ, nga ikaw ra ang ning laban. Kay kung kamong duha ang mulaban, perting gubuta. Tama, perfect. Hi, G, good morning. Maayong buntag di sa imo, G. Maayong buntag sab sa to mga katropa, no, here in Davao City. Ayan sa mga naka-tune in sa ilang mga radyo this morning. Ayan sa mga katropa na tulihan, no, nga nang laban nag-yud kay. Nagpakita naman si Haring Araw. Murag ka nang muuga na ganito mga labhanan, anino. Alright, mayong buntag mga auntie, mga tita, mga lola, mga uncle, mga lolo. Hi, Sleepy Rewen Wet. Good morning. Asa gi ka diri sa Davao? Good morning from Cebu. Ay, taga Cebu pala si Jay. Kamusta diya sa Cebu, Jay? Kamusta ang buhay-buhay natin, John? Alright, good morning, Martin Navarez. Good morning, Martin. Daghan Ashes DJ. Oo, tama nga, no? Kaya naamot man dahil diha ang abong gikan sa kuan. Uy, amping-amping ka mo, Jay. Thank you, Slim. Yan, sa mga katropa na tadihan na pwede kayo mong request o kanta, mga katropa. Pampawala sa kalaay, pampawala sa kagool, pampawala sa problema. Ingi silang nato na mga katropa na mga problema diha mga katropa. Kaya ganahan na gano'n siya mo stay. Ang importante na yun, nag-stay. Bak sa panahon karon talag sana lang mag-stay. Problema pa, Jude.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, 11:19. In the morning, alas 11:19 na sa Buntagoin. Ang oras, hatod ka natin sa Santan Plus Gold. At doon ay Mangosteen, powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ang tabang. Maroon ipagawas ang mga free radicals of toxins sa lawas. Santan Plus Gold, mapalit sa Lazada. O sa mga butika, na dool sa inyong dapit. Alright, magkatropa, stay put in standby. More song request and shout out sa itong pagbalik. Dunhi lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.34 sa Kabintagoy. 11.34 in the Hainoy. Mga katrapang oras, hatod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami og muligoy na ang inyuhang relasyon. Turbo mga katrapa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, og mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Welcome back mga katropa sa itong programa
1: Rated PG.
0: Dapat syempre makauban gihapon yung mga katropa DJ Sexy Sassy. Good morning. Hello Agatan Gonzalez. Pa-shout out sa akong special someone. Happy 29th Monsery. Stay strong being Tom and Jerry. God bless. Thanks katropa. Ayan sa mga nagsaulog sila mga anibersaryo, mansory, congratulations.
2: Congratulations and celebrations when I tell everyone.
0: Stay strong mga katropa. Stay healthy also. And syempre sa mga katropa nato nga nagsaulog sab sa ilang mga adlang natawhan today.
3: Happy birthday!
0: Hopefully, mga katropa, more and more birthdays to come. Saban niyo mga mahal sa kinabuhi. Stay healthy po, da, mga katropa. Thank you sa pag-share, katropang Agaton. Shout out DJ watching from North Dakota, Bato. Hello po, Pasaway. Good morning. Saan ka ba sa North Dakota, Bato? Good morning po. Anyways, ang atong hotline mga katropa 0969-333-0537. Amid Sayap. San sa Amid Sayap.
4: You are the reason for me. You help me understand.
0: Alright, anak pa rin mga katropa, no? Lunis na sad. Bangon na diha. Kay di kanya balikan na bisag matulog pa kanti buok adlaw.
5: Pinawa!
0: Bitaw ay sa mga nagpulaw-pulaw diha no sa maling taon. Nag-isip ka na dyan. Tama pa ba yung ginagawa mo? Are you sure? Shoutout sa mga taga-Lagumbingay na Midsayap area. Hello po, good morning. Yan sa mga hilig diha mga katropang magpakahoy-kahoy, no? Sa mga katropa na to diha nga hilig kayo mag-alias-alias para itago ilang mga identity ng personality. Shoutout sa inyo mga katropa. Good morning, friend. Hello, good morning. Happy Monday, katropa. Good morning also kay katropang Rigor Orapa Lascota. Hello, good morning. And kay Marvin Lopez, hello, good morning. Sean Sinente, hello, good morning. Sa to ang mga katropa nung bisan busy kay sila silang mga personal life. Nagod sila itay mga katropa para muli li sa atong kagwapa. Charot. Very, very supportive. And also, maayong pagpaminaw diha sa may Libungan area to my Mother Earth. Ilabi na good kay ngayon arong orasa nagharay-haray na siya. Relax-relax mga katropa. Kumbaga, nag-relapse na siya diha. Amping-amping sa itong mga katropa. And sa mga katropa po nato diha nung lumalaban. Lumalaban everyday. Sa kapoy na, pero kailangan mo laban gihapon mga katropa. Kaya kung di ka mo laban, pili man dyan ta. Alright, 11.38 in the high noon. Alas 11.38. Mga katropa, stay po in standby. More song request and a shout out. Ito lang po yan sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Nak, merienda time na.
3: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok, ug humot.
2: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gyudta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginat ito na ginakuha.
3: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
4: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
14: Kak, Clarex, anak!
15: Exciting!

0: sa Pilipinas, alas 12:50 Science na sa Kautuhin. 11:56 in the high noon, mga katropa. Ang oras hatod ka nato sa Turbo. Mga katropa, kami takini 30 minutes sa kung siya maglabing-labing kang misis, siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo, mga katropa, dito ang supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mayong udto sa mga naniudto na diyan. Sa mga naghungit-hungit na sila, mga paniudto, eat well. Kaon, nakaon jud, bulahan og mabiyaan. Kusgan. I still want good morning. Mayong udto. Kaon, kaon, kaon ta DJ. O sige, kaon ni Jay. Eat well diha, Jay. Kaon jud Jay ha, para kusgan Jay. Mayong udto toto, Javato, ang kay Jamin Nor Kamsha. Hello po, itlog DJ. Unsang giunsa nimo pagluto ang itlog? Hard ba? Or malasado? Or imong gikilaw? Anyways, mga katropa, 11:57 in the high noon. Kadali ra jud sa oras, oy. Murag, mo pa may pagsugod niya. Mag-enda po ta, mga katropa. Mura ra jud feelings niya. Kanang kalit lang yun siya nga. Nakabati og kanang ganing gugma sa imo, ha. Tapos sa isang iglap lang, mga katropa. Murag, nawan na. Na-expired na. I scramble. One syrup naman. Ako gusto ko yung ano, malasado. Malasado ba di tawag noon? Yung medyo hindi siya lutong-luto talaga, yung yellow. Dati, ayoko noon. But now, I like it. Mga katropa, alas 8:58 na. Alas 8, alas 11.
1: Pinawa!
0: Hindi dyan, mga katropa, kay lahi dyan akong pananaw. Saon, share dyan akong pirming makita, mga katropa. 11:58 in the high noon. Mga katropa, wala tayong igong oras na we need to say bye-bye na joined at this point. But don't worry. Ay, magarinigan at magkikita pa rin ho bukas. Same station, same program, at same DJ. Mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-uban-ubay. Sa ngalan sa itong station manager here in Davao City, by Jasper Magon siya o sa tuwang kaubanan rin sa tuwang Master Control by Royce. Thank you so much. Sa itong mga katropa, thank you so much. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-aingoy, Amping Kanunay. Halong Kanunay, kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye. Mayong pagpaniudto.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. P-Box muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
3: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Presiding Officer Chis Escudero iminungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
3: Pag-aangkin, umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
1: Pilipinas, mga katropa, nauna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
3: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
1: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
3: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
1: Balitang showbiz naman, anak ni Judy Ann Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
3: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes at 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng P-Box ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
3: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Live report.
3: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Atakbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotto habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po, mga katropa, sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkay ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
3: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado, matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
3: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang inirisetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng ikasampung anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigang ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at indirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
5: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergent. Na huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
3: Mm-hmm.
5: Kasi talagang nananakop siya, to force papalaga natin.
3: Mm-hmm.
5: Ang nananakop na bansa.
3: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
2: XFM News Nationwide.
1: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-ospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Report.
6: Pinayak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño na katanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ng national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan na makikinapang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang mga katanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Del Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghira, sinabi nitong umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghira, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Zamboanga del Sur na tinangay ng rumaragasang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang isinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kakahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantimplas, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang ng kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagbo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay, City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
3: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Nagsilutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy ng pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon, kaya maraming isda o mano ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, ginawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon, at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado, kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paninim na unti-unti nang nalalan dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli, katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, at Oriental, Mindoro, at Palawan.
3: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio, na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihina na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
6: Showbiz news! Ang balitang showbiz ay hitid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang kuponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
7: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atid sa atin ng Santon Gold Katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay, 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalaang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Matay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
7: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tinaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umaasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez de Liano at Justin Baltazar sa national team, panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usahan kinilala rin siya na player of the game.
7: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa o si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kalam po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayamang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang atin pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa at kung saan malalaman po natin maya-maya lamang gano'ng importante itong hangin at ano yung connection ng kapag nag-e-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan, mga ka-wellness, dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And welcome! Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live.
0: Mm-hmm.
2: Welcome po at sana po nasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Doc Algie po ito ha, at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganoon din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na naka-hook up po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa atin pong Facebook Live, ay nako, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan na nanonood sa atin pong Facebook Live streaming, ayan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipakinabang ang inyo pong panonood sa atin pong programa, pwede kayong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. At pwede kayong makakuha or marigaluhan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Wow. Biruin mo yan, mga Doc. Nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos mayroong regalo.
0: Pwedeng marigaluhan ka agad ng ating pong mga produkto, especially yung Santon Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali, mga ka-wellness, i-share nyo lang ang atin pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan na ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung inyo pong entries, mga ka-wellness, ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po, mga ka-wellness, sa inyong mga katanungan sa mga listeners po natin sa atin pong mga himpilan. Pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan ka masaya ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabilihan, ha, sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto, ha. Pwede rin mabili ang Santon Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga Doc, ano, ay magiging available na rin ito sa lahat ng branches ng Pure Gold.
1: Wow.
0: Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng atin pong mga produkto. Mm-hmm. Ha? At pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store, Shopee. I-search na lang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman makakuha ng special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayo maka-avail ng atin pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, herbal therapy at iba pa. Ano? na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayong mga special therapy gaya po ng BioZapper. Meron ding yung iDetox and yung Terahertz therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre ho ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun o. Sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na tayo po ay pwedeng mabuhay ha? In a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Doc Ron, Doc Algie, ano? Oh. Pero 3 to 4 days lang, ay hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang oxygen, walang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa atin pong talakayan, itong kahalagahan ng hangin o itong paghinga o itong oxygen. Ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan, Dr. Ron?
1: Well, iniisip natin na oxygen, yun lang hinihinga natin kapag humihinga tayo sa sa ating ilong. Ngunit ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Ito po ay isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na pagbuhay or yung tinatawag natin na life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtibok ng ating puso, mm-hmm. also sa function ng ating utak. Kaya mapapansin niyo yung mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawala ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Mm-hmm. Ito pala kaysali yung mga yung mga joints mm-hmm. ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga mm-hmm. damaged cells sa katawan. This is how important what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
0: Mm-hmm. Ayan, kaya sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa atin pong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa cellula ng atin pong pangangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algy, umpisa natin dun sa basic information mm-hmm. about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
2: Mm-hmm. Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. Mm-hmm. May sabihin, what I mean is H2O tubig.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Then yung oxygen is O.
0: Is O.
2: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mm-hmm. Merong two hydrogen molecules and one oxygen molecule. Mm-hmm. So ang oxygen, O.
0: Mm.
2: So, itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh.
0: Mm-hmm.
2: 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Mm-hmm. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin, mm-hmm. na sa ibang mga lugar, especially

0: Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen, dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, eh mas lalong dapat na accelerated yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mula sa required na ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan, ano. O lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, yung kisap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Di ba may mga tao, tawa ng tawa, kinakapos na hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Oh, then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Oh, parang ano yan eh. Kumbaga, kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, panghihina. Kaya di ba, pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito lang ha, patunay. Sumisid ka sa dagat, sa tubig. Yeah. Wala pang isang minuto, aahon ka na. Because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
1: So, ganun kahalaga, Doc. Kumbaga, parang ano siya eh. Kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang siyang fuel ng isang sasakyan, Doc Ron.
2: Well, meron tinatawag na combustion analogy. Parang makina baga na kapag walang hangin pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung ano, yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Katulad din kapag nagsaing kayo na sa kahoy, kapag hindi nga masyado nasigay, hihipan ninyo para ano, para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellula. Ngunit sa ating cellula, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellula natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa ano, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pagbuburn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algie, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen pumupunta sa cells that forms an energy so that we could perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang yung tinatawag natin yung byproduct is yung carbon dioxide.
1: So, kumbaga parang talaga siyang literal na ano, no? La machinery.
2: Yes.
1: Kaya ang katawan natin, living machinery.
2: Living machinery.
1: O, living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, ng may pagkakaisa. Ano? Doc Algie, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa atin pong pangangatawan?
0: Actually, ang oxygen, kaya kumbaga pag humihinga tayo, sa baga yan. So, sa baga. Yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So, umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating bagayan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kumbaga, kung titignan natin, may pathway talaga siya, no? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli, na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng, kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
2: Okay.
0: O halos kasing laki ng isang tennis court. Ano. So, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alinman dyan na magka-problema, liba, barado ilong mo. O kaya barado yung kaya sumaray yung ano mo, yung bronchi mo because of asthma. Eh magkakaproblema ka doon sa daloy ng iyong oksiheno sa katawan, no. Kaya hindi dapat 'yan nagkakaproblema.
1: Doon sa alveoli natin, Doc Algie. bakit ganun kaya kadami, ano? Kinakailangan ng

0: katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng ating pong lungs area.
1: Dahil doon nagaganap yung gas exchange eh. Mm-hmm. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen doon sa mga alveoli mo.
0: Mm-hmm.
1: Iti-take up yan kasi may mga blood vessel doon.
0: Mm-hmm. Tama daw.
1: So kukunin yung oxygenated blood.
2: Mm-hmm.
1: Papunta sa puso kasi from the lungs yun yung transfer ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Then it will be pumped by the heart, mm-hmm, to the different parts of the body. Then ang doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung, mm-hmm, carbon dioxide. Kaya kumbaga doon na nailalabas natin yung carbon dioxide sa exhale natin, pag-exhale natin, at parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So yung baga natin is very important, ano?
2: Mm-hmm.
1: Pumapasok sa dugo natin 'yan. Kaya dapat isa sa dapat ingatan natin yung baga natin,
2: mm-hmm,
1: na hindi magkakaproblema, kasi alam mo, ang dami kong pasyenteng nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na.
2: Mm-hmm.
1: For example, may emphysema ka,
2: mm-hmm,
1: hindi ka makapag-exhale,
2: mm-hmm,
1: makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga,
0: mm-hmm,
1: sa pag-balanse ng oxygen sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Pagkarating ito sa lungs area natin, mga doc, ano, mula sa ilong natin or mula sa bibig down to our lungs area,
1: mm-hmm,
0: paano naman nakakarating yung mga oxygen na yon dun sa mga selula ng ating pangangatawan?
2: Mm-hmm. Dito sa circulatory system,
0: mm-hmm,
2: kasali yan yung tinatawag natin hemoglobin.
0: Mm-hmm.
2: Kung titingnan mo sa microscope, parang bangka yan.
0: Mm-hmm.
2: Meron siyang parang halo sa gitna.
1: Halo concave, parang gano'n.
2: Yeah, parang halo concave. Doon yun sumasakay yung ano, yung oxygen.
0: Mm-hmm.
2: And then oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapump ng puso papunta sa mga iba't ibang parte ng ating katawan,
0: mm-hmm,
2: hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries.
0: Mm-hmm.
2: At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, merong tinatawag na mitochondria.
0: Mm-hmm.
2: Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng selula. Doon, mm-hmm, yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP, mm-hmm, or adenosine triphosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration.
0: Mm-hmm.
2: At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay, kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong tinatawag natin na merong fats, mm-hmm, or merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yun, hindi pa din yun magagamit ng katawan, at unti-unting mamatay ang mga selula sa ating katawan.
0: Ayun. So ganun po mga ka-wellness, ha, ang biyahe ng oxygen sa ating pong pangatawan.
2: Mm-hmm.
0: Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas po ang magitan naman ng pag-exhale natin. Ano? So napakarami pa lang, ano? Napakarami dinadaanan pa.
2: Yes.
0: Netong oxygen na ito sa ating pong pangatawan at yung mga processes nito.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang pinaka-importante, mga doc, ano?
2: Mm-hmm.
0: Na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa atin pong pangangatawan. Ngayon, alam na natin yung kahalagahan nito,
2: mm-hmm,
0: at yung takbo nito sa katawan po natin. Ano? Eh mamaya, pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen.
2: Yeah.
0: Or kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa atin pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness. Ha? Kaya napakahalagang bagay yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin yan, mga ka-wellness, dito sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablan at putigas sa inyong lugar.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Balikan natin mga doc yung atin pong topic about oxygen. Ano naman doc Ron ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga cellular ng katawan natin.
2: Ang term, ang medical term, kapag ang isang tao is lacking or not enough yung oxygen sa katawan, ay tinatawag na hypoxia. Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyayari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikhang ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, kapag hindi nila alam ang breathing method o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang mula doon sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise o nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamnan. Kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapapansin niyo kapag doon naman sanay na nag-exercise, of course, kapag ka nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na breathing, pamamaraan ng paghinga natin. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa ating katawan.
0: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Doc Algie, ang nagsasuffer or naapektuhan ng gusto kapag ka nagkukulang tayo sa oxygen na ito or bumababa yung oxygen level sa katawan natin?
1: Unang-una sa tingin ko hindi sa mga pag-aaral yung ating utak. Kasi yung utak natin, bagaman halos 2% lamang ng bigat ng ating katawan ang kabuang bigat ng utak, gumagamit dito ng napakaraming oxygen. 20% ng kabuong oxygen supply ng katawan ay ginagamit ng ating brain. O kapag kulang tayo sa oxygen, una, nakakaramdam ka ng pagkahilo. Yung parang sudden na dizziness, ano? Yung iba, parang nabablangko. Diba? Tawag nga nila dun is parang hirap mag-isip.
2: Naginip ng gising, nagkatingin sa kawalan.
1: Oo, ganun. Tapos yung iba naman, parang parang confused. O kaya diba pag may mga tao na yung in shock, na bakit sila parang confused at kasi nga yung breathing nila during the shock hindi maayos. Kaya 'di ba yung mga asking for more oxygen nangyayari sa kanila. So another thing is kapag nawalan ka ng maraming yung sapat na oxygen, pwede kang mahimatay. Oo. Kaya kapag tumagal po ang matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain, maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cell sa ating pong utak.
0: Ano naman, Doc Ron, ang epekto nito sa ating mga kalamnan bukod dun sa ating pong brain or sa ating heart area? Ano yung epekto nito sa atin pong mga muscles?
2: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan humihina at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat ng tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say, nasugatan o di kaya nagkaroon ng damage sa katawan. At pati paghilom ng mga cellular doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has very, tinatawag natin, may malaking trabaho especially doon sa pagbuo ng collagen. Mm-hmm. So ang collagen, yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin, sa ating balat, and mm-hmm. also doon sa ating mga ugat. At makikita natin kapag ka ang tao is hindi masyadong nakakahinga, makikita ninyo nagri-wrinkles. Yung may mga asthma, makikita ninyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mm-hmm. Mapapansin ninyo, bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compared doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi? Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa kanilang katawan. Hindi lamang doon, also yung pagpaparami ng selulang nag-aayos sa ating sugat. Kaya pagkakulang ng oxygen, kaya matagal maghilom yung sugat. Mapapansin ninyo doon sa mga may diabetic. Mm-hmm. Kapag walang circulation, kulang ng oxygen. Mm-hmm. Ang unang umiitim niyan yung mga dulo ng mga daliri ng paa. Kasi yun yung mga dulo-dulo. So hindi naaabot ng oxygen, umiitim na yan. Also, ang oxygen also is isa sa may pinakamalaking role sa tinatawag natin na pag yung ano, immune response doon sa tinatawag natin na infection. Also sa pagpapagaling ng mga sirang tissue, kaya kapag kakulang ang tao ng oxygen ay mabagal ang paggaling ng sugat at mas mataas ang panganib ng tinatawag natin na infection. Yun makikita natin lalo-lalo doon sa mga may diabetic and also doon sa may mga tinatawag natin na may sakit sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, so okay. So dagdagan ko pa kanina, parang nakaligtaan ko yung isang punto ano, pagdating naman sa epekto rin ng oxygen deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa sa pinaka-importanteng bahagi ng katawan natin, yung puso.
0: Mm-hmm.
1: O pag ang puso ay nagkulang sa oxygen, talagang ramdam ito ano. Kasi yung puso natin, muscle yan eh. Nakakailangan siya ng mas sufficient and stable energy flow. Nagkakaroon ka ng parang pananakit ng dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng irregular heartbeat or arrhythmia.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, pwedeng atakihin sa puso pag bumagsak ng husto ang oxygen level.
0: Yeah.
1: Kasi yung heart natin, kailangan din ng oxygen mismo.
0: Tama.
1: Ito function. Pwede magkaroon ng heart failure o pagpalya ng trabaho ng ating heart. O kaya, isang malaking ano talaga yan, problema kapag bumaba yung oxygen ng katawan natin.
0: Mm-hmm. Anong mga kondisyon ba, mga dok, ang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaring magkulang sa oxygen o hindi siya makakuha ng sapat na oxygen sa kanya pong mga kalamnan or sa kanyang mga cellula?
2: Well, most likely is mga problema sa baga. Let's say for example, yung tinatawag natin na pulmonya.
0: Mm-hmm.
2: Kapag ka merong pulmonary disease, merong pulmonya, of course, hindi makakapasok na maayos yung oxygen doon sa ano, transfer ng oxygen and carbon dioxide doon sa baga. Mm-hmm. Also, pag merong asthma, yung COPD or chronic obstruction pulmonary disease, pulmonary fibrosis, kapag na-damage yung nagkakaroon ng scar tissue doon sa mga ano, doon sa mga air sacs ng ating baga. Also, ng pagka pumalya ang puso, kapag pumalya ang puso, of course, ang delivery ng oxygen is hindi din ano, maayos doon sa ating ano, sa parte ng ating katawan. Also, having anemia. Oh, bakit nakakaano 'yon? Nakaka-apekto doon sa tinatawag natin na oxygen na distribution sa ating katawan kasi wala nang masakyan ang oxygen. Kapag bumaba yung tinatawag natin ang red blood cells, kaya mapapansin ninyo namumutla and also nahihirapang huminga yung mga may problema sa anemia or anemic, and also hindi nakakatulog ng maayos. Pagkalaso ng tinatawag natin na carbon monoxide, kasi sa sunog.
1: Saan nangyayari yan, di ba? May mga namamatay na natulog lang sa kotse.
0: Tama daw ko.
1: Tapos, sa parking lot, natulog sila. Merong kwentong ganyan, mag-asawa na matanda. Eh.
2: Yeah.
1: Nakita, patay na.
2: Patay na sa loob.
1: Eh, ang sabi ng resulta sa ano sa kanila?
2: Suffocation.
1: Na ano sila sa carbon monoxide.
0: Mm-hmm.
1: O lalo na kung yung kotse mo, siguro may mga butas na yung ilalim.
2: Uh-huh.
1: Oo. So, totoo yun.
2: Yeah, so... Yang kaya mag-ingat tayo kapag matulog sa matulog sa kotse, kailangan talaga na
1: open air. Pwede open yun sa air. Open air tayo. Na di ba, yung kotse mo i-parking mo sa labas. Tapos nakabuhay siya, wala naman choice. Pero pag sa mga close area, like sa garage, ako, delikado 'yun.
2: Delikado kasi hindi masyado makakahigop ng ano, ng oxygen.
1: Sa ano, ang poisoning pa naman sa carbon monoxide, ano, hindi siya hindi mo mapapansin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang ang inaantok lang tapos dire-diretso ka na. Pwede kang malason at mamatay.
2: Mm-hmm. Kaya delikado kapag kaya doon sa wag kayong matulog doon sa mga parking area, doon sa mga establishment.
1: Pinagbabawal na ngayon eh.
2: Mm-hmm.
1: Pag pumunta ka sa mall, bawal na yung idling na tinatawag.
2: Idling doon sa ano sa loob ng mall. Also, kapag ka mahina ang circulation ng dugo, isa doon kapag ka merong tinatawag natin may mga bara sa ating parte ng katawan, also pagka mataas yung blood sugar, also pagka papapansin niyo doon sa mga ano sa mga mountain climber kapag habang tumataas yung altitude bumababa yung oxygen.
0: Mas manipis.
2: Mas manipis yung oxygen. Kaya mas mabilis ang hingal, mas nakakahingal kapag nasa mataas ng altitude. And also itong case na tinatawag natin na sleep apnea. Yung sleep apnea yun yung pagharok habang natutulog. Kaya mapapansin niyo yung mayroong severe sleep apnea, nag-aano sila naglalagay ng oxygen habang natutulog kasi
1: humihinto sa paghinga.
2: Humihinto sa paghinga.
1: May mga ganun. Eh, meron akong ano, meron akong kapatid na ganyan eh. Talagang nung makita ko, binabantayan ko, talagang nakakatakot pag may matinding ano ka sleep apnea.
2: Tapos hindi nila, hindi alam ng taong may sleep apnea na nahinto na pala. Kaya yung iba is ino-observe yan sila kung tinitest kung merong sleep apnea o wala. Kapag ka merong sleep apnea, kailangan mo talagang maglagay ng oxygen habang natutulog.
0: Nakakaba pa naman yung ganyan. Kala mo ano talaga eh. Napuputol talaga yung hininga.
2: Napuputol ng hininga. Kaya, tapos
1: napupuyat yung ano eh, katabi
2: sa pagtulog.
1: Hindi dahil sa lakas ng hilik. Talagang matatakot ka.
2: Yes.
1: Pag may mga apnea.
2: Aha.
1: Kasi parang humihinto yung paghinga tapos matindi, parang barado, parang sinasakal.
2: Yes.
1: Sa madaling salita, yung tao meron noon.
2: And most likely, most of the time na merong sleep apnea is yung merong tinatawag na severe obesity. And also pag
1: commonly ganun.
2: Commonly.
1: Kapag tumataba or nagiging obese. Hindi mo maiwasan talaga ng karoon ng ganon.
2: Sleep apnea. At iniisip ng iba, okay lang yan, ang sarap ng tulog.
1: Ibig daw sabihin, mahimbing ang tulog.
2: Mahimbing ang tulog kasi na-under na yung makina. Pero yun pala ay nakaka-apekto sa ating katawan, especially doon sa function ng ating puso.
0: Ano naman, Dok, ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapanatili po ang mahusay na pagpapasok o pagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, Dok Algie?
1: Yeah, magandang tanong yan. Una, exercise. Kasi pag na-exercise ka, mapapansin natin, wala kang choice. Yung baga mo talaga mag-expand ng todo. Bakit? Because during the exercise, you exert more muscle movement, so the body is asking for more oxygen.
2: Yeah.
1: Automatic. Kaya yung paggagawa ng Diyos sa atin, talagang very intelligent.
2: Yes.
1: Kasi just imagine, pag nag-move ka na masyado mabilis, automatic din, the lungs will double its function to have more oxygen.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. So, exercise can give us more oxygen. Pangalawa, iwasan talaga natin yung paninigarilyo. Kasi pag naninigarilyo tayo, just imagine yung usok na pumapasok sa bagay natin can instantly damage the lungs because of its thousands of chemicals inside the cigarette smoke. Ano? Ikatlo, kumain tayo ng mga healthy food, especially mga pagkain mataas yung iron, yung vitamin B12, yung folate. Mahalaga kasi ito para sa health ng ating red blood cell. Yung mga binanggit ko na mga vitamina at saka minerals. Kasi pag mababa yung red blood cell sa katawan natin, ibig sabihin, mababa din yung transport ng ating oxygen and at the same time nutrients. Ikalima, panatilihin po natin malusog yung bagay natin. Kumbaga, sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga polluted na lugar, kinakailangan din na kung meron tayong ubot-sipon, agapan na natin na mapahinto yung paglala ng ating ubot-sipon. Kasi kapag may problema ang baga, damay ang puso.
0: Tama daw.
1: Pag may problema ang puso, damay din
2: ang baga.
1: Magkakambal na organ yan sa katawan natin. And hindi pwedeng may problema yung isa na hindi maapektuhan yung isa. At isa sa pinaka-the best way din, kung halimbawa ikaw ay hindi na maka-exercise, pilay ka or may something ka, deep breathing exercise.
2: Yes.
0: Yeah, no.
1: Yan yung tinuturo na kahit sino pwedeng gumawa nito. Yung deep breathing is a very simple technique na hihinga ka ng malalim sa ilong. Iho-hold mo ng, sabihin natin, 8 seconds inhale sa ilong, 8 seconds hold, then 8 seconds or exhale, 10 seconds exhale sa bibig. Yan. It can help us na magkaroon ng mas mataas na oxygenation yung ating pong baga.
0: Yan mga ka-wellness ha. Ang mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang kung gusto natin, no, na ma-maintain yung normal level ng oxygen sa ating pangangatawan, not just only to breathe, ano, pero dapat meron tayong ginagawa mga Dok na ano eh, mga activities.
2: Yes.
0: At the same time, yung mga precautions na dapat natin gawin in order na yung mga parte ng katawan natin, yung mga organs which is responsible to transport oxygen throughout our body ay mapanatili din natin na healthy.
1: Oh, dagdagan ko pa, habol pa.
0: Sige, Doc.
1: Kailangan tayo lagi ay aircon. Air continuous.
2: Hindi air conditioning.
1: Kasi pag nasa aircon talaga tayo na kulong, isa daw ito sa nakakasira ng baga natin. So pag air continuous, meaning nakaka-flow ng maayos ang hangin sa ating tulugan, especially at night, dahil malaking oras ang kinukonsumo natin sa bed. Just imagine how many hours? 8 hours. So dapat ay well oxygenated yung ating
2: yung iba takot
1: bed.
2: Kasi Doc na ano baka mapasok ang hamog kaya isarado ang ano isarado.
1: Hindi nyo ba alam na yung hamog nga ang bakit nung unang panahon ang mga tao natutulog nga walang bubong eh.
2: Yes.
1: So di ba? Ang hamog is hindi naman niya nakakapagpasipon.
2: Yung mga
1: hindi naman kay baby.
2: yung mga pasyente kapag sinasabihan ko na kapag ka matulog kayo ibuksan ninyo sabi eh paano yung hamog? Kasi iniisip nila kasi yung amog. Actually, sa ibang bansa, merong ang practice nila doon ng baby as infant, nilalagay sa yelo sa labas. In order to not tumibay yung ano, yung immune system. And also, meron ding sinasabi si Dr. Barbara O'Neill, isa sa ano, isa sa talagang napakatagal na naturopath, isa sa sikat sa Australia and also in the US. Sabi niya na the way we breathe does have really big impact doon sa ating health. Kaya yung mga taong barado ang ilong, most likely is nagka kahit na humihinga sila is naaapektuhan pa din yung katawan nila kasi especially yung puso. Kasi kapag ka ang breathing natin is nasa bunganga, hindi nagmi-mix kapag ka sa ilong kasi pumasok yung air is nagiging siya nadadagdagan siya ng nitrogen o nagiging mas bumubuka yung ugat. Pag sa bunganga hindi nagkakaroon ng nitrogen yung yung ating ano yung hangin na nilalanghap natin. And that is why kapag ka ang isang tao is merong tinatawag natin na sinusitis, severe sinusitis at hindi marunong maghinga sa ilong pa sa bunganga palagi, nakakaapekto din sa buong katawan. That's why it's not just breathing but also where ano yung organ na ginagamit natin sa paghihinga natin.
0: Kasi imagine Doc, ako as a cyclist at sa mga napapanood ko rin ng mga siklista, mas matagal daw yung laspag mo, yung term nila na pagod. Yung laspag kasi sobrang pagod, mas naitatagal mo yung ehersisyo mo o yung cycling mo kapag ka nasasanay ka na sa ilong humihinga compare sa bibig.
2: Sa bunganga.
0: Kasi usually, di ba, kahit naman hindi sa pagbibisikleta, kahit sa pagtakbo,
2: yes,
0: pag tayo ay humihinga na sa bibig, mas mabilis yung pagod natin.
2: Tapos sumasakit ang dibdib.
0: Sumasakit yung dibdib. Minsan nahihilo pa yung iba. Kasi kahit na mas marami yung sabihin natin, parang mas marami
2: nalalanghap
0: yung naipapasok mo na hangin, pero hindi ganoon ka-efficient yung distribution niya ng oxygen sa atin pong pangatawan.
1: Kaya nga doon tayo ginawa ng ilong para doon tayo
0: humingi. So ganoon ka-importante ang mga ka-wellness. Itong tamang way na atin pong of how we breathe.
2: Yes.
0: Sa atin pong paghinga. Di ba pagka nag-ano tayo? Nagdi-deep breathing tayo. Ano ba yung deep breathing natin? Di ba sa ilong,
2: yung inhale, ilong.
0: Tapos ang pag-exhale ay sa bibig natin. Kasi yun yung process na mas nakakakuha tayo ng mas maraming oxygen at mas na-i-distribute yun throughout our body. So yan po mga ka-wellness ha. Ang iba't ibang mga bagay, mga punto na dapat nating maalaman sa oxygen. Kasi yung iba, kumbaga parang normal, pinaka-basic ito na ng katawan natin, yung hangin o yung paghinga, parang taken for granted na lang.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Hindi na taken for granted, parang hindi sinasawala sa isip kasi ang hihinga, sasabayan pa ng usok.
0: Yun na nga.
1: So napakarami pang mga bagay talaga nakakapekto sa oxygenation, even yung posture natin.
0: Tama. Yeah.
1: Kaya nga 'di ba yung mga driver, bakit daw lagi may sakit sa lungs? Isa-isang pag-aaral nakita nila kasi mga driver always nakaupo.
2: Yes.
1: Naka-compress yung kanilang diaphragm area. Kaya marami rin sa kanila nagkakaproblema. Kaya sa posture pa lang,
2: kailangan naka-breast out para luwag yung ano.
1: Kailangan talaga maayos na yung kumbaga ergonomics ng iyong pag-upo, pagtatrabaho.
0: Yun. Okay. Maraming salamat mga doc sa informative topic na ito na napakahalaga. No? Kasama to sa ano eh? Kasama to, diba doc?
1: Sa Lows of Health.
0: Lows of Health.
1: Meron tayong series na tinatawag na Lows of Health at ito yung unang-unang topic natin.
0: Yan.
1: Kasi alam mo, ang Lows of Health, kaya sinabing Lows of Health, pag isa dyan ang nilabag mo, magkakasakit ka talaga.
2: Bayad ka talaga. Kasi bawat batas sa ano, nilabag, may bayad.
1: May consequences.
0: Yun.
1: Kaya inumpisahan natin yan, susundan pa natin ang iba yan sa susunod na araw. Kasi yung mga simpleng topic na to, marirealize mo, kasi kaya pala ginagawa ko ng lahat tapos nagkakasakit pa rin, mayroong pala tayong nalalabag na alinman sa batas ng kalusugan.
2: It's just basic, Doc. No? Very basic. Kung minsan kasi basic, madali lang, mani-mani lang yan. Pero kapag hindi natin nagawa ng maayos, of course, makaka-apekto sa function ng ating katawan.
0: Ayan, ha? Maraming salamat sa mga infos na ito and we hope na ito ay nakapag-iwan sa atin ng mga bagay na dapat nating masigit na alalahanin at intindihin at isaalang-alang para magkaroon po ng malusog na pangangatawan. Sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
6: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
7: Aww.
6: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, laging ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
2: Good morning. Ano pala natin?
3: Milcher, Milcher yan o.
2: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano pong ang reaction sa kape namin?
3: Okay na naman, sarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
2: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
3: mas okay pa siya.
2: Maraming salamat, sir.
3: Okay, thank you rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong angustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butik. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Vision X Plus, Vision X Plus Herbal Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness. Balik po tayo sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kupan niyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama sa mga powerful content. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, all natural, standardized extract po yan sila. Highly absorbable sa atin pong pangatawan. And of course, no side effects. Mm-hmm. Pwede kayong makainom kahit na meron kayong mga maintenance medications. Meron kayong mga currently pinagdaraanan ng mga problema, ay pwedeng-pwede kayong makatik ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Sa mga gusto pong maka-avail nito at sumubok, kung hindi pa kayo nakasubok, ay pundahan ito sa mga leading drug stores po natin nationwide. Pwede nang mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 or di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health mga ka-wellness. Ngayon ako, ikaw ay senior citizen, ay meron po tayong discount ha sa atin pong mga produkto. Dalhin lang inyo pong IDs o yung card ng inyo pong senior citizen card ano, para maka-avail kayo ng discounts po natin. Ha? Santon Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng Yes to Health ay talagang sigurado na epektibo at maaasahan po natin sa pagpapatatag at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung mahilig sila sa mga kape natin, ano? Yeah. Kung kayo ay coffee lover and yeah. I think halos lahat ng mga Pilipino is coffee lover talaga. Mm-hmm. Kahit pag anong
2: gising yan sa umaga.
0: Oo. Kahit anong panahon, anong weather, maulan man, mainit, kape is life talaga.
1: Sa Pilipino kasi, maparaan. Pag walang ibang kape, pwedeng bigas. Pwedeng mais.
0: Tama.
1: Doon makikita na talagang mahilig sa kape ang mga Pinoy. Mm-hmm. Pero sa kape kasi, pag kinakape mo, tapos may sustansya pa, mm-hmm.
2: yeah.
1: na nakakatulong sa iyo, ay mas panalo po yun. Tama. Hindi lang basta nasiyahan ka sa paghigop.
0: Mm-hmm.
1: O kasi parang ano nga ang coffee daw isang uri ng relaxation.
0: Mm-hmm.
1: O sa iba, doon nila na aalis yung kanilang stress.
2: And also mm-hmm. entertainment, pagka may dadating sa bahay ninyo, tapos pinakaunang iaabot yan, kape.
1: Kape.
2: Mm-hmm. Kape tayo, tapos pag may dadaan sa bahay, sabi, pre, kape tayo. Mm-hmm. Pero pagka iba, pagka ang kape na ibibigay mo, ito kape, makakalusog ito, hindi asimsik mo. Pagka lalong-lalo, pagka Santon Gold Coffee Mix, sarap-sarap.
0: Hindi lang sarap, Doc Ron. Ano? Yeah. Napakarami pang benefits na maibibigay sa iyong pangatawan. Yun yung magandang klase ng pagkakape na hindi mo iintindihin kung baka sasimurain ka, baka kakabahan ka. Itong Santon Gold Coffee Mix natin, pagka magkakape ka nito, ang iisipin mo, kailan kaya tatalab yung collagen nito? Ha? Kailan kaya gagana yung glutathione na nandito? Ha?
1: Ang sarap kasi pag nakita ka ng kaibigan mo, sasabihin sa'yo, teka, parang di nagbago yung itsura mo mula nung huli tayo magkita. Di ba? Kasi normal lang sa tao na tumatanda. Pero kung makikita natin yung sikreto ng pagpigil sa mabilis sa pagtanda, at isa sa sikreto niya na mga ka-wellness, mga partner, collagen talaga.
0: Yes.
1: Yung glutathione kasi, isa pa rin yan, yung tinatawag na master antioxidant of the body.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero yung collagen, ang isa sa, kasi sa kauna-unahang nadideplete sa tao at the age of 20,
0: mm-hmm.
1: every year, may 1% of collagen production ang nagdi-decline sa sistema. Kaya, pag edad 30, iba na itsura eh. Lalo na kung marami kang stress sa katawan.
2: Tapos may bisyo pa.
1: May bisyo pa. Pero kung mamaintain mo na sabi nga nila, 10 years younger than your age.
2: Yes.
1: Yung iyong balat, yung iyong itsura, yun ang optimum. Actually, hindi imposible yon kasi sa mga bansang gaya ng, yung sa mga blue zones, Japan, Korea, China, makikita mo, yung mga, nung pumunta tayo sa partner, sa Japan.
0: Japan,
1: alam mo, parang nakakahiya na ang nagsiserve sa'yo,
2: matanda.
1: 80 plus, nagsiserve pa sa restaurant.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi nga ang katawan nila, kasi Japanese people, sa buong mundo may pinaka-abundant collagen supply. Mm-hmm. Kasi sa diet nila, mm-hmm. may soya sila, mm-hmm. lagi sila nakatopo, yung mga uh-huh. product ng soybean, di ba? Uh-huh. Mahilig sila sa beans, mahilig sila mga sa mga seaweeds, mm-hmm. at more on collagen. That's yeah. why Japan nga yung unang nag-develop ng mga food supplement, collagen mm-hmm. type na mga products. Eh. Mm-hmm. Oo.
2: So, sa, yan. Pagka naka-Santon Gold sila, hindi sila mahihiya na tanggihan na may diabetes o may hypertension. Yeah, kasi no. pwedeng-pwede po yun. Doon sa mga may diabetic, hypertensive, may, mm-hmm. mayroong problema sa katawan. Also, yung mga may infection sa katawan, napakaganda and also napaka very beneficial yung Santon Gold coffee mix po natin.
1: Sang-ayon dyan si Ma'am Josephine Abrogar Estrella, sabi niya, gandang hapon mga katropa, kapitayo ng Santon Gold Mix.
2: Yeah.
1: Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless mga katropa.
2: Yes, no? Of course.
1: O, tama po yan Ma'am Josephine. Mm-hmm. Ano? Oy, batiin din natin, shout out kay Doc Cecilio dyan sa Sambuanga, Sibugay. Nakikinig yung kanyang mga pasyente doon mm-hmm. sa clinic natin. At ganun din sa iba pa natin mga taga-subaybay, si Sir Ding Estrella.
2: Uh-huh.
1: Oo, ating mga taga-subaybay na araw-araw ho ay nakatutok sa ating pong talakayan.
0: Mm-hmm. At habang nakikinig, Doc, ay humihigop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Kasi natanggap na niya yung Santon niya.
0: Ayan.
2: Lalo na ngayon, maulan-ulan. Sarap mm-hmm. talaga. Santon Gold Coffee Mix. Tapos may nilagang kamote, di kaya nilagang saging.
0: Yun, oh. Saktong-saktong partner. Ayan, sa mga kabayan natin, Santon Gold Coffee Mix, puntahan niyo po yung mga pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Hanapin niyo ang atin pong Santon Gold Coffee Mix.
3: So, the secret of health. Mm-hmm. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Meron nagtanong dito, Doc. Tinatanong niya kung bakit daw mabigat ang ulo niya at masakit ang kanyang balikat. Ano daw ba ang possible na dahilan po nito?
1: Ako sa tingin ko lang stress.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Kasi alam ko bakit, pag ang tao na stress, hindi ba natin napapansin bakit ang sumasakit balikat?
2: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ay therapist, pinag-aaralan to yung balikat kasi natin, may muscle dyan. Mm-hmm. Okay? Na kapag tayo nai-stress, yun ang nag-a-absorb ng stress. Kaya sumasakit yun. Actually, warning na yun eh.
2: Mm-hmm.
1: Pag ikaw ay sumasakit ng balikat mo, batok mo, ulo mo, mm-hmm. stop whatever you're doing.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ibig sabihin nun, talagang hindi na kaya ng katawan mo. Malamang kulang ka na sa oxygen,
2: mm-hmm.
1: mataas na yung cortisol ng katawan mo.
2: Mm-hmm.
1: So isa yun sa dahilan na sa tingin ko, kung wala ka namang ibang sakit na minimintin na o iniinta sa iyong katawan. Common yan sa mga nag-o-office.
2: Mm-hmm.
1: Yung wala silang sapat na exercise, lagi nakaupo, nakatingin sa computer,
2: yeah.
1: they maintain the same position for walang many hours.
2: Walang, mm-hmm. walang variation ng, ng movements.
1: Oo. Ang kailangan mo, mga sustansya na nakakapagpaganda ng daloy ng dugo, nakakapag-relax ng nerve, nakapag-relax ng kalamnan,
2: mm-hmm.
1: Yung ating ultimate trio, the best yun, na pwede yung gamitin. Kung kailangan mo ng pamahid sa sumasakit na kalamnan, meron tayong Santon Go, Santon Plus Herbal Oil.
2: Mm-hmm.
1: O, tsaka kailangan mo rin ng konting haplos ng pagmamahal.
2: Yeah.
1: O, sabi mo kay Mister, paki-haplos-haplos lang yung aking balikat.
0: Sabayan ng ano, Dok? Sabayan ng Santon Plus Herbal Oil.
1: Oo.
0: Yan.
1: Yun ang maganda, no? Yun po kasi ay sign na tayo ay kinakailangan magpahinga.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang natin napapansin kasi may hinahabol tayong kota.
2: Mm-hmm.
1: O, diba? Kaya yung pain na yan, hanggat hindi tayo bumabagsak, talagang hindi natin pinapansin. Pero si Ma'am, pinansin niya, kaya nga tinanong niya eh.
2: Mm-hmm.
1: So yun Ma'am, ang itry po ninyo, try to rest sometimes ng mas maaga-aga, matulog na maaga. Kasi yan po ay warning ng katawan na too much na yung kanyang dinadalang stress.
2: Mm-hmm.
1: Sabi nga, kung wala itong muscles natin sa balikat natin, tapos lahat ng stress dumidiretso sa utak natin, baka lahat na tayo na depressed.
2: Yeah.
1: Buti na lang, parang shock absorber ng stress sa ating pong katawan.
0: Yun, no? Since hindi naman natin maiiwasan yan, Dok, yan stress.
1: Hindi talaga.
0: Walang tao na stress-free.
2: At pwede din na may mga pagkain ng mga nagko-contribute ng cortisol or mataas na cortisol level. Let's say pag mahilig kayo sa mga caffeinated coffee, sa mga energy drinks, soft drinks, also yung mga sweets, milk tea, mas lalo tataas yung stress level ninyo. Kaya mapapansin ninyo, bakit irritable ako? Hindi naman ako ganito dati. Pagka mahilig kayo sa mga ganun, nagko-contribute ng mga stressors or stress hormones sa ating katawan. Kaya yung mga iwasan. Also, yung sabi ni Doc, yung nagpapaganda ng daloy ng dugo, yung garlic, isa dyan yung garlic. No. At of course, kung nahihiya kayo kasi mag-duty kayo sa opisina, amoy garlic yung hininga ninyo, santon plus gold.
1: Oh, ako sa bahay, ang dami kong binabad na garlic sa ano, yung fermented garlic. Kinakain ko lang siya sa gabi talaga. Sa gabi. Kasi kawawa naman kayong dalawa pag kinain ko yun sa breakfast.
2: Pero masarap sa pakiramdam mga kain ng garlic. Pero
1: nasa kung, ano yun eh? Nasa santon plus gold yun. Kumbaga, kung nag-worry kayo na hindi nyo bet yung lasa, yung amoy, santon plus gold, meron tayong garlic extract. 50 milligram of pure extract of garlic in our capsule.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na laging ganito yung naranasan po nila, pinakauna, magpa-konsulta, magpa-check up para makita kung ano yung pinakaugat ng inyong pong problema, no? And then, pwede kayo mag-take ng atin po mga produkto, especially Ultimate Trio natin, ano? Lahat yan sila, merong good effect or very beneficial dun sa atin pong pangangaton, especially sa ating mga blood vessels, how our body circulate our blood, at the same time, dun sa mga vital organs ng atin pong circulatory system. Kaya, sumubok ng atin pong Ultimate Trio at hanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Paano po mga Doc? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Of course, maraming salamat po mga ka-wellness sa pag-subaybay sa ating programa. At salamat din na patuloy niyo yung tinatangkilik ang pagbili po sa ating mga produkto. At of course, huwag kalimutan, araw-araw, inumin ang ating Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ang ating Premium D3 para malusog palagi ang katawan, iwas sa mga karamdaman.
1: See you again tomorrow, ka-wellness, ka-tropa, dahil marami pa po tayong pag-uusapang kapakipakinabang na bagay kung paano natin mapapanatiling healthy itong ating pong katawan.
0: Maraming salamat, Doc Algie at Doc Ronald. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at nangiginig sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumututok sa atin, nanonood ng live sa atin pong Facebook live streaming. Ganda rin sa lahat po ng gumagamit, ha, at sumusubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, na kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala. Magod. Basta ka kusal ko kung matistimunin yung alanga. Nindot yun.
3: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: X
4: X
3: F M
4: X F M.
5: Kaklarik sana.
4: Exciting.
6: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok mansad kog lips.
7: Kaklarek sana.
4: Exciting!

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

XFM. Impeachment coverage.

Gusto ko, tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

Gracias.

pasando puta rutina, niño. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag

nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting clown show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: service announcement from the Department of Energy and the station. Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Si auntie ni mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Kita klarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality wifi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso wifi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso wifi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso wifi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nak, merienda time na.
4: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humot.
3: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
4: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
2: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
11: Tambayan sa katropa.

0: Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Latex!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mac Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: System pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa pharmacy.

0: shopping gitu. Memang kat kadang-kadang making lah. Out of nothing at all. Mayang gabi po. Sugro ba akong kuay? Murag ko sugro magi akong monitor oy. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman kakadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi Inyuhang Madungog hangtod alas 11 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon na mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan, no? Nga maapektuhan dyan ito ang mood kapag agapang luod, galit na, no? Wala gito'y gana mo kaon. Ako kay busog kay ko, kay ang akong sudan ron kay seafood boil. No? Nga, nanghinaw na ko, pero gapilit gihapon sa kong kamot. Nanabon naman ko. Lamigid kay magkaunong seafood, B. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag uman ninyo kaon og mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namulan na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanglan healthy gid ang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy. May gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nang laba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, inuok ko. Maluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay tarong nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. I do it. Oy, may gabi ha. Nga to ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya basigo niya maninood. Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakitoplok ko BB Zhao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata ni mo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. Oh. What if pagmata ni mo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong bano. Ay! Manis ka! Maradaghan na uroy ang ganahan aning mga ingon-aning istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakit-an na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana, ingon day akong asawa. Pero mo na gingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, giigid ka mo sugot nga pulihan. Sa pagmata ni mo sa buntag, matingala na lang kang amurag. Uy, nganong lahi naman ni akong partner. Pirti naman yung kuana, kanang pirti naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba ni mo? No? Gani. Oh, dawaton ba ni mo? O maingong ka sa Ginoong. Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kito ulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kaya digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa koa, Lord. Sobra-sobra ra pud ni. Ha? Mureklamo ba di ay ganahan manggaing uban di ha? Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages. Sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi. Thank you! Oka, nice, good me. Thank you, good game, ha. Ganahan daw siya sa ato ang station ID. Ganahan po daw siya sa ato ang mga music. Walay problema, me. Salamat, you game. Thank you! Always din mo pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan. Thank you! May gabi din, ha. Sa inyo, sa Buga Online Tapan. Hello din po. Kung pagmata na ako sa Cinderella akong makita, o di na kumatog ug balik. Uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun muna. Ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay mo, sigpangandoy-pangandoy, anak. Pag mata nyo sa buntag, ako inyong makita. Kay basigpang... Na! Magmahay-mahay, good mug. Ako inyuhang makauban sa usaka kuan. Usaka panimalay. Kay pagganag ni imong plato, nga imong ikanan, walay hugas. Imong magtanga-tanga ka na... Nakong gubot, good na siya. Hi kay Junlin Ron. Thank you. Ang gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. Dagang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you. Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. May gabi din ha sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow, pa like ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages pod. O sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Imo gabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pabanin mo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa? Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan ni Juan manggod ni siya, ingani manggod ni... Char. Ano man na imo, unsa di problema ana imong asawa imo ang bana? Okay. Hinuan kong cheater ang imo hang bana aw. Pulihi we. Iuli. No, iuli kay wala man ka ginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa tuang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag kanang cheating gani ayo gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na ko anak nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo ha, kay di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, ang contento na sa usag usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ra gid ang sekreto ana, actually daghan kay mga sekreto nga ingredients para mas magmalig-on gid ang relasyon. Pero ang pinaka number one, ang satisfaction jud sa partner. Kapag dili ka satisfied sa imong partner, that's the time na mangita gyud ka og lain. Pero kung satisfied na ka, oh nya kulang lang gid ka sa kusog. Ang sekreto nato din ha is Turbo Men Enhancer. Naku be, tag 75 pesos lang man in taon na nganong di man jug ka maning kamot makapalit. 75 pesos lang. Kanang isa ka kapsula, pwede na nainom nimo or either sa imong asawa ug kana mulungtad na siya og duha or tulo ka adlaw nga baskog kay imong tuhod, ganado kay imong asawa nga makiglabing-labing sa imuha. Isa sa mga butang na kinahanglan i-work out sa mga mag-asawa ang satisfaction sa matag usa. Sprinkling, sprinkling happiness. Pinaagi po sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingka makadto.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Hello! Mali pa yun, kay. Wala naman siya ginahangak. Hala, oy. Oy, bitaw, ha. Maayang gabi, igihapon sa mga bag-ulang nakatune in sa toang programa karong gabi una. Maayang gabi and welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod, ha. Tangin ninyo nga toang Putahe Confession. Maokin na siya ang panahon kun asa. Pwede ka nga magpagawas. Lagi nyo ginahuna-huna. Lagi lagi kayo mo. Magpagawas sa imong hinanakit. Saman mo. Oh, pero unya na na siya taod-taod, ha. Dilit na siya live Putahe Confession B. Kinaayo sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan na to ang Sir BB question. Usab hatod ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din, ha, unya pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogi na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede kang mag-adto sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size, Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid lang Gitter, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakan ayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo ha, mga babies diha inyo mga kondisyon. Uoy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre mga anak, libre ang pedya sa imuhang baby ay ha ka mo uli. No? Libre pagyud ang imuhang tambal, niya libre pagyud ang imuhang family planning counseling, libre pagyud ang newborn screening, libre pagyud, oh libre tubig. Napagyud pa cashback. Ba? Asa ka ana nanganak na gani ka ikaw pa taga agwarta. Wala sa mga mommies din ha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namong tultulan. Aanhi lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines. XFM Bukidnon, na amin na himutang sa may Carbajal Street. Second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sumbuon pa kanako dito sa highway. Hello kang texter 7076 may gabi din ha sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manuman tabian ka ita. Sorry na ha. Hi katropang Cindy na minaw na pud ko sa imuha si Asgard di ay ni. Thank you. Salamat kayo Gar. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay pagpamino do sa radyo. Sa mga kaobana natong BPSO diri sa may barangay 9. May gabi sa inyo habi. Oh! Kung sa akong pagmata nanako usani kung sa pagmata nako naanay lain aw kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma oy. Masagot na ikaw nga nanakailain pagmatan ni mo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. Ah, unya kay dambo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata ni mo sa buntang murag naong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogaling ug nagdanggo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Morabe na nagasabot sa imong batasan. Alamon, ala no. Kalain magid anak niya oy. Sa akong na experience hindi pagmata nako ako na lang isa dito naman sa lain natulog akong partner. Kanipod murag lala ra pud ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata na to sa buntag no nga napatay kauban. Pero pagmata nimo sa buntag tuan na di ay siya sa lawin. Mo na yung sakit nga kamatuoran ni, oh, pagmatan pagtulog ni mo na pa siya nag

0: Which is very normal lang yun. Siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang ni akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang ni akong bana, Lord, be, kaila bad man. Diba? Iba, ingay na anak mo, usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampo, dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo, ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun, anak ninyong mga partner, ayaw tao ninyo i-ampo nga kanang aw oh, sa bagay kung dili gid deserving gyud oh pag-ampo na lang gyud. Pero kung kanang imong partner eh, normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi, ayaw lang pud siguro isumpa ang imuhang partner pud. Again, ang pampanindot gyud sa relasyon kanang naa gyud mo i-away-away. Kung dili mo mag-away, lain kaayo, sige na lang muuroy og ngisi nghe. Kalain pud, diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa. Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid siya bi. Basta again sa mga away-away normal lang gid siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon maurang gid bi na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gid na sa langit bi. No? Kaya di naging kakita og partner na sama anak nga, oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gid ta permanent bi ha. Ayaw lang po ninyo nga inyo ha nga itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha mga partner kay luoy po in tawon. Again, nag-antos lang gid ba na siya sa inyo ha. Hello, mayong sanay may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy. Hello dokang boy, pagahi awanon brothers na minaw sa inyohang program. Oy. Thank you. Unsa daw? Di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay gagahitabo sa inyohang pamilya, sa inyohang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gid-gihapon gagahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gid baya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya bi atangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na kay problema sa imong asawa or na kay problema sa imong bana karon which you cannot express kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede ra gid nimo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page. Diri sa 11.7 XFM Bukidnon. O i-PM lang niha. Pwede ka maggamit og dummy account. Walay problema sa kuha. Kung nga gusto gidi mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na atay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan nato.
1: Baka kun!
0: Dungagan nato ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa Putahe Confession or Putahe sa Gabi. Basin diri di ay ni mo makita ng imuhang one and only. Munang ayaw gid pagduha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga, dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din haa sa ilahang relasyon na dili naging kayo kaya, paguman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga itawag na mga, sa tawag anak gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Wala na tayong mahimuan na. Ang imong buhaton ng gidin ha is you have to set yourself free. Kay lisod po kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anong problema din mo sa imuhang partner. At ang ininyo niya once again, taud-taud ha ang ato ang putahe confession timplahan ng imuhang Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kapingan na ay glutathione and color.

Dyan. Pag-adto na mo sa mga duol ng Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica nationwide. Lamian kayo nga kapibi. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. O sa pamay inyo ang gihulat bi. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: As coffee mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sa Thon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Sa Thon Plus Coffee Mix.
1: Sa Thon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adit to.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak kung ito sa serbisyo o libre pagyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save. Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station, kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: exciting. Exciting.
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or nagaantos sa kabaho sa imuhang ilok. Ooh! Ayaw na siya pasagdiiya kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, naku, bidili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Niya, malain sila sa imuha niya, mauna na ang tagline sa imuha niya. Iy, yun mo gano'n niya, kaya kanabuho kayo na siya kilikili. Malain kaayo. Bitaw miha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero na nag-ingon sa imuha nga, huy, pag gano'n na good, kay baho ka. Gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient kay nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Hinut kayo ni siya ng sabon kay mura pug kaganang mura kanang i-tight niya imong ano ba, labi na sa imong naong pagka na imong i-apply, mura siya kanang ipiton, mura kanang basta uy. Pampabata gyud siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soap available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Oh! Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay muraga nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sa dayna. Kamuna'y bahala. Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man tanin nyo. So, kamulang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
6: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, mahomesick ko. Makita na ko sila na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa among mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala d'yo ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gid niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, tina kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, nga murag wala ati mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong gipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, ilabi na pagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
Kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko ing anak kababaw Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Tá claro, Exana?
1: Exciting!
2: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap, gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyo makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. May gabi gihapon sa mga nagbata pa karun, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo, o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
3: Thank you!
2: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kayo ng mga musika, naghilak-hilak, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunana mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
3: Ooh!
2: Ang Putahe Confession nga hatid ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din ha, ang shaky na kaayo. Isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag.
3: Ooh!
2: Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, biyo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardams.
3: Thank you!
2: Kaya sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi din ha, Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi din ha, sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isala na ako sa kong mga sisters, pobre man ko. So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
3: Thank you!
2: Ana siya, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka-devoted na husband, na masking daghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, na-mention ba ito niya yung daghan daw kong pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay, kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, nga naa sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid, nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
3: Thank you!
2: Kung asa makakita o ingunani nga klase nga bana, please i-chat me kay mga dumi. No, kanang nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. No, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Ipamalitan niya sa mga panginahang lanon o niya iyahang gi-pasalon.
4: Sana all.
2: Sana all kaayo kita. Wala dito na ka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati unsaon pagka nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto unta na ko pabutang ang CCTV ang kwarto sa ko mga anak aron makita sad nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo diri sa XFM Bukidnon. Bro, nimo set up si Bibi Jow. Kabalo ni siya na. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugon ko. Una-una ati, alauna pa ka di ha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka ayo hang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
3: Thank you!
2: Sa imuang pagkuri-kuri sa imuang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
3: Thank you!
2: Salamat. Si Texture 131, try na to ang i-play ang imuhang requested track. Halil ipuko ka promise sa imuha kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaaginhaan niya, late na muna nga bot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
1: Chismis!
2: Kung baan sa tanin niyo. Sana all yod na ay magpasalon. O, di ba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kanang na akay ba na nga ingunaan nga mingun siyang o na ako yung extra budget diri ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga ingunaan nga ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Ingunaan na. Pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve. Maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo o guilty si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang dilita ka-afford o manicurista, or ka nang manicurista, pedicurista, manicurista. Kita ka-afford o manicurista, eh, pwede rin mga kaya ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi eh.
4: Mayang gabi eh, Cindy.
2: Hi po, mayang gabi eh po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ay, nabilib ko, Cindy. Maulang na yung lalaki nga, walay nangitag lain sa kwan.
2: Diba kasagaran madungog ni mo, mabasahan ba ni mo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali na kayong matintal, diba? Oh!
4: Dali lang kayong matintal, unya. Ang babae po, dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ako, ing anak kay Sir Marlo na nga akong makita.
2: Hala. Saban siya kasi mong bahan.
4: Mutan kayong babae.
2: Imo ang
4: panagsa lang ng ano sa ilahas, hindi.
2: Imo ang bana ba, ma'am? Is parehas ba na, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
2: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay po, dili.
2: Pero wala man ka siya nangita o blain?
4: Wala nangita siya blain, Cindy. Kanang nabalaan ako, wala siya nangita blain. Ambo, ay dili man ta mabalaan.
2: Huwag mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba ko lang palayo. No? Nanapunin mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, ba? Kani atuwa ka ng mga what if lang man sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga ka ng ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan na ako siya, Cindy, kay lahi kayo sakit.
2: Dili ba niya
4: dili
2: deserve?
4: Dili maduway. Masakitan ta.
2: Pero na yung
4: mamaya, makadya ka rin pa ta.
2: Na yung ingon nga, deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Meow! Ming!
4: Nagawa na ko sa among iring kay basta mong gawas po, kuwan po na siya.
2: Mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, malingaw po ba akong iring. But anyway, kanang ingon mangod sila nga, halimbawa makasala ko no ang laki isa, kasa, deserve pa man daw ko no nila og second chance.
4: Depende lang sa ila, ha, Cindy. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
2: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Wala diba na pagkaugma.
2: Apilon ang dila. Saka. Ang dila ba ang makasasala, ma'am?
4: Mato apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
2: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang dinlot kayo ng feedback karon, ma'am.
4: Pahiluman ko tabato ni si Zenaida Isla.
2: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko si imong iring.
4: Ana man na si Goldie, man ang pangalan, ana.
2: Unsa ngalan niya?
4: Si Goldie.
2: Goldie.
4: Bae. Magadto na sa akong kwarto basta makitaan ko niya nga mugawas.
2: Bae na siya laki.
4: Bae.
2: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya namiga.
4: Basi, nakadungog siya sa'yo mga singgit.
2: Ma'am Zen, ba?
4: Joke lang.
2: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
2: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM po Tabato. Sabi kay si Ma'am Zen, no, ganahan kay ko sa mga istorya ka ng mga pulong yun niya, bitaw, no? Malipay yun ko, kasi malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde! Gulde! Gulde, isok kay. Isok kay si Gulde, ay, o. Oh, kanang ko, ang ingana po na ko ang iring. Masking ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. O, oh. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Nga naman, naguna-una na mong kambiyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo mang ka mamili. Pero sahib, no, ay magkumpiyansa, no, kay kanang naagid ba yung mga panahon, nga kanang maayo lang yun. How kay magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
2: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng, kung ano, nanay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawag ng Daddy, Mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kay nagihapon ninyo ang mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istorya, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, oh my god. Ah, busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gita busy at all times yun ni. Wala gini pa huwa. But anyway, bito bino. Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. Nga, muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number

0: mo. Very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta. Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive yung unani nga treatment from your husband, ayaw lang po mo kalimot na magpasalamat gid mo sa tanang panahon o iampo po ninyo ang safety sa inyo mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. Ha? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo gid permanente imuhang bana nga dapat naa sa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband. Thank you! Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na ito ang mga bibining na naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa, kinahanglan zod na sa pagmata, ayaw iampo nga lahi nga tao ng imuhang katapad. Kaya kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki, it is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan hangtod sa hangtod ginay mong pagmahay diha adong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manermon, ay gabiin na po kaayo, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala natin igong oras, bi, sige lang, naman tayo oras ugma. So, ugma na po ta, magkuyog-kuyog na po ta ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Parsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Balita.
1: May buntag. Good morning. May aga kaninyong tanan mga katropa. Once again, dinhinasab sa laing tulumanon. Ito ang programang rondahan ay sa kabuntagon mga katropa. May galala, inasab nga hugna sa ito ang rondahan ay pagpabuhagay o mga balita alang dinha kaninyo mga higala. At malka mga katropa sa laing hugna sa ito ang ronda balita sa kabuntagon. Itagdano kita nga Martes. July 14, 2026, mga katropa. Sa Gyapon ako ang inyuhang makauban, inyuhang tigbalita, tigronda, katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ayan, may buntag sa itong makaigsuunan nga nagmatanan ng mga oras sa maayong pagpakiguban din sa ito ang programa mga higala. Ayan mga katropa, sa ito ang makaigsuunan nga baguhay lamang gapang himuta ning orasa. Ayan mga katropa, ha, before kita mo proceed sa ito ang mga trabaho, kinahanglan yun, no? Dapat na ito nga pasalamatan na ito ang labaw nga makagagahom sa paghatag ka na ito. Bag-o na siya nga kinabuhi, bag-o na siya nga adlaw, bag-o na siya nga problema. Ay. Kaya mga katropa, ha, actually, kung mga problema, dapat tanaw na ito nga in a positive way. Nagyatag na sa ato aron sa pagpalig-on pagyod sa ato ang relasyon ngadto sa ato ang Ginoo. Kay mamagud na kay pag diha magud pag naay problema, diha pagyod makahuna-huna nga naa tay dapat dangpanan ang ato ang creator, ang ato ang magbubuhat mga katropa, no? So, dapat dili lamang kutob sa mga kining problema kita muduol ngadto sa ato ang labaw mga kagahom, even sa mga malipayon nga mga kahigayunan. Nga mga katropa, every morning sa ito ang pagmata, pinaka-importante ato ka ng pasalamatan. Kaya na uban mga higala, ha? Unfortunate kaayo kay wa na intawon gi pamata mga katropa. So muna mga katropa nga dapat sa matagkarunugun niya, di na ito kalimtan ang pagdangob sa ito ang labaw nga makagagahom. Pinakauna sa tanan ang pagpasalamat sa paghatag niya kanato ni ining bag-o na sab nga kinabuhi mga higala.
2: Ronda Balita.
1: At mga mga katropa, naguban-uban na sab kita. Dinis ato ang rondahan na isa kabuntagon. Ito ang programa gipaluyan kini sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated. Sama na lamang si Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o ang Zanton Plus Coffee Mix. Ang mga produkto kini nga gama sa Yasu Health Incorporated ang gitawag o effective trio combination mga higala. And of course, ito mga kaisuunan nga nagpalikad na po nga buot nagyo kaayo mo laag mga katropa. Kung nangita ka mong resort nga kanabitaw nga nature friendly, kanang mabati yun ninyo ang environment mga katropa. Hala sige, bisita ka mo din sa my New Year's Peak Mountain Resort. Nahimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District mga katropa. At kanilin nyo ha kay padayon ang staycation, no? Sa ato ang nagkaniyang programa sa XFM mga katropa, XFM 89.1 Davao. Labi na sa programang Bullseye, awit katropang Alan Abais. Na mga katropa, tangin ninyo mga higala. Yan dito maglanga ito ng ambakan, ito ng rondahan, ang mga panghitabo sa ito ang lokalidad mga katropa.
2: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
1: Nansa na to itong sitwasyon sa panahon.
3: Weather update. Weather update.
1: Kaya doon na kita yung mga natala gihapon mga katropa nga kataga nga pag-ulan. No? Kani mga itawag isolated rain showers mga higala. Ay dali ang sitwasyon diri sa tuang Dakbayan sa Davao, mga katropa, kay pagmatanasab nato, naa na po'y nagbasa mga higad. Nagbasa na po ang bangko sa motor nga walay tabon. Na mga katropa ha? Kay sigun sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dili mga higala, labi na ito sa ang siren ha? Kay sa gyapon mga katropa, ilalong gyapon kita sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Kung asa lauman gyapon ang nagkadayang area sa tuang syudad sa Davao, kining mapanganurun nga kalangitan mga higala. Samtang update sa pag-asa mga katropa. As of 12:30 a.m. July 14 mga katropa, oy nako gingan lana nila ang kining gitawag og aka ni LPA karon tropical storm na mga katropa.
2: Runda balita.
1: Uga kining tropical storm na kasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Mga higala nga aduna kini international name nga Haishen. Apan kay nakasulod naman kini mga katropa sa Pilipinas. Kinsa na pug kaya nga mga silingan ang kapareho pangalan ni ini mga higala. Gitawag kini si Josie mga katropa. Tropical Storm Josie mga higala. Na mga katropa, itong atangahan ang dugang pang mga update sa pag-asa or DOSD pag-asa mga katropa ha. Labot ni anak mga higala kay magpagula sila og Tropical Cyclone Bulletin karong alas 5 sa buntag mga katropa. Ato ng atangahan sa update ni ini, labi na kung asa posible kining mahimong sentro o mahimong igon yun ini o unsa ba nga mga kasikas ba o unsa ba kusog ba nga hangin, kusog ba nga ulan ang dala ni ining tropical cyclone or tropical storm. Tropical Storm Josie mga higala nga doon international name nga Haishen mga katrop. Alas 4:08 na gyud in town sa kabuntagon mga higala. Good morning sa tumakay suunan nga nakiguba na sa tua nining sayo sa kabuntagon. Ma'am Nita Valderosa, nagmata na good morning din ha kanimo Ma'am Nita.
4: Good morning.
1: Yan na maing hapon diha sa Canada. Kana mga katropa si Ma'am Jing Pegarido. Yan, good morning sa tanang mga katropa, galis good all the time. Kanagi pinakanindot mga higala, no?
4: Good morning,
1: Sir Arnold Altivo, nagmata na sa mga katropa. Sika Sir Martin Navares Manggiran Vlogger, maayong buntag usab din na sa imuas.
4: Good morning!
1: Sabag pala itong mga kaigsuunan yung nagsugod nagpungit kay namahaw na mga katropa. At mga kaigsuunan yung nagsugod nagpangapi. Siguraduhan nga ang kape nga inyong ginainom ka ng healthy, no? Dinita sa Zanton Plus Coffee Mix. O baka sa Zanton Gold Coffee Mix. O baka sa itong Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ay kinig ka ba sa Yes Wealth Incorporated? Kinig lang kakutob sa pagpangapi. Of course, mga katropa, nakahatag pagyugka o ka-healthy sa imuhang panglawas. Kay kinig nga mga kape, mabahin, purong natural mga katropa. Apan, hindi magpaulahi sa lasa sa ubang kape nga inyong ginainom mga higala.
2: Runda balita.
1: Alas 4:09 na mga katropa. Sa pikasbahin mga higala sa ato ang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
3: Local News. Local News.
1: By the way mga katropa, sa ato ang laing anigdapod sa ato ang Ronda Balitang Lokal. Kay giklaro mismo sa Department of the Interior and Local Government kundi ay LG11 mga katropa ha. Dayon sila nga nagpatuman ining hugot nga pagmonitor. Nga igala ni ining gitawag ang dili na masubli pa. Ang kini mga panghitabo nga adunay gitawag og Project Fund Fixers.
2: Runda balita.
1: Nabitaw mga katropa nga nahimo na hinuon nga kining subcontractor. O contractor ba di ang mga katropa? Abusado. Kaya subala usab sa DILG11. Ito nakauban sa usa ka press conference mga katropa ha. Akini mismong usa mismo sa nahimo nga guest speaker mga katropa. Nga si DILG ato sa subayo na kaya nakuha ang tanig pangalan no. Si DILG 11 Project Development Management Unit Engineer 3, Engineer Henry Villanueva. Gibutyag niya mga katropa nga kanhi daw. Pinabayang tuig mga igala na ada ay Project Fund Fixers nga nagapangayog 20% sa total value sa proyekto. O kung kini mga katropa wala napakang ay sure substandard ang mga project nga ilahang gipang tukod mga higala.
2: Runda Balita.
1: Napo di siya silang ginapaning kamutan nga mapakgang mga katropa. Dili na masubli. Ining gitawag og project duplications mga higala. Nagpakabot na isa lamang ka proyekto. Pero ginahitabo pag mag-request na sila og pundo, na dubli na or triple ang kantidad mga katropa. Ana pinagi ka na mga katropa sa ilang padayon nga programa. Ang Subay Bayan program mga higala. Pinagi sa geotag, dili na sila mailad mga katropa ni ini mismong mga sa kining district engineers. Lagi mga higala ha. Kana mga katropa ato na ang Subay Bayan no. Kaya nindot na nga mga pamaagi karon sa ato ang DILG at least man lang mga katropa dili mabutang. Murbusang ko ngadto sa kawang ang kwarta sa katawhang Pilipino.
2: Runda Balita.
1: Kana mga katropa ilabi na talking about mga higalahan ni ini mismong paggamit ni ini nga pondo alang sa katukuran sa mga proyekto na mapahimuslan yun in town sa komunidad mga higala. Kapitasbahin mga katropa.
2: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
1: Kay usab mga katropa labot at niini ang mga panghitabo sa tuang komunidad. Dili usab sa may Digo City, Davao del Sur mga katropa, agoy in town oy naagyud in tayo isa ka kining lalaki mga higala ang gidungga patay mga katropa.
2: Runda Balita.
1: So natala kining maong insidente dili pa lamang dugay mga higala ha dinhi mismo sa may Rojas Extension Barangay Zone 3 Digo City, Davao del Sur mga katropa. Yan ang maong biktima nakaangkon kini og daghang sama dinung gaban sa iyang lawas. Kansang biktima giila kining si Romeo Alferez Alforque, 39 anyos mga igala nga taga Barangay San Agustin Digo City mga katropa. Samtang suspek usa ka 54 anyos nga si Arnold Bustamante, usa kini ka tricycle driver mga higala. Nasayran mga katropa nga adunay panagbangi panaglalis ang naisgutang suspek og biktima. Hinungdan nga wala kaantos kining mga suspitsado ni kuha kini og kutsilyo gikan sa iyang tricycle na adidala-dala kini mga katropa. Dito mga igala sa walay paglangay, idunggab niyang naisgutang biktima igo makaduha kahigayon sa dughan og usa ka samad dinunggaban sa iyahang walang bahin sa iyang tiyan mga katropa. Kini may gala gumikan usab sa naangkon nga kining fatal injuries mga katropa. Wala yung taong kini natabang pa sa ospital mga higala og dito nakabsan kini sa kinabuhi ang maong biktima. Samtang hinoon na aresto gilayon sa kapulisan ang maong sospek nga nagatubang karon sa tukmang kaso mga katropa. Ito sa krimen nga iyahang nahimo mga higala. Kaya mga katropa maunay kung adunay pang panaglalis. Mga higala ayaw ibutang sa inyong kamot ang balaod. Lang kay gumikan lagi kay nipasulabi na ang kasuko. Una mga katropa nga wa nagyud ka agwanta pa. Ikaw makita ni mo nga di na yun dapat di siya mabuhi.
2: Runda Balita.
1: Ano mga katropa nga unahin taon ninyo labi nagpamilyado mo mga higala. Maka ng mga consequences sa inyong ginabuhat. Una control lang, relax lang. Iagi mga katropa kay doon ay tukmang mga otoridad ang anda mutabang kaninyo. Ana mismong problema nga inyong ginahambin mga katropa. Ang problema ni ana mismong inyong mga silingan nga kawatag manok. Nagdala na idangop ka na sa tukmang otoridad aron matagan ka nag solusyon.
2: Runda Balita.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa.
3: Local news.
1: Alas 4:15 na gyud in town sa kabuntago na mga higala. By the way mga higala, talking about anini mga pamaagi usab programa sa tuang lokal nga pagamanan sa Davao City mga katropa. Ang CSWD o kung City Social Welfare and Development Office, mas gipakusgan ini mga katropa ang advokasya versus niining juvenile delinquency mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Inimigala kay sumala mismo ha ni Acting Division Chief sa CSWD o sa Child and Youth Welfare Division, Fulgencia Autida. Ibutyag niya mga katropa nga mas gipakusgan nila karon ang family development sessions. Labi na mga katropa kiniusab parenting education. Di nag school to school na sila or school to school visit na sila mga katropa. Og uban usaban ni adtong pagbisita sa mga komunidad. Pinagi silang child development centers o ngadto na kana sa mga organized groups sa sektoral o bisan pa man sa mga solo parent, senior citizens o uban pang youth sectoral groups sa mga katropa aron sa pagpahigayon niining nagkadaiya nga mga seminar sa pagpasabot niining advokasya batok niining juvenile delinquency nga nag-highlight sa kinahanglan o panginahanglan niining gitawag og early intervention o gipakusgang family support mga katropa. Inilagala may kulamigitan niini sa paghatag pagtagad nga dili malambigit ang mga kabataan o kabataan-unan niini mismong nagkadaiya nga kining krimen. Sa mga labang nga ng mga pagpangbuli ba diya ng mga grupo-grupo sa gang mga igala o kuban pa nga mga aktibidad nga dili unta angay nga kalambigitan niini mismong naisgutan nga mga kabataan na dapat makapokus sila niini mismong sila ilang pagtungha ang makabot ang ilang mga pangandoy mga katropa. So niligi pasabot mga igala sa CSWDO nga ginamanage nila ang bahay pag-asa alang sa mga kalalakian kalalakinan mga katropa labi na ang usa kini ka residential care facility alang sa Children in Conflict with the Law kun CICL o CAR or Children at Risk kun CAR. Din mga katropa kini nga pasilidad nag-provide o education program, psychological intervention o capability building alang sa pag-andam ni mga kabataan kung makabalik na sila sa komunidad mga katropa na sila nga mo subli nga mulambigit sa mga kaminahimo ng mga krimen mga higala. Alas 4:17 na yun sa kabuntagon mga katropa to sa ning lakbitan mga katropa. Oy, kay nindot kini good news ha? Kay alang sa itong makaisuunan ng mga indigent students mga katropa. No, kay sanglit mga higala, kay aduna na sab, no, ang kining liga. Liga ng mga barangay mga katropa. Kini gitawag liga ng mga barangay pinagi ni gipangunahan ni President or liga ng mga barangay President January Duterte. Adunay 12 ka mga sakyanan ang giyepang apod-apod mga katropa. Alang nasab kini sa paghatag og libreng sakay. Subay kini sa libreng sakay para sa edukasyon. Programa kini nga nagtinguhang matabangan ang mga estudyante, labi na ang indigent students nga dili na kini mabalaka mga katropa sa pagpamasahe og dili na mabalaka or kini mismo sa ilahang kini o di na mag-anto sa pagbakta sa mga katropa padulong o pabalik sa eskwelahan mga higala. Back and forth, ikan balay nila o eskwelahan nga to sa ilang panimalay mga katropa. Kininindot yung mga lakang mga higala ni ini mismo nga ito ang liga ng mga barangay. No, at least matagag katubagan. E kung makita mga katropa ha, I'm sure mga higala lalim ang magbakta sa pating layo, kilometrong layo. Katropa, nagyunintaw na sa kanta mga higala. Muna ha, labing mapasalamaton gyunintaw ng mga beneficiaryo. Even kami ha, isang dili kami makabenefit mga katropa pa nakita na mo kung unsa kaimportante kini nga programa alang ni ato sa itong makaigsuunan ng mga lumad mga katropa na kinibitaw nga di gyunintaw sarang sa matagkaroon nung unya magbayad o pamasahe. Nabayad na iso mga katropa. Hindi mo mabiyak karoon, alang sa mga estudyante, anasa 11 pesos kung sa PUJ. Kung sa mga tricycle, anasa 10 pesos mga katropa. O 8 pesos mga higala. Una mga katropa, hanga, dagang salamat. From XFM Davao mismo, dagang salamat. Yung mismo nga mga sektor na nag-advocate sa pagtabang sa tumakaigsuunan ng less fortunate alang niini paghatag og libreng sakay alang kanila.
0: Runda Balita.
1: Oras katropa, alas 4:20 na gyud sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita.
0: Nagabalita.
2: Runda Balita.
0: Runda Balita.
2: Runda Balita.

0: Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:20 mga katropa, good morning sa tumakig sa unan nga nakigsubaybay. Nakikubad ka nato ng mga oras sa maigala. Nagmata na sab si Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur, good morning.
2: Good morning!
1: Yan mga katropa, si Ma'am Jing Pigarido, padayong naglantaw. Oga, welcome, Sir Arnold Altivo. Dagang salamat kayo, sir, ha?
2: Good morning!
1: Pagsubaybay din sa ito ang program. Itapag lang ito ng abakan ng mga kasikas, pangitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: Hindi mga katropa, talking about sa mga pangitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon, mga higala. Kini kay ana sa dul-an matud pa 10,000 ka mga mag-uuma sa Malaybalay City Bukidnon na kadawat kini og cash assistance mga katropa. Uy, good news niya sa itong makaigsuunan. Kina sa ito ang mga kini mismong fisher folks usab mga katropa. Gani mukabat sa 9 or muabot sa 9,809 ka mga rehistradong mag-uma og humay og mais sa Malaybalay mga katropa na kadawat og cash assistance. Gikan na niining or ubos niining presidential assistance for farmers and fisherfolk program mga katropa. No pinagi sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. Di nakadawat ang naisgutan ng mga individual, mga katropa og kantidad. Nga tig 2,325 pesos matag usa. Di na namatod pa sa 1,661 ka mga benepisyaryo alang sa unang adlaw. Ang ginakuban kini sa rice farmers ug corn farmers mga katropa. Ang nakadawat ni adto maong kantidad samtang gisundan mga katropa. Ani ini mismo sa ikaduhang adlaw ana sa kapin 3,000 ka mga benepisyaryo ang nakadawat. Uga tig sa susamang kantidad usab kini mga katropa. Samtang kapin 4,000 na sa ikatulong adlaw may gala ang gipang apod-apuran na niini mismong cash assistance mga katropa. Susubay niini gilauman nga matagag pagtagado og matabangan sila. No niini mismong ilahang padayong nga pagpanguma mga katropa. Labi na talking about mga pagpalit og medisina. Kana mga igala perting mahalag yun in town. Nagino sa mga mag-uma mga katropa na tinuod nga dili man mi maalkansi. Sa amo lang effort, sa amo ang human effort mga katropa. Ano ang mga ubang mga mag-uuma? Dili mi malkansi. Pero malkansi mi sa kamahal sa medisina.
0: Runda Balita.
1: Ano may gala actually hinaut makatabang kini. Apan talking about 2,000 pesos lang. Kung sa katuig, base rin niya ikaisa rin ni mga katropa. Pwede magsilbig yapon ka na.
0: Runda Balita.
1: Igo na ipanghingi kiintaw na niinimis mong mga dangan mga katropa. Ano mga igala ha? Hinoon na kini kay nagpadayon kini nga programa sa to ang gobyerno ug hopefully nga daghan pa mga farmers ang matabangan ni ini mga higala.
0: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa ha. Aduna na poy ni sangko ngadto sa pagpamusil. Grabe mga katropa, dinhi na poy kini natala sa may makilala Cotabato. Partikular mga katropa sa barangay Kisante, makilala Cotabato usamatod pa ka 49 anyos mga katropa ang gipusil patay. Mga katropa din sa naisgutan na ang lugar kung asa giila ang maong biktima nga si Berhil Respante Paila mga katropa. Ang kinidaay nga 49 anyos mao kini ang responsable sa maong pagpamusil. Ang suspect ilang si Geoffrey Labaya Cagas. Ang biktima si Berhil Respante Paila, 41 anyos, usa ka mag-uuma nga residente sa Prok 5B sa Resgutang Barangay sa Barangay Kisante mga katropa. Unay may gala land dispute ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Mga katropa ha kay nunot niini. May giingon may gala talking about yuta na isgutan. Nagigmatapay ilhon. Isa ng uban mga katropa, magpamilya na. Ay magpinatya na yun in town sa Jose.
0: Runda Balita.
1: Ano mga katropa, hinaw sa ato na pagsuno na minaw karoon. Balansihan ninyo mga igala. Ang pagbalibahin ni Anang Luna. Pumilin ka ninyo sa inyong mismong mga ginikanan. Sa ulo lang, sa pulos Anang Luna. Kung ang imuhang igsuon, Mga katropa nga nakauban nimo sa taas nga higayon, nakawad-an lamang og bili. Ang imong relasyon panag-uban mga katropa pinaagi lamang ni anang yuta. Nga di man pud na ninyo madala sa inyong kamatayon mga katropa. Mga lang hunahunaon kung unsay mga consequences sa usa ka butang nga inyong pagahimuon mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras alas 4:25 na mga higala. Sa pikas bahin mga katropa na anapoy natala mga higala. Usa ka 16 anyos matud pa ang nagatubang karon og frustrated homicide minor di edad na pud mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Human kini na lambigit mga higala ni ini mismong pagpanunggab mga katropa sa usa ka 21 anyos nga iya mismo kining higala kinsa matud pa sa impormasyon nasuko kining 16 anyos kay wala siya gihatagag sigarilyo.
0: Runda Balita.
1: Naitabo usab kini mga katropa ang insidente sa may barangay Managok, Malaybalay City mga katropa. Gikan sa baha mga higala na api na nga mga kabatanunan karon mga katropa ha. Ug sumala mismo ni Balaybalay City Police Station. O sa Balaybalay City Police Station mga katropa, naitabong insidente bandang alas 11 sa gabi. Sa purok 9 mga katropa, di na naisgutan nga mga individual, kauban nila mga higala. Namatod pa kini sa usa ka video ke establishment. Dihang naitabo nag-escalate kini ngadto sa pagpanunggab mga katropa. Huwag lang ka na sa sigarilyo, naitabo ang maong insidente nga katod mga katropa sa iyaha mismo nga sa ikagika alaot sa iyaha mismo nga higala mga katropa. Huwag lang sa sigarilyo once again.
0: Runda Balita.
1: Mo nagingon mga katropa sa itong mga otoridad, dili na sa eskwelahan na permi dapat ibasol at kinaliya sa mga kabataan. Apan, nagunang ngadto sa ila mismong pamilya, sa ilang mismong mga ginikanan.
0: Runda Balita.
1: Muna ay nasayod niya na mga ginikanan unsay angin niyong pagahimuon sa pagmonitor sa inyong mga kabataan. Kung sa sila malikay ni ini mismong mga iligal nga mga binuhatan na binakakutungan ang paghimo ni ini nagkadaiyang nga krimen.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:27 dito maglanga itong ambakan rondahan panghitabo sa tuang kauluhang bahin mga katropa.
0: Runda Balita.
3: National News. National News.
1: Kini may galaha kay sanglit grabe na pod ang mga panghitabo kasikas. Ani ini mismo nga nagpadayon nga impeachment trial. Ani ini nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Actually, may gala kay sanglit nagpadayon usab ang kining pag-question sa mga senator judges. Ingon nga kining impeachment, kining mga nahimo nga judges sa impeachment trial mga katropa. Kini may gala kay sanglit adunay mga pag-question labi na sa mga nagpaila ng mga testigo mga katropa. Yan giligihisgutan ng Milabayng Adlaw kay alas 2 sa hapon nagsugod ang kinimismong akining laing hugna sa taral mga katropa. Uga suwala pa ni ini mismong testigo todo depensa. Depensa siya kay mga pag-question ngadto kaniya. O di lali mahimong testigo mga katropa. Kung di kaandam ay ayaw na lang mga higala. Una mga katropa ang mga paghitabo sa tuwa mismo nga nasod. Walay puas ang mga pagpaningkamot sa prosecution panel sa ilang tinguha nga makumbikto si VP Sara mga katropa. Pantaliwala ni ini mismo mga nagpadayo impeachment trial ay nibisita usa diri sa Davao City mga katropa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio mga higala. O ni taong pakinis Jollibee. Baka na mga katropa ha, basta mga katropa. Kana mga higala ha, ang mga kasika sa ito ang nasod mga higala din na ang defense. Ang depensa sa prosecution mga katropa pinaagi or gibutyag mismo ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong nga ang focus karon sa depensa niining alegasyong clerical errors o document discrepancies dili matud pa dapat kining mag-overshadow sa central development sa impeachment trial kay kini mismong mga sworn or gipanumpaan nga mga testimonya nagipakita sa National Bureau of Investigation kon NBI human matod pa sa ilang gihimo nga pag-evaluate sa available nga mga ebidensya. Nakita mga katropa nga adunay reasonable certainty of conviction. Pinaasikan niini mga basihan na nagrekomenda sa pag-file o gatulo ka mga ihap sa grave threats o usa ka ihap sa inciting to sedition bato kang Vice President Sara Duterte mga katropa. Kaya ang panuganan, niini mismo nga prosecution mga katropa. Sumala ka na ni Adyong mga higala. Apan, todo dipinsa pod ang sa hanig usab ni VP Sara mga katropa. Ilang gi-question basta-basta mga higala. Kanina lamang kailain na po nga hugna sa impeachment trial mga katropa ang ipaygayon unya nga po mga katropa. Kaya ting dali arag yun in town sa oras mga higala. At wala pong ilakmit mga katropa kay gi-congratulate dihang mibalik na diri sa nasod Pilipinas ang ato ang mismong Pinay tennis star nga si Alex Yala mga higala, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagrepresenta mga katropa sa paghatag og pasidungog ngadto kang Alex Yala mga katropa gumikan sa iyang nahimo nga historical Wimbledon campaign mga katropa sa iyang pangidarong nga 21 anyos apan na mga igala nahimo na siya nga champion. Nahimo na siyang champion mga katropa nagpakita lamang na di yun ito magpaulahi ang kalidad sa mga Pilipino pag-abot sa international sporting events.
0: Runda Balita.
1: Wala kita igong oras sa itong pagpanag-uban-uban mga katropa maing buntag sa itong makaigsuunan nga paling naminaw si Randy Santisas or si Randy Archaga Santisas listening. Good morning, dagang salamat sir.
2: Good morning!
1: Si Sir Ningski Ventura is watching. Good morning, dagang salamat.
2: Good morning!
1: And of course si Sir Danilo Llanas. Good morning katropa, happy viewing and listening from Buhangin, Tagbaubo, Kaputian Island Garden City of Samal. Good morning Lanya sa family.
2: Good morning!
1: Hanggang salamat sa pagpaminaw mga katropa at ang inalamang musunod ng programa Exciting Pilipinas. At ang makauban din na si katropang Bricks Flores mga igala alang sa dugang pang mga hisgutan. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Tigronda Tigbalita, katropang Marvin Ebano, o ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
0: Runda Balita.
1: Oras katropa, alas 4.32 na.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buo murag dako og koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yung kuna. Ninahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mo yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic, mausa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one. Sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Clarice, Anna.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:42.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Good morning!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag, kanatong tanan mga katropa. Ayahay ang atong pamati, unsa ba? Pero katong mga dili ayahay ang pamati, makingsunan kayo doon nagigipamati or mga pamati lang yun, no? good morning sa tanan atong mga kingsunan, karoon nga namati, di na sa taksa nila ka mga lugar. Labi na, din karoon sa tulog ka mga distrito nga sakop sa siyudad sa Davao. Sa ato usap ng mga probinsya nga sakop sa Davao Region, kumusta mo? Kinanausap niyong alagad si Katrubang Briggs Flores sa Magiguban. Kaninyo mga igsoon, nining adlaw karon nga Martes. Martes karon nga adlaw, pizza 14 na sa bulan sa Hulyo sa tuig 2026. Good morning sa tuwa mga igsoon nga mga OFWs nga nakaroon sa taksa-taksa nila ka mga kuano lugar sa ilang nga mga gipangtrabahoan nga mga lugar mga kaigsoon ng good morning sa mga early birds nato karon nga buntaga mga kaigsoon ng sayo kayo gidin taon ini ato mga tigpaminaw no sayo kay sila nagtakang karon mahigala og tubig nga pangpainit para sa tuwang higop paghigop og kape nining sayo sa buntag. Sir Arnold Altivo, good morning! Kila si Sir Randy Archaga Santisas, mayong buntag. O ingon man, sa tuwang si Ma'am Nita Valderosa, no? Good morning, Ma'am! Si Alejandra Barrientos Fernando, good morning! Good morning kaninyong tanan, mga kaisunan. O si Sir Elmer Cubillos sa mga kaisunan, good morning, no? Morning kayo sa ato ang mga katropang sayo kayo karon nga naniid mga kaisunan. Si Sir Elmer Curioso Cabillo na buntag. Si Sir Amusing Kendrick, good morning. Welcome din karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Standby sa mga balita nga ito ang ihatod kaninyo karong taon-taon mga kingsunan pinagi sa itong Express Pasada headlines.
4: Headlines.
3: Kaya ito sa ilang taon karong mahigala nga ito ang mga top stories no nga naga kahitabo mahigala sulod sa milabay nga mainuras. Sa nagpadayon karon nga proceedings, trial sa impeachment sa Senado. Ito ito nabati mga kingsunan nga kining National Bureau of Investigation. Walay impormasyon may kalambigitan sa kahibao kung kinsa kining hitman allegedly nga giduso karon sa prosecution nga gi-hire mga katropa sa vice presidente. Gi-hire kuno kining hitman o gikontrata ni Vice President Sara Duterte. Wala sila mapakita na na mga kaigsoonan ko, no? Base diha karon sa gipadayon nga kinibang investigasyon or trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samtang resolution sa sedition case ni Vice President Sara Duterte pending paghihapon sa Department of Justice. Sa mga hinungdan nga nga gipinding nila. At tungod ba kay dunay kuan kinibang dunay impeachment trial batok nga to sa Vice Presidente? Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan, na po'y bagong bagyo nga maabot sa tuang nasun sa Pilipinas. Oh. Bagyong Haisin na nagpabilin ang gikusgon ini samtang nagkadul karon sa Philippine Area of Responsibility Line. Nagkadul na mga kaigsoonan kining nahisgutan nga bagyo. Kani porsyon na ni nakasood na mga katrupa nining muna nga kagahapon o kagabi. Lahi na po nagway ito, no? Iyan na po ito ni Kwa kasi Inday nagpalayo na eh. Si Bagyong Inday. Ganon, karon si Bagyong Juicy na po. Kunsa ka kung doon ay Bagyong Bungbong? Bagyong Ferdinand? Oh, di ba? Eh, lagi mas bagyong Inday, adi. Super super bagyo gitu si Inday. Napo ka tayo super bagyong bumbong? Ano ni mo mga kaigsunan, muraga... Kuna na ko, no? Pamati lang na ko, no? Muraga, ampog isi nagtudor nga. Ayaw, ginintawan mo pag bagyo, big. Eh. Malungkat na po ning kuan ba? Malungkat ay huwag nyo akong ipahiya. Malungkat na po ng flood control. Mubalik na po tas malita. Nakalimot na ba mga tao, mga kaigsunan, labot sa isigutanan nga malita. Eh. Gilingaw nila mahigala sa mga panghitabo, mga katropa sa kining linog, nganhi sa baha, kunya impeachment. Nalingaw na mga tao, di ba?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Paglingaw sa mga tao, nalimtan na nila ang katong flood control scam, flood control scandal, mga kaigsunan nga investigahan sa Blue Ribbon Committee sa Senado, tapos ilhon ang katong utok yun, mastermind yun, mga higala sa kinabang kinakaway sa sapi. Actually, nalimtan ang tanas sa mga tao, pero karon na mga kaigsunan na... Magsige na po ng bagyo, murag gikalkal mga kaigsunan ang isyo sa nga nakalimtan mga kaigsunan, gitayan mga katrupa nga isyo may kalambigitan sa kinibang kwan, kining flood control. Oh, good morning sa mga pro-bongbong diha. Good morning po sa mga pro-Inday Sara Duterte. Ingaw na lang na to, mga kaigsunan. Good morning po sa mga pro-bongbong Marcos. Kamusta mo? Ay, kadali lang mga kaigsunan, kay dini karon sa tuang mga balita ang atong hatagan o pagtaga, diretso ta karon mahigala sa tuang Express Pasada Headlines.
4: Headlines. Headlines.
2: Express Pasada.
4: Atuan
3: na to karon ang atong mga balitang lokal.

0: Alas 4:50 na sa Buntag Philippine Standard Time. Kining ato ang mga balita gihatod nato karon sa Santon Plus Coffee Mix kapinatambal pa.
1: Headlines. Headlines.
0: Una karon sa tuang headlines sa tuang balita nga lokal.
1: Express Pasada.
0: Serious aftershock na matikdan na dito na pita sa may Balut Island, Sarangani sa Davao Occidental.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: XFM Report.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Subling mitayog ang magnitude 5.3 o 5.8 ng aftershocks dito na pita sa mga isla sa Balut Island nga nakapabarug o nakapakurog usab sa tumang kakuyaw sa katauhan human sa kusog nga linog sa Mindanao na itong bulan sa Hunyo sa milabay lamang nga bulan. Inon wala gikatakdang gikataho nga grabbing damyos nga natala sa naisgutan nga aftershocks.
1: Express Pasada.
0: Sa nung pang bahin, mga higala sa paggatod sa tuang balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Tulo ang patay samtang unom ang pabilin karon nga missing sa flash flood dito na pita sa may Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
1: Express Pasada.
3: Express Pasada.
1: Headlines.
3: Headlines.
0: Naka-recover na sa mga nangahanaw o nangaanod sa baha ang mga rescuers. Din tulo ka malawas sa tulo ka mabiktima apil lang druha ka makabataan nini human nga gikuso-kuso gilampaso sa flash flood ang barangay Tanuman natong Julio Jess. Upat ka mabalay ang gipanganod ngadto sa kadagatan tungod sa habagat nga dala usab sa kapintas ni bagyong Inday.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:52 na sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Sa nung ang pagkatod karon sa tuang mga balita, sa tuang Express Pasada headline.
1: Headlines.
3: Headlines.
0: Dili karon sa tuang mga balitang regional.
1: Headlines.
3: Headlines.
0: Bagong bagyo nga Jose posibleng nga musulod na usab karon sa Philippine Area of Responsibility or PAR.
1: Express Pasada.
0: Namugna na sa silangang bahin ang tropical depression sa Mindanao gikan sa usa ka low pressure area LPA sigon sa pamahayag sa PAG-ASA posible kini nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Karong adlaw Hulyo 14 og tawgon kini nga sa lokal nga pangalan nga si Juicy. Gilauman nga mukusog kini isip usa ka tropical storm apan dili hinon kini direkta nga magdala og dautan nga kadaot sa kayutaan dinhi sa nasod sa Pilipinas.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Nahinaot ang tamang kaigsunan nga dili ni makahatag og grabing kadaot no ngadto sa tuwa mga kaigsunan mga katropa kay dito sa kuan na ubang porsyon diri sa Pitas Mindanao gilinog na gibagyo pa.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Now unsay imong ma-expect mahigila panahon nga dunay bagyo?
2: Rex Flores
0: sa
2: Exciting Pilipinas.
0: Dili mangliki ang atong kasada na makaigsunan ni ato ang makayutan dili mangliki mga kaigsunan di manglugti kundili baha mga kaigsunan ang pabuton mga katrupa.
2: Rex Flores.
1: Express Pasada.
0: Sa nungang pangbahin, maigsoon din karon sa tuang mabalita nga itong ihatod kaninyo, mga katrupa. Dito na pita sa may Maguindanao, 309,000 kamang residente apektado sa baha sa Maguindanao del Sur.
1: Express Pasada.
0: Nawalang gani mga kaigsunan no, kadaghan kayo sa mga pamilya in town nga nabiktima mga katrupa sa baha dito na pita sa may Maguindanao.
1: Headlines.
3: Headlines.
0: Ipagawas karon sa Philippine Space Satellite PhilSA ang halapad nga kaumahan sa humay uban pang nga pananom nga nalunod na unlod na tabunan in town sa tubig sa tibuok nga rehiyon sa Mindanao dito sa may Maguindanao del Sur. Muabot kini ngadto sa 62,000 ka mga pamilya o kapin sa 309,000 ka mga individual. Alaming napiktuhan human nga napaubos sa baha, napailalom sa baha ang 159 ka mga barangay sa 19 ka malungsod sa rehiyon.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Nadi paghihapon mo makasabot ang nagya nganong bisita mog tubig baha diha na pita sa itong mga kigsunan sa Mindanao, dili lang taga-Tuhod kundi taga-Liog. Buti no? Pasabot ana mga kaigsunan kung pahilom mo na mo diha. Hindi na mo magsigig pinatsanay. Uban nga mga lugar sa Mindanao, mga kaigsunan. Murag kanunay lang gipangga nila, kinipagpatay sa tao eh. Oh. Taga-Liog na kunagod. O, oh, diba? Pag mabot naman nagliog, mura ba na isinyalis mga kaigsunan nga murag patay na tani. Ano na siguro magbago tama, no? Diba? Pita mga katropa sa padayon na ito, kang pagkatod karon sa ito ang mga balita. Dili karon sa itong balitang nasyonal. Alas 5:57 na mahigala sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito balitang nasyonal mga katropa, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mulupad paingon nga ito sa Singapore.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Mulupad nining adlaw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Singapore alang sa usa ka opisyal nga working visit. Sugod sa

0: Masada.
1: Dagong usbaw sa presyo sa petrolyo ipatuman. Karong adlaw na.
0: Express Pasada. Express Pasada.
1: Sa balita mga katropa, gikatakda ang dakong usbaw sa presyo sa lana karong adlaw Hulyo 14. Din ang diesel musaka kini sa 2 pesos and 62 centavos hangtod sa 4 pesos and 62 centavos sa kada litro. Samtang ang kerosene musaka usab kini sa 2 pesos and 22 centavos hangtod sa 4 pesos and 22 centavos sa matag litro. Ang gasolina dunay rollback usaka sa kutob 1 peso sa matag litro. Kini tungod sa epekto sa gubot dito rapita sa Middle East nga nakapikto sa inflation sa nasod. Gubot yapon dito mga kingson ano kay abinatong tapos ng gubat mahigila dito rapita sa Iran o kinibang kuan kining Israel. Karon US naman po kuno nagsige na po sila galusan og airstrike padulong ngadto sa Iran. May tabuan eh, mga kingsonan, wato yung nada to ilahang panaghinabing pangkalinaw dito. Oh, kaya kung naman ko ito, kanabang ceasefire kay lingkod sa tabi, kung sa'y lingkuran sa ito pa, wala ka sinabot ang duha ka mga nasod, kung sa'y tumong ani. Anong ibuhis nila ilang kagalingon, mahigala, dito napita sa Iran o kinibang Estados Unidos, apil na ang mga Israelis. Para lang ipakita nila ilang garbo. Oh? Actually, mga kaigsunan, kining pinatsanay, bunga na sa garbo. Eh. Bunga sa, kuan, makinabang hambo. Mga kaigsunan, ninyo nabati ang pagkatun sa ito ang mga balita. Dinikaroon sa ito ang Express Pasada Headlines, mga katropa nining adlaw. Hulyo 14, Tuig 2026. Pabalik niyo alagad mga kaigsunan sa tuwang panaguban sa Exciting Pilipinas. Suman lamang sa mga pahibalo gikan sa Technical Department. Standby! Alas 5 na sa buntag!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Sugot ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
13: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: Balik tama ka tropa din karon sa to ang panaguban nato sang timbayaon kining ato mga tigpaminaw be. Samtang bugnor ba kay karong panahon mga katropa kun ani gidagway ning magpadulong nata sa Pasko no or magpadulong na puta sa bagong juice bagong bagyo mga katropa. Si good morning di ay sa to mga tigpaminaw mga kaigsoonan na actually ga kuan ni kanang gaguot ni kinag exercise ta mahigala kada bitong chair tai chi daw. Kay kuno magkapagamay do na sa tuong tiya. Sakit man day mga katropa no, mura man day kasing pangatsing. Sakit imong tiyan ba kay murag liguot pa ni imong tiyan mga kaigsoonan, murag unsa ni kanang murag ipamaulan imong tiyan. Oh, good morning kay Alejandra Barrientos Fernando, good morning. No, good morning kaninyo si Rex Ordiniza. Sir, good morning Sir Rex Ordiniza, no? Good morning mga katropa. Ningski Ventura, good morning Sir Briggs. God bless you too, sir, no? Or ma'am. Si Harold Salang watching live from New Sambog, New Corilla sa Davao del Norte. May buntag niyo diha tanan mga kaigsoonan. Oy, mga taga Sawata, may buntag diay kaninyo, no? Sawata mga katropa kining San Isidro ni, no? Sa lungsod sa San Isidro sa Davao del Norte niya. Tapos sa ibalik man daw ni Sawata karon, no? Sawata na gid karon ang lungsod nga Sawata na gid siya. Lungsod na gid nga Sawata, dili tong San Isidro mga katropa, no? Oh. May buntag sa inyo ang tanan diha. Bilib ko aning lugaraha makaigsunan kay sabi ninyo makaigsunan na kwan ba no ang developing ko to bagi sa salungsod padulongan to suban nga mabarangay wagi na develop ani kung biliban ani nga habal-habal gihapon gyud ang makabiyahe diyang dapita okay kayo diba? Is may kailangan gato mga di ba ang kining mga naay mga motor kay daghan makaing pautang motor karon makagrab diha dapita sa mga bukid mga katropa nga motor lang ang makaagi. Lisod man po nagapuros na lang bus ang muagi nga na di ba. Di sato pa okay kayo.
1: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Si Sir Andy Archaga Santisas, good morning. Si Sir Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City. May buntag sa mga taga Coronadal no sa ato mga kuan diha mga kauturan nato da sa kuan sa Coronadal mga kaigsoonan no. Si kisa pa ni ha. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs, good morning nimo sir. Ang ato ang isuon nga taga-Laak sa Davao de Oro. Good morning mga taga-Davao de Oro. Si Ma'am Nita Valderosa sa Canada, may buntag din mo ma'am. Hapon pa dito karon sa kuwa no? Afternoon pa dito napita karon sa Canada mga katropa. Di sa tuwa mga kaigsoonan, ako padulong natagbanag-banag mga kaigsoonan. Oh? Si Sir Harold Salang, gika nagtanaw ni siya karon dito sa May New Corilla sa Davao del Norte. Oy mga kaigsoonan ko, alas 5:10 na sa buntag oh. Nakapangapi na ba mo diha wala pa? Kato mga nagligid-ligid diha mga kaigsoonan nga hangtod karon na nagbukot gihapon sa ilang habol. Oy pagmata na mo oy kay alas 5 sa buntag na. Magulang kay magdala gani ni si Jose karon og sinsilyo niya kwarta ba unsa ba? Kaya nayabo ang malita na maulahigin mo. Digin mo ka daw, digin mo ka punit. O dapat magbangon na basta narong orasa mga kaigsoonan bangon na tapos sa basig doon na ininit ng tubig daw. Guwapa pag init ng tubig. Para nga mga pita. Kaya itong oras alas 5:11 na mga kaigsoonan ko hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix ang paboritong kape ng bayan mga kaigsoonan, paboritong kape ni Senator Bato de la Rosa mga kaigsoonan ngayon taon karon na wagin pa in taon nagpakita gumikan kay ginahunting siya karon sa iharapon mga kabaro kaniadto mga kaigsoonan gumikan kay lagi doon na siya warrant of arrest gikan sa ICC ha? Ani ani man ni mga kaigsoonan ang panahon karon. Mopatuman sa mopatuman og balaod ang tao magkaigsoonan ang officials gobyerno. Gumikan kay gipangga niya mga tao dili niya buot nga mahitumpawak nga na sa illegal nga druga. Mao naman inon karong initan magkaigsoonan og ipaslax bilangguan. Tabaghat ning klase sa sistema mahigala sa tuang kalibutan karon.
2: Binuang.
0: Binuang eh. Kada kung binuang ana di pa mo ka. Wa pa mo ka klaro ana. Wa pa mo ka pansin.
2: Binuang.
0: Oh. Di ba? Oy mga kaigsoonan para sa tuang problema problema sa tuang nasod mahigala actually makahatag ning stress sa inyo. Kaluya sa tuang lawas. Problema mga kaigsoonan, di ba? Nga usay na lang din tao ng uban ng mga tao, no? Sultihan tamo ba? Tagaan tamo i-share na ko sa inyo ha kining mga panghitabo ba, no? Di na ganahan maminaw, mahigala o balita, no? Kay ang balita karon sa kuan na lang, kanabang nagdala o kasuko, no? Nagdala o kaguliyang, ha? Kalisod sa pangunahuna, trickery mga ka, mga katropa lisod no nauna-una no kung ato ang nauna-una kining ginahimo ani mga tawhana para sa kaayuhan sa mga Pilipino yet pag-abot is panahon sayop di ito so man isa mahigal ang istorya nga ang kanang matarong pwedeng himuong daotan ang daotan himuong matarong no, di ba? Yan ang uso ngayon.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Manang uban karon mahigala nga mga kaigsoonan nato. Makiuso pod da mangita po sila mga pamagi para nga muuso ang uban na magvideo na nga magyup-yup magtutoy mahigala og kanang illegal nga druga. Oh. Daghan na sila. Abi nila mahigala nga himo na silang Ginoo mga kaigsoonan kung mututoy silang illegal nga droga samtang gatubang sa kamera. Oh, yan ang bago ngayon. Bagong diskubre. Ha? All right. Stress na mga kaigsoonan ko para sa pagpawala sa tuang stress mga katropa. Arita karon sa tuang premium D3 soft gel capsule. So, gumikan kay paligunon man niya ang atuang kuan ani ang atuang paligunon niya ang atuang immune system. No? Paligunon niya ang atuang immune system ani mga katropa gumikan sa mga components ani karon nga premium D3. Oh, okay ni bang D3 vitamins mga kaigsoonan. Plus doon na pa ni siya'y aktibo nga component dala mga higala sa VCO o gaingon man sa Moringa Seed Oil. Ang VCO mga higala, munda kini siya mga higala sa lauric acid o makapugong kini mga higala base di karon sa mga pagtuon sa mga health expert nga nakahatag kini mga katropa o tabang diha karon sa pagpukan sa mga viruses. Ate sa mga virus mahigalag asa tong tao mahigalang nag-amping para sa ilahang kagalingon nga health dito po dinon sila mo tapon ba no wag yung mga batasan mga kaigsoonan kini mga virus po oh wag yung batasan mga katropa mo na nga mag-amping kita kanunay dili ta magpasagad mga katropa kinanglan nga ang atuang lawas protektahan na to pinagi sa tuang pag-advance nga pag-inom sa Premium D3 soft gel capsule mga kaigsoonan ko kay dili lang paligunon atong kabukugan ani paligunon pang atong immune system aron nga i-combat mga higala kini mga virus nga posibleng mutakboy sa tuang lawas. So na kayo ma-hospital ta karong panahon na mga kaigsoonan gumikan kay labihan kamahal mga katropa ang hospital mayroon na to sa hospital. Kaniadto mga kaigsoonan, musuroy ang doktor mura kag lubat-lubatan. Mga kaigsoonan kay 8,000 dayon na kada round niya. Ambot lang sa karon kay medyo taud-taud naman to. Ano hospital nga katropa, bris hospital oy. Hospital gani nang bakal mga katropa. Hindi pang lawas mga kaigsoonan sa tao, di ma hospital. murag mo samot imo sakit sa ospital, mga kaigsunan, kay labi na makita ka sa doktor, mahiga lang nga magsawisaoy na si mo ang kwarto. Kaya na po, sumuhin na po ni. Nga ikaw, be. Oh, dili ka mangandam karon protektahan ni mo imong lawas, mga kaigsunan. Nahala, kung gusto ni mo nga musod ka sa ospital, sugata dito si doktor nga mangayo og kuan kini bang 8,000 per round. Nasumala mangu sa research sa mga kaigsunan sa Department of Science and Technology sa DOST Philippines, mga kaigsunan. Ila nakita na matikdan mahigila kining BCO nga mamahimo din siya nga usaw sab ka addendum or kini bang adjunct supplement, mga katropa, no? Dugang suplemento nga maka-relieve da karon sa mga symptoms o makapaubos sa inflammation gikan sa mild to moderate gyud, mga katropa, sa COVID-19. Oh, dato ning COVID-19 mahigala, ha. Subuti pa sabot, mga kaigsunan. It is the Department of Science and Technology, not the kinibang Yes to Health Incorporated, mahigala ang gasulti nga makatabang kining premium D3, mga kaigsunan, no? Gumikan ka kinibang VCO, kaya naa kinidya karon sa premium D3, mga kaigsunan, ang VCO. Makatabang kining VCO, diya karon sa pag paubos sa gikan sa mild to moderate sa COVID-19. Virus ning COVID-19, mga katropa. O, mana say, ato ang tupagon, mga kaigsunan, no? Para sa tanan nato nga mga katropa karon. O, si Sir Tristan White Gulay, good morning. Maimbuntag, katropang Briggs, maimbuntag po ni mo, sir. Ma'am Jing Pigarido is watching. Maimbuntag sa tanan, mga katropa. God is good all the time. Salamat kayo ni mo, Ma'am Jing.
1: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alright, mga katropa, kagahapong adlaw, nisuod na ta sa ika-upat ka-adlaw bitaw nga impeachment complaint. Muli kay mataan ng isyu, ha, mga iladi, takalikay, mga kaigsyon, kay basing matamparusanta, no? Kay, actually, muna ginasunod sa mga tao karong panahon, na. It's either mga pro or anti man sila, mahigala kay Duterte, muingon gini sila karong katong mga anti-Duterte nga dapat ma-prisoning kuan kining vice presidente, dapat ma-convicto ning vice presidente. Ang katong po mga nagpangga, nagmahal, nagpangga ni Vice President Sara Duterte, nagingon po to siya nga panalip ni intawon Ginoo ang amo ang vice presidente nga buutan o gwapo. Di ba? Daghang mga nag-ampo actually, mga kaigsunan ko karon ng mga tao. It's either pro or kinibang anti. Ang mga pro, muingon ni sila mahigala nga, inimuhimo ramang giday na, chismis ramang giday na ang mga ebidensya nila. Diyaw, ang sulti, mga kaigsunan, no? Dito sa balita, giingon mga katropa sa prosecution, no? Nga dapat kuno ang prosecution mo mag refer kini sila, mag refer lamang kini sila sa mga sa kinibang ginatawag nga technicalities, dili sa mga ebidensya. Unsa? Sa to na saptan, makaigsunan kanang duruha mag-uba na technicalities and evidence, no? Kana bang ginatawag, makaigsunan ko nga, the burden of proof rests upon the one who asserts, not on the one who denies, mga kaigsunan. Diba? Oh. Now, ang bot di pasabot niya na, dili obligasyon sa pagpamatuod ang sa depensa. O in short, ang obligasyon sa pagpamatuod anaa karon sa nag-akusar or sa prosecution. Sa mga prosecutor, dili sa mga nagdepensa. Now, ang depensa, mo test ginada karon sa cross-examination, mahigila nga, giunsa nimo pagkuha ning imuha nga mga ebidensya, imuha ba gining personal nga na witness, o mga chismis lang ning imong nabati o nadungog. Dito bitaw sa akong namatikdan kagahapon, makaigsunan, diha bitaw sa kinibang question sa usa ka senator judge, mga katropa, ana siya nga I did not hear the from the defense regarding on questions regarding sa presence sa kinibang mga sa contract ngadto sa hitman. Oh. Okay. Now, di ilang paso siya ditong tubag karon mahigala sa abogado mga katrupa nga ka paako na kayo kay grabe ga awas-awas mahigala ang iyang gitun-an mahigala nga way of defense. Ha? Ingnan sa mahigala nga burden of proof anaa sa prosecution dili sa defense. Kaubo eh. Kurting kaubuha mga katrupa. Isa na nga senador, si Senator Bam Aquino. Well, mga kaigsoon din karon sa ato ang gilantaw karon noon. Mga puntong atong hatagan o gapagtagan. Mayon man ato mahigil nga kining impeachment dili kining usa ka lumba sa pinakakusog nga akusasyon. No? Base nagtuo mo mga kaigsoon nga lumba kini sa akusasyon. Tanaw ra gud na karon. Upat ka mga punto nga giakusa nila karon mahigala sa vice presidente aning atong nasod. Okay. Now, sa tuang lantaw, lumba kini sa pinakalig-on nga mga ebidensya. Yes. Magunsa man akusasyon, mahigala kung wala kay proof. Wala kay i-show dito karon nga evidence. Otherwise, kanang imong gipang pasangil makaigsunan is a fruit of chismis, a fruit of marites. Di ba? Oh, di ba tinuod mga kaigsunan? Oh. All right. Now, makatarungan nun, pagduha-duha o kakulang sa timbang, katungdanan sa Senado nga dili makahukom o maghukom, pinagi lamang sa emosyon o politika, kundili pinagi kini sa konstitusyon o sa balaod. Hinauta, mga kaigsunan nga, ingunani ang himuon sa tuang nga mga senator judge mga katropa. Right? Now, dini karon sa tuang nalantaw makaigsunan no. Dini karon mahigala na makita na to nga suma sa gikaingon sa usa sa mga abogado si Attorney Bintulan ang sa defense sa kagahapon mga kaigsunan nga may misalang dito. May question mahigala sa ikaduha mga katropang witness. Oh. Napatoy usa ka katawan na nakakatawa mahigala kini si Ligod. Oh. Kay parang naay question dito sa kinibitaw nga bias. Do you think that the president is biased to the NBI or the vice president is biased to the NBI? Nikatawa siya. Ingon siya nga sa kung nasabtan dito sa iyang storya kagahapon mga kaigsunan or kinaabsam to sila kagabi no ingon siya mga kaigsunan kung kana di ko kaistoryaan tapos tabon na siya sa iyang simod mga kaigsunan murabag nakabugal-bugal ba iamo ni presidente dire gini mo pabor sa mo pagtubag pabitaw sa NBI karon ni ana man ang NBI mga katropa nga nagbase kami sa mga evidence. Kaubo! Diba? Kaubo na po! Nakaduhan na nakaubo, mahigala prosecution. Oh, mabita na mahigala karon nga i-incumbit probatio qui dicit non gi negat. Oh, sa may but pasabot ana. Dapat ilang i-show nila karon mahigala ang proof of evidence, mga kaigsunan ng proof, ang proyba, ang mga ebidensya, ilang ipakita mga kaigsunan gumikan kay sila karon ang naa sa prosecution. Oh. Nahala, ikatawa makamo. Karon pagpangutana na pud mga kaigsunan ko nga papangutana na pud karon ang prosecution kung personal ba niya nga nakita ang hitman o na istorya ba nila ang hitman, mapresenta ba niya ang hitman, dili oy. Oh, Subot'y pasabot mga kaigsunan nga, dili pa lang daan, istorya sa kuan ito baan. Muna uban mga kaigsunan, tanawa ragod ang makita na ko kining views nila. Diha karon mga kaigsunan, kanang sa Senate trial, mga kaigsunan, nakita na ko dito, gamay ra kaayo mga katropa ang nagtanaw. Gumikan kay murag tanaw matani nga bunga man ni sa Marites. Muna nga tagaan natong trabaho ni atong mga senador. Sila karon ang mutimbang-timbang diha karon nini mga presentation nga gikan sa tubaan. Presentation of evidence nga nakuha dito sa Tagais tubaan. Now, dili karon mga kaigsunan sa tuang ako ano. Mga pangutan na mga nahitabo sa day 4 mga kaigsunan. Gipadayon sa House Prosecution ang presentation sa ilang ikaduhang testigo sa NBI. Nga si NBI Regional Director Jeremy Lutok nga mipadayon sa iyang testimonya bahin sa imbisigasyon sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Gipangayuan na po sila dito kung buo ba naba ninyo ang katong giingon ninyo nga 2 hours and 26 minutes nga full statement of the Vice President pinagi sa iyang press conference. Di nila mahatag mga katropa. Chap-chap lang. Inatural. Doon ay mga pundo dito, mga punto dito makiksunan nga pwede nila magamit as alleged sa threat against the president. So muna na kanang pastor mga kaigsunan sa simbahan o pari o ministro ang naghatag lang usa ka teksto mga kaigsunan nga dili buo, no, nga musimba ta silang pagtuo mga kaigsunan diha ta mulublob sa ilaha kay sila ang dalan paingon sa langit, di ba? Unya di ay mga kaigsunan na di apay mga kamaturan luyo niya ng tanan. Muna karon ang gipangita mga gala sa mga investigador sa defense mga kaigsunan dito karon sa plenary sa Senado. Now, gipadayon din karon sa depensa ang cross examination din ilang gisukit-sukit ang mga basihan sa konklusyon sa NBI. O kung ang mga pahayag ba sa Vice Presidente na himong ikonsiderang aktual nga hulga o usa lamang ka pahayag nga walay direktang ebidensya sa implementasyon. Alright. Muna karon ang ilang gi-kuan dito, no? Gi-puga mga kaigsunan sa kinibang ginatawag mga kaigsunan kong gipuga karon sa depensa. Unya, di na basta-basta kayong mo-object mga kaigsunan ang prosecution, pag mananghit siya, para bang moingon na siya bang pwede na siguro ko aning mo-object Mr. Presiding Officer. Now, gipabalo usab nga ang ipatawag pinagi sa pena ang NBI director nga si Melvin Matibag. Aron nga motestigo sa sunod nga mga hearing mga kaigsunan, dugay kay ni Muhuman lagi ba kay napatakaron o sa pila na duha na kasimana mga kaigsunan napata sa NBI paghihapon. Kini paghihapon na murag nitutok sila dito sa threat eh. Pinawa. Ano nga mamang mitutok dito dayon sa katong alleged ninyo nga confidential pa? Dito ta, para maglami dito mga kaigsunan kung tinod ba gini nga mapresinta diri karon si Piatos. You know mga kaigsunan, diri ko na-excite karon sa Piatos ba? O kinsa gini nga bitbiton mahigala sa defense nga gingon nila nga among bitbiton o bitbiton nila si Piatos atubang sa masinador. Nabasin niya kailan na nila, no? Kanang si Piatos, no? Matingala na sila nga. Ikaw na y- buangan mo. Ikaw na si Piatos, di ay? Pita mga kaigsunan na. Ang impeachment court nagtakda mga higala nga ipadayon ang cross-examination nining adlawa mga kaigsunan sa padayon karon nga paglitiga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Wala siya mga katrupa, no? Now, ang testimonya sa NBI investigator, dili ni siya automatico nga tumbas ni siya mag-ilaw, katugbang, no? Sa legal nga konklusyon, mga katrupa. Ang impeachment court mismo ang mutimbang sa kredibilidad sa mga testigo o sa gibugaton sa tanang ebidensya. That is why dapat ang kining mga senator judges mga kaigsunan mututok na karon sa mga testimonya sa mga testigo. Hindi lang inaging kundi sila diya karon mahigala kay humandaan na ang ilang hukom o desisyon. Tungod kay doon na sila'y kulor mahigala nga gidala, hawak nila ang bit mga katrupa. Ang ilang hukom tama, ragyo, sakto rito sa hawak ko ang bit. No? Dili ni maayo, mga kaigsunan. Kamu po, kita po mga kaigsunan nga mabutante, lantahan po nato ni mga tabaghat nga mga senador. No? Nga nagtrabaho lang, di akaro sa Senado, uban sa ilang kaugalingon nga interest, dili interest sa kinatibok ang Pilipino sa Pilipinas. Kumbalik taon niya, mga kaigsunan, din sa itong panag-uban, naman lamang sa mga pabalugikan sa technical department, kining atong oras, alas 5.33 na sa buntag, atong gihatod kaninyo pinagi mahigala sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag sa itong mga igsoon nga mamag-uuma. Panahon sila pagpanguma, damgo sa itong mga mag-uuma, mga katrupa nga mukita o dako nga ani, o pinagi sa Crop Gold Foliar Fertilizer, kini ang abag alang ato kanila.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapunturan dito dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon po tulong, may gabi yung hindi ko matulog.
7: Zaton Plus Gold.
8: Kreatin lami, natulog na kayo po, sa kung ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa Yesko. Relativo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuang kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soul.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soul.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soul.
14: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
2: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
17: Nak, merienda time na.
18: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
19: Tinuod na ura, lami gyud ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
18: Paborito gyud na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
20: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
23: Paklarek sana.
24: Exciting!
0: Good morning! Good morning!
1: Oy, good morning mga kaigsunan sa itong mga... Oh, na yung mga naipahabol din karon mga kaigsunan sila, mga Mrs. Sarah Ricks, Rex Ordiniza, no? Good morning mga katropa. Good morning kuno sa tanan nato nga mga katropa. Si Ma'am Jing Pigarido, maujod katropang Sir Brick sa lisod mo, lisod masakit. Pwede jud nato na malikayan. Pinagi sa pag-take sa mga produkto sa Y2H or Yes to Health. Muna iyang ginasulti diri karon ni Ma'am Jing Pigarido. At Santon Plus sa coffee mix. Santon Vitamin C, hashtag Santon Gold Herbal Capsule, Santon Premium D3, aron ang atong tibok adlaw, Aptik og Lagsik sa kanunay, mga katropa. O, maunay message ni Ma'am Jing Garrido. Ma'am, good morning ni mo, ma'am. Ha? Salamat kayo, ma'am. Ha? Tama din ang isulti ni mo, ma'am. Dali lang, kaya sang atuan. Karoon ang mga reports pangayga. Lagikan sa itong mga sister stations, XFM Network Philippines, Mindanao area. High value target, Dakpan, dito napitan sa may kantilan sa Surigao del Sur. 850,000 pesos nga kandidat sa Cebu. Ingon man, armas, nasakpit sa kapulisan. Katubang mo sa balita si Katubang Ali Vicente. Katubang Ali Vicente, good morning. Please come in.
13: Live report.
23: Anda nagkaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka giilang high value individual kon HVI humadadakpan sa gilusan niya by bust operation sa mga awtoridad sa barangay Kalagdaan, Kantilan, Surigao del Sur alas 12:19 sa miaging kadlawon. Ang suspetsado giila sa alias nga Lulong, 39 anyos, minyo og residente sa Purok 2 sa naisgutang barangay. Si alias Lulong gingong bag-ong nailhan nga drug pusher sa tibuok lalawigan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Kantilan Municipal Police Station, kauban ang Regional Intelligence Division 13, og ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibanaban ng 125 gramos sa gituhoang shabu nga gibanaban ng mukantidad sa 850 mil pesos og usa ka 9mm nga pistola nga walay lisensya. Lakip ang mga bala niini, bypass money, uban pang cash, mga cellphone og usa ka motorsiklo og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gipahigayon ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya dito sa dapit sa operasyon sa atubangan sa kapitan sa barangay og representante sa media alang sa legal nga dokumentasyon. Gidala na ang suspitsado sa Kantilan Municipal Police Station samtang gihikay na karon sa mga awtoridad ang pagpasakag mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kani katropa. Aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Good morning.
13: Live report.
1: Salamat karubang Ali Vicente sa report na nukad gikan sa Caraga Region, mga kaigsunan. Sa rawang pangbahin din karon sa pagkatuloy, good morning day kay Sir Martina Navaris Manggiran. Sa may bangkal, ha? Good morning Sir Martina Navaris Manggiran.
24: Bangas ka!
1: Sa rawang pangbahin din karon sa pagkatuloy sa to ang mga balita. Suspect sa bagong shooting incident dito na pita sa may Tagum City, nadakpan!
13: Live report!
1: Bing, ano nadakpan? Manini ay report karon detalye sa balita si katubang Lars Sanyol. Katubang Lars Sanyol, good morning. Please come in.
13: Live report.
25: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek sa bagong shooting incident nga naitabo sa Pioneer Avenue, Tagum City, niyatong Hulyo 12 sa kadlaon. 5 oras lamang nakalabay human sa insidente. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa insidente. Alas 4:30 ang takna sa kadlaon o human gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso nalakpan ang suspek. Alas 8:49 ang takna sa buntag sa baong petsa sa Villa Mangsanok Mangkilam, ning siyudad.
26: Actually sir, kaning suspect bali ang tindahan nga asa nagabaligya diya sa may kuan Pioneer Banda no Bria sa Grid Horse ya nagpalit tong lima ka mga construction worker hubog na palit sila dito hubog na din pag
25: nailang suspek ang si Randy Labajo Tatoy 35 anyos residente sa barangay Mangkilam samtang ang biktima nailang si Nardo Gilamacio Arendain 47 anyos construction worker lumulupyo sa Marilog District Davao City matod ni Colonel Mahand mga migula silang imbisikasyon nga nagpalit og ilim nun ang lima ka mga lalaking hubog lakip nini ang biktima ngadto sa usa tindahan sa dapit nga may resulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa naasod ka tindahan
26: ilahang gi ano tong tindera na babae na kanina yung suspek na to yan ang kaya din ang uyab ng kuan na
3: tindera
26: oo
3: okay
26: nga gitabangan siya ang una gitabangan tong suspek o bagay sila tong
25: gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og dabudalan pa kini og tubo miho pa ang tension human mabiya ang grupo apan mibalik ang duha aron mapalit og ilinon hangtod sa nakakayon ang suspek o pagpusil gamit ang punto .45 ka pistola nga may resulta sa nanaling kamatayon sa biktima
26: balik man tong duha kay mapalit pa og dahil napod na ilinon moto nakakayon na siya og kuhan moto yang gi pagbalik yung sabayan yang gipusil lang isa
25: samtang may balibad magpa-interview ang suspek kansang malog na sa Tagum City Police Station nga gigatak ng basikag kasong kriminal wala gipili ang oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lara Sanyol XFM News
1: na salamat katropang Lara Sanyol sa report na nukad gikan sa Tagum City mga katropa no? Itang sugila nuna ay gugma magida hinungdan ato mga igsoon nahinubra siguro iyang silos mga katropa atong mga hubog pero ano po itong mga hubog mahiga lang ni balik pa mag wala gida ilayin nga tindahan des tagom kadako anang tagom ato demo sa suki ni katropang Arnel Cortez dito mga kaigsoonan nga grabe ka kuan kining humok nga bulalo. Oh. Naka testing ba ni si? Naka testing ka dito ka tropang Royce? Ah, wala dai. Wala yung kaka duty sa Tagum, no? Dala ko na dito pating ilan ni Ma'am Marian. Kami kay dito ga bulalo balbakwa mga kaigsoonan no nga porti kay kahumok niya tapos sa nay mais ah bugha lagi. Bitaw. Ah, mo na siguro to yang kuan mga kingson ano, signos kung kumbaga. Ah, kini pong ka kwa ba ulit tinawag bitaw nila ulit bitaw mahigala sa ilimnon. Kapag inatagbaw mga kingson ni balik dito duha sila. Ah, di na panimaslan eh. Kuno ginatawag pon nga ay an ay for an ay. Wala naman po tayo oras mga kaigsunan. Dini ka rin sa ito panaguban. Salamat kayo sa ito ang mga kaigsunan. Ha? Si Brad Dante Bakong, nakahabol mga kaigsunan. No? Si Brad Dante Bakong from Alberta, Canada. Maing buntag, maing oras ni Mudia Brad. Wala naman tayo oras mga kaigsunan. Dini ka rin sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas. Kini inyong alagad, si Katrupang Brix Flores. Ang magpabiling ganyan kung sa kamayang buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang Sandigan!
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: Alan Abay, Abay sa XFM Davao.
10: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Kausun sa XFM Davao.
13: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatang og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon. Apan, sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
11: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat-malay-balay
2: dito. Suntone Plus Gold, tatak yes to health. Suntone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Suntone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Suntone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Suntone Plus Coffee Mix kamo.
1: Suntone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Suntone Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Suntone Plus Coffee Mix.

0: ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Jacob Golden Drug San Pedro.
1: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarence, Ana?
7: Exciting!
6: Exciting!

0: Pensa, nagpadayon. Pub sa Bangkok, Thailand, gilamoy sa kalayo, 27 katao patay. Draymond Green, naningkamot nga makuha si LeBron James sa Warriors. Maris Racal, nagtrending tungod sa giingong foreign boyfriend. Croissant bread nga murag na ay buhok, nag-viral sa Thailand. Alang sa health alert, bata nga tapulan magtuon, angayan bang ipasangil nga dunay sakit o kulang sa nutrisyon?
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
4: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Hilabi, Bundang. Welcome sa tuang Express Balita Kunadlawa. Adlaw nga Martes, pitsa 14 na ni bulan sa Hulyo, tuiga 2026. Sa ngalan ni Andoria Causon. Ako yung tigbalita karong oras sa katropang Alan Abay sa itong mga pagbuhagay sa balita. Una sa tuang balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
4: Ang itong balitang lokal hatog na ito sa Santon Plus Coffee Mix. SPMC subling nagpahibalo nga nakatala kining pagtaas sa mga kaso sa shabu intoxication. Ang Express balita manukada ni Jovette Espanyol.
2: XFM Report.
5: Nagpagawas ug mapakabalaka nga datos ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC human niini gibutyag ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa shabu intoxication sulod sa milabay nga tulo ka tuig. Sumala ni SPMC Poison Treatment and Control Institute Dr. Ella Joy Nogas nga mas daghan na karon ang mga pasyenteng gidala sa ospital tungod sa methamphetamine hydrochloride o shabu intoxication kun itandi sa alcohol intoxication. Matud niya, halos matagadlaw aduna ay nadawat nga kaso o referral nga may kalabutan sa paggamit sa mga iligal nga droga. Gibot siya gusab sa SPMC nga sagad sa mga pasyente adunay grabing sintomas sama sa taas nga blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pagkalisang o agresibong pamatasan nga mahimong musangpot sa stroke o heart attack kung dili gilayon matambalan. Nagpadayag sab og kabalaka ang mga medical experts sa mga ospital tungod kay kadaghanan sa mga naapektuhan anaa sa mas batan-ong pangidaron. Gipa sabot karon sa SPMC nga ang pagpagawas sa maong datos alang lamang sa medical o public health purposes aron maalerto ang publiko o makatabang sab sa mga ahensya sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga o paghatag og hustong serbisyo sa mga naapektuhan. Mga katropa, arong kadunay boosted ang immune system adlaw sa pag-inom ang Zamfone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
2: XFM Report.
4: Electric Vehicle Program sa Davao City. Padayon pa kining ang gipalapdan. Ang Express balita manukada ni Analia Borja.
2: XFM Report.
6: Padayon ang Davao City sa pagpaligon sa paggamit sa electric vehicles isip kabayan sa modernisasyon sa transportasyon ug pagsuporta sa mas limpyo nga palibot. Lakip sa mga lakang ang ipalihok sa syudad ang pagtuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa environment friendly nga mga sakyanan ug sa pagpalambo sa mga imprastruktura nga may kalabutan ini. Samtang nagpadayon usab ang preparasyon alang sa Metro Tier sa Davao Bus Project nga giila isip backbone sa umaabot na modernisasyon public transportation system sa Dakbayan. Sa ilawom sa proyekto, gilauman nga mugamit og 386 ka-articulated electric buses nga magsilbing pangunang transportasyon sa mga pasahero sa nagkalainlaing ruta sa Davao City aron mapalambo ang mobility ug kahapsay sa biyahe sa publiko. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
4: Aduna kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugang pang hukad sa itong baritang lokal, DILG 11, gisiguro ang dekalidad nga katukuran sa mga proyekto sa Davao Region. Ugot nga monitoring ang ilausab nga gipatuman. Ang Express, balita manukada ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.
0: Padayong gipakusgan karon sa Department of Interior and Local Government Unit kun DILG-11 ang mga paningkamot ni ini sa pagsiguro nga mapatuman ang dekalidad ng mga proyekto sa gobyerno ngadto sa nagkadaiyang lokalidad sa Davao Region. Sumala ni DILG-11 Project Development Management Unit Engineer 3, Engineer Henry Villanueva, nga nakatala ang buhatan o grupo sa Project Fund Fixers ni adtong Setyembre 2025, hinuon na pakganggilayon kini human nasumbong ngadto sa nasudnong panggobyerno. Modus matod pa sa grupo ang pagpasalig nga matapos ang proyekto inubanan sa pag-angkon og 20% gikan sa kinatibuk ang project value nga posibleng musangko sa substandard project kung wala kini masakpi og naaksyonan. Lakip sab sa gipahugtan karon sa DILG-11 ang subaybayan program isip kabahin sa monitoring initiatives niini sa pagsiguro nga walay overlapping sa proyekto diin nagagamit na kini karon og geotag nga mga litrato sa proyekto aron malikayan ang project duplication. Matod ni Engineer Villanueva, sukad nga gilusad ang subaybayan program ni atong panahon ni late President Noynoy Aquino, daghang district engineers ang nangapriso human nasakpan nga gidoble o gitriple ni ini ang ginapangayong budget bisan sa usan lamang ka proyekto. Gipasabot ni ini nga ang nagunang taha sa DILG dili mao ang pagkadirektang engineering contractor apan ang pagfacilitate sa gikinhanglang budget, pag-orient sa mga local government units ug hugot nga pagmonitor sa mga proyekto aron masiguro nga nakasunod gini sa national standard. Mga katropa, aron kanunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Ano na kita, 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dungapang hagpat sa itong balita nga lokal hato grato sa Xanthone Plus Gold. Personal nga mitambong si Councilor Dr. Inso sa pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week Celebration dito sa Barangay Los Amigos sa Tugbok District. Diin iya nga gipakita ang suporta ug pag-ila sa importante nga papel sa mga persons with disabilities kon PWDs sa Katilingban. Atol sa mga kalihukan, gipasiugda ni Dr. Inso nga isip chairman sa Committee on Social Services. Palayon niya nga panikamutan nga mas mapadali ang access sa mga PWD sa transportasyon, edukasyon o mga oportunidad sa trabaho sa dakbayan sa Davao. Kinumduman nga si Dr. Inso mao'y nagduso sa ordinansa nga naghatag kini og tinuig nga subsidy alang sa mga PWD. Aga maong ayuda kasagaran kining ipanghatag matag Disyembre 3 subay sa pagsaulog sa International Day of Persons with Disabilities isip pag-ila sa ilang katungod o kaayuhan. Sumala pa kang Dr. Inso ang padayon nga paghatag o suporta sa mga PWD kabayan sa tumong sa syudad nga mas mapaligon ang eksklusibo o inklusibo nga serbisyo masiguro nga walay sektor nga mabiyaan sa mga programa sa lokal nga panggamhanan.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Gingusgan sa Office of the Civil Defense Region 11 nga ang Republic Act number 10-1-21 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 mao ang naguna nga balaod nga nagdumala kini sa disaster preparedness o emergency response sa Pilipinas. Sumalaban ni OCD Region 11 Director Idnara Deng Hirang atol kini sa pagiginabi sa programang Bullseye sa XFM Davao nga ubos sa maong nga balaod gimanduan ang tanang lokal nga pangamhanan sa pagtugod og disaster risk reduction and management offices aron nga mapaligon ang pagpangandam, paglikay og dali nga pagresponde sa mga kalamidad. Duga pahayag ni Deng Hirang nga mismo ang publiko na paltos nga musunod sa mga advisories sa gobyerno ug huyang nga moapil sa disaster drills butang nga siya nakulangan. Importante usab matud pa ang papel sa media nga makaedukar sa mga balaod ngadto sa publiko ug dili lamang kutob sa pag-ila ug pag-ihap sa mga biktima unya kung adunay kalabidad.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Katapos ang hungit sa itong balitang lokal, gianunsyo sa Department of Public Works and Highways, DPWH, nga hingpit ng magian sa publiko ang gitukod nga Bailey Bridge sa Barangay Kaliawa, Davao City. Dulan lamang sa duha ka bulan dihang gitapos ang proyekto isip tubag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga mahatagan og luwas og komportable nga biyahe ang mga commuters sa lugar. Klaro sab sa ahensya nga bugtong light vehicles lamang ang gitugutan nga makaagi sa tulay. Enduman nga ning bilabay nga Mayo 19 ning tuiga dihangan hugmak ang Kaliawa Main Bridge tungod sa nasinati ang kusog nga baha gumikan sa epekto sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ o Easterlies.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Ito na kita 14 minutos ng paglagutok si Kalasay sa buntag sa itong balitang regional.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
4: Atong kanato siyempre sa Santhon Vitamin C. Retrieval operation alang sa missing o sa katuwing bata sa Malapatan sa Rangani Province. Nagapadayon lamang yapon gini. Ang Express Balita Manukada ni Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Nagpadayon ng retrieval operation sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province nini aging Julio Gis. Kahibaluan nga una nang gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta. Apan gipahibalo sa operating team nga sa tanang biktima labing nalistan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa hangyo sa apuhan nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntag ning Hunyo 12 sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team nga gilangkuban sa nagkadiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Nigamit usab og canine dogs ang AFP. Sa pagkakaron, malaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata og himpit nang makauban ang iyang pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton tungod sa landslide o sa gunson nga ulan, hinungdan mukabat sa napulo ang kumpirmadong patay. Mga katropa, karong higayon na dili na uso ang magpaluya-luya. Kinahanglan adlaw-adlaw, abti ka nga itong panglawas. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
4: Katapos ang hungit sa itong abaritang regional, 748,000 pesos nga kantidad sa shabu na sakmit ay value individual kon HVI na sakpan. Ang Express Balita Manukada ni Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
7: Sikop ang usa ka high value individual human nakuhaan og 110 grams nga gidudahang shabu nga arunay gibanaban ang standard drug price nga 748,000 pesos atol sa drug bypass operation nga gilusad sa Barangay Saray, Iligan City niadtong Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026. Ang suspect giilang nga si alias Luloy, 46 anyos, walay trabaho og residente sa maong barangay nga sakmit atol sa operasyon ang nagkadaiyang pakete sa gidudahang shabu, bypass money, pitaka o guban pang mga butang. Ang suspect kasamtangang anaa karon sa kustudiya sa Iligan City Police Station 5 samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Ang nasakmit nga illegal nga droga ipailalom sa laboratory examination sa Iligan City Forensic Unit. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
4: Adunay kada 17 minutos na ang paglagutok sa ika-alasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Ang atong balitang nasyonal hatog nato sa Premium D3. Detalye sa itong balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
8: Mga katropa, pumasok na sa pin area of responsibility o parang Tropical Storm Josie. Matapos mamataan ang sentro sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Habang kumikilos ito, pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA, wala pang tropical cyclone wind signal na kataas at mababang posibilidad na direktang makaapekto ang bagyo sa lagay ilalagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period. Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ng malalakas na hanggang gale force na pagbugso ng hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, kaya pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Umabot na po sa 45.88 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipamahagi ang 54,902 family food packs, 1,732 non-food items at 6,094 ready-to-eat food packs, habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa relief operations. Sa pinakahuling tala, nasa 134 evacuation centers ang 4,338 na pamilya o 17,794 na individual, habang mahigit 150,000 na pamilya o tinitayang 669 katao o 669,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, sinabi ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang resulta ng Tangier Survey kung saan nanguna si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa satisfaction rating ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Mga katropa, nagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos buksan sa Senado ang USB na naglalaman ng dalawang bahagi ng video kung saan umano'y sinabi ng Vice Presidente na nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang pagbubukas ng USB ni National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na tumistigo bilang saksi ng House Prosecution. Ayon kay Lotok, ang pahayag ni VP Duterte noong November 2024 ay isang seryoso at totoong banta. Aniya, ibinatay ng NBI ang kanilang pagsusuri sa nilalaman, konteksto, paraan ng pagkakasabi at reaksyon ng mga pinagbantaan kung saan lumabas sa investigasyon na may sapat na prima facie evidence upang magsampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Iginit ni Lotok na bahagi ng kanilang ebidensya ang mga naging tugon ng Pangulo, ng dating House Speaker at ng mga kinaukulang ahensya kaugnay sa umano'y banta ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Lotok na bilang ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa, may kakayahan si VP Duterte na may sakatuparan ang umano'y mga pagbabanta.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Inihayag naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial na wala itong nakumpirma o validated information tungkol sa pagkakakilanlan ng umano'y hitman na sinasabing inutusan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng umano'y hitman sa pamamagitan ng mga taong may personal na kaalaman sa online press conference noong November 2024. Ngunit walang silang nakuhang impormasyon na maaaring makumpirma. Gayunman, iginit ni Lotok na seryosong timrato ng NBI ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil ito ay nagmula sa ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa. Aniya, naniniwala ang NBI na maaaring may nakausap si VP Duterte bago pa isinagawa ang naturang press conference. Samantala, maring tinanggi ng kampo ni VP Duterte ang aligasyong may kinontratang hitman at sinabi nitong maghahain sila ng mga ebidensya sa tamang pagkakataon upang pabulaanan ang aksyon.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Sinabi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nakadepende sa magiging takbo ng impeachment trial kung ihaharap nila bilang witness ang blogger na si Princess Maui. Ito ang tugon ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan matapos tanungin ni Senator Judge Rafi Tulfo kung isasalang nila si Princess Maui na unang nagbanggit ng umano'y Operation Romanov sa online press conference ng Vice Presidente noong 2024. Ayon kay Binluan, nakalaan pa rin sa depensa ang karapatang magpasya kung sino ang kanilang mga ihaharap na witness. Depende sa mga ebidensyang may papakita ng prosecution habang nagpatuloy ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Binluan na maghahain sila ng iba pang witnesses upang patunayan ang kanilang aligasyon tungkol sa umano'y Operation Romanov. Ngunit tumanggi muna siyang isapubliko ang kanilang mga pagkakakilanlan.
2: Express Balita.
8: Express Balita.
4: Ato na kada 23 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag. Balik din sa to sa Dak Ben sa Davao kato ang lubaran na ang balitang international.
9: Balita sa international. Balita sa international.
4: Ang balitang international ato na to sa Vision X Plus. Sa detalye, patay ang 17 mga tao samtang 63 ang nasamdan. Muan masunog ang usa ka pub sa Bangkok, Thailand sa distrito sa Chatuchak. Sumala sa mga awtoridad, kusog na mikatap ang baga nga aso sulod sa establishmento. Hinungdan nga daghang mga customer ang nagapanik o misulay sa paggawas. Aron nga malinggawas o makalinggawas kini sa sunog. Base sa inisyal nga investigasyon ug mga testimonya sa mga survivor, daghan sa mga biktima ang nidagan paingon sa likod nga bahin sa pub, doon lamang sa kasilyas apan natanggong sa sulod. Ibutyag sa mga opisyal nga walay fire exit ang maong nga establishmento, samtang padayon pa ang investigasyon aron nga matino ang hinungdan sa sunog ug posible nga dunay mga paglapas sa safety regulations.
9: Express Balita. Express Balita.
4: Misaka na sa 4,490 ang opisyal nga ihap sa mga namatay tungod sa sunod-sunod nga kusog ng mga linog nga migo kini sa Venezuela nga tunga June 24. Mabot sa kapin na sa 16,000 katao nga samdan, samtang kapin sa 19,500 ka mga residente ang nagpabilin sa mga evacuation camps tungod sa grabing kadaot sa ilahang mga komunidad. Sumala ni National Assembly President George Rodriguez, magsugod na ang gobyerno sa pag-apodabod o mga apartment alang kini sa mga pamilya nga nawad-an o gabalay tungod kini sa kalamidad. Ikumpirma usab ni Foreign Minister Ivan Hill ang pag-abot sa humanitarian assistance gikan sa Russia, samtang nagapadala ang Estados Unidos o 100,000 ka mga aid kits alang sa mga apektadong lugar.
9: Express Balita. Express Balita.
4: Ato nga balitang paugnat sa kusog.
9: Balitang sports. Balita sa sports.
4: Ang ato nga balitang paugnat sa kusog ato grato sa Turbo Men Enhancer o Premium D3. Detalye, gidetalye usab ni Golden State Warriors forward Draymond Green ang iyang pag-recruit kang LeBron James sa iyang podcast sa paglaom nga makauban ang NBA all-time scoring leader sunod season. Sumalaban ni Green nga nakauban niya baguhay pa lamang si James ug nahimo niya kining oportunidad aron nga auhagon ang naisgutan nga mobalhin sa Warriors. Ipasabot niya kung unsa kalahi kung naa ka sa ball club sa Warriors. Una nini, igawas ang mga impormasyon nga gusto makauban ni James ang iyang higala nga si Stephen Curry o Warrior coach Steve Kerr nga pulo sila naguban sa pagkuha sa 2024 USA Gold Medal Team sa Paris Olympics. Dugan pa ni Green nga sa iyang tanaw, wala pa nakahukom ang 4-time NBA champion o 4-time most valuable player kung asa siya mudula sa sunod season sa NBA. Laing team nga interesado sa serbisyo ni LeBron James mao ang kanhi mga team nga Cleveland Cavaliers, Miami Heat o ang laing team nga Philadelphia 76ers o Minnesota Timberwolves.
9: Express Balita. Express Balita.
4: Dato nga balitang showbiz.
9: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Ato ginato sa Claire Skin Herbal Soap. Oy, Maris Racal nagtrending tungod sa giingong foreign boyfriend. Nag-viral sa social media ang mga litrato ni Maris Racal uban sa usa ka wala pa mailhing lalaki nga nakitaan sa usa ka airport lounge nga mao'y hinungdan sa mga espekulasyon nga dunay bagong espesyal nga tao sa iyang kinabuhi. Pagkita sa mga hulagway ang sunod o ang suod nilang interaksyon samtang nagabiyahe, kami sangpot kini sa daghang komento o reaksyon gikan sa mga fans o netizens. Bisa pa man ini, wala pa magagawas o magpagawas o opisyal nga pahayag si Maris aron nga kumpirmahon o ihimakak man lamang ang mga espekulasyon bahin sa ilang relasyon. na balik usab sa diskusyon sa social media ang iyang nangaging relasyon kang Rico Blanco. Nga ganyan to, nahimong sentro sa atensyon sa publiko kuman sa ilang controversial nga panagbulag.
9: Express Balita! Express Balita!
4: Dato nga balita nga lahi regyod kon LRG. Atul ka na to sa Santon Plus Gold. Croissant bread nga muraga na ay buhok nag-viral sa Thailand. Usa ka talagsaon nga klase sa tinapay ang karon nagapahimuot o nakapakurat sa mga netizens. Human ang usa ka panaderia sa Pattaya, Thailand, may pagawa sa ilahang gitawag nga Hairy Croissant. Matod sa tagiya sa Saiwan Bakehouse, ang ideya gikan kini sa ilahang una ng Hairy Cake. Misikat na yon ang maong pastry human kini ma-feature sa usa ka French media outlet nga mikatap ang mga litrato sa social media. Bisan murag adunay tinuod nga buhok tanahon, apan ang buhok sa croissant hinimo lamang di ay kini sa fat choy, usa kini ka klase sa itom nga seaweed nga kasagarang gigamit sa mga putay sa Asia. Busa kung makakita gani, ayo dayon kahadlok ka. Lamig hapon kini og luwas kaonon sigun pa sa mga nakatilaw.
9: Express Balita. Express Balita.
4: Sa tuwang balitang panglawas kon health alert mga katropa, hatog nato sa Santon Herbal Tea. Bata ang tapulan magtuon. Angayan ba kining ipasangil dayon nga do na kini siya sakit o kulang lamang kini sa nutrition. Dili pirmi katapulan ang hinungdan kung ang bata lisod mag-focus sa pagtuon. Posible kining tungod sa kulang lamang kini sa tulog, dili husto nga nutrisyon, o uban pang kondisyon nga angay masusi sa mga doktor. Alang sa mayong konsentrasyon, pagkan-a ang bata og isda, itlog, gatas, prutas, utanon, og whole grains. Importante usab ang igo nga tubig ug likayan ang sobra nga matamis nga pagkaon. Dako usab og tabang ang 8 ngadto sa 10 ka oras nga tulog. Regular nga pag-ehersisyo ug pagminos sa oras sa cellphone ug gadgets aron nga muligon ang panghuna-huna. Kung padayon ang kalisod sa pagkaton, bisan insakto ang pag-atiman, mas maayo nga ipasusi na lamang kini sa pediatrician o espesyalista aron nga matagan dayon kini og husto nga tambag o pag-atiman.
9: Express Balita. Express Balita.
4: Og higala mo ko itong naglangkob sa to ang Express Balita karong adlaw. Adlaw, kita karon nga Martes, pizza 14 na gayod nimbulan sa Hulyo tuig 2024. Good morning mga katropa. Good morning kang Harold Salang, Tristan Wyatt Gulay. Happy viewing, usab niyo din na Jose Dizon Sabala. Good morning, the best coffee ever. Ang gaan sa pakiramdam, gramatod pa ang Santon Gold na ito mga katropa, ang coffee mix. Angel o Angel Kumanya, good morning. And Tia Alcaraz, happy viewing. And also kay Agaton Gonzalez, good morning. Jing Figarido, Uncle Dars, Ilmer Curioso Cabillo. And sa mga nagapaminaw karon sa tuang Sibiyaran sa 89.1, good morning ug salamat sa inyo hapon nga pag-aginod din sa tuang programa. Musunod na ang The Secret of Health, Kabarato da si Doc Remily Tuuy. Og atangitan ninyo sa tuang programa nga Bullseye, mga katropa. Bukod sa mga issue, purisyo, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Sugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan sa ni katropang Andorina Causon. Ako yung katropa, katropang Alan na Bais Magayngon. Sa Diyos ng Himaya, sa Diyos ng Himaya, good morning. Og dalago ng Diyos, pamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
10: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: X FM.
15: Taklarik sana.
16: Exciting.
17: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
19: The Secret of Health.
20: Santod Blast Gold.
21: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Blast Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
20: Santod Blast Gold.
22: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blast Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
19: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
18: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The secret of health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Secret of Health.
18: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
18: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
19: The Secret of Health.
18: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
19: The Secret of Health.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, Anna!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:50.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
1: Ayun, mga katropa, may kadyot ha kay medyo nag-static ang ato ang mga pamaagian ni karong panahon na mga katropa. Yan! Kinilagay magtimpla ta mga katropa og kape nga suabing-suabi. Good morning mga higalag mga pare. Ang ato ang pagsugod sa Bullseye mga kumare. Atong sugdan kini sa atong wonderful coffee, ang Premium D3. Akong ginom karon katropa, Premium D3 ni mga katropa, kay murag nag-aso pa mga katropa. Bago kabalo kung nag-aso ba ni sa kiniganing katugnaw or nag-aso ni siya mga katropa sa kainit. Imo ning mahibal-an kung imo ni siyang imnon mga katropa, ang Premium D3. Init yun ay. Pero nanam!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Good morning! Good morning!
1: Ayan, kumustamos mga amigos, si amigas, welcomes, welcomes mga parekoy, mga parekay, at mga kalomon o mga kaaloman sa mga tagalugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Huwag akuto buga sa mabuti at pagsibiyaw sa kapanginaot nga kanunay kitang buligyan sa grasya sa tuwang labang magagagahom niya ito nga safe and sound sa mga tagusaka destinasyon. Pasuro gawa sa itong dakbayan sa Durian, mga katropa. At now, kita karon nga Martes, probitong dali, aray gano'y pitsa 14 naman mga katropa. Ay, dole po ng pitsa 15, ay! Ang pitsa 15, duha rin yun, ala, mga katropa, ang ato ang mga reaksyon. Doon ay mga nalipay, doon na po yung mga nagod. Ang mga nalipay na mga katropa, katong magkadawat o gaswildo, anang adlawa, pitsa 15 mga katropa, good morning na lang.
2: Good morning!
1: Apan na katong mga mag-uol mga katropa, siyempre, kay Igor ni Mulabay, sila ang mga kamot. Kaya pitsa 15 po mga katropa, ang oras ng paniningil. Gaya mo ng oras ng paniningil, oy. Ha? Timbayan mo po! Ana yun na mga katropa, basta kay buhi pa ka, doon na niya problema. Ang tanan ng mga tao, ng mga kaganing ligon, katong na ay mga soliran. Moto sila ang matistingan nga ligon ta pag doon na mga problema. Physically speaking mga tropa, ang mga trials, mga temptations, ang mga troubles mga tropa is just an ordinary if you have this a kind of faith nga daw sama lamang kini ka gamay sa mustard seed, kanang liso sa mustasa. Kaya kung naa kay kuan mga katropa, kanang pagtuo nga daw sama sa kagamay sa liso sa mustasa, makaingon ka nga niing bukira balhin ditos dagat. Kining dagat balhin ditos bukid. Oh, quite impossible for us, but with God, nothing is impossible. Muna'y pag-establish sa itong faith. Ang pasabot, anak, sa Ginoo, dili literal, mga katropa, mong ingon ka nga, hoy, dagat! Gikapoy naman ko this bukid, dali na rebe! Ginoo, ang muna. Kita kang magic. Kita kang miracles. Ginoo po ka, mga katropa, hoy, bukid! Naman ko this dagat, dali na rebe! Kimbalhin ko sa patagan! Tinama mga katropa, yaga-yaga na. Ang buti pasabuti na to every trials mga katropa, gamay lang ang pagtuo. Nga naman, diha musulod ang gahom sa Ginoo sa itong pagtuo kung ikaw anaa ni ini mga katropa. Kung ba unsa paggamit ng imuhang power? No. Tudlo na kanang mga tropa nga we have our own power if you have this kind of faith nga ato sa Dios, mga tropa nga the Almighty God, the Almighty Father, nga mao kining siya siya ang pinaka powerful gid sa tanan. So kung ito ka nga to sa labing gamahanan, hindi tanan ng mga imposible nga butang mga tropa mahitabo sa imong kinabuhi. O niya, gipalig-on ka, gikis-kisang kayo, pagpa-stress mga katropa. Eh kung ma-stress ka mga katropa, ayaw na mo pag makuli pa. Dito na mo sa ato ang partner mga katropa sa programa nga Bullseye sa Kanunay, ang New Year's Peak Mountain Resort. O niya mga katropa, ang pang-anti-stress na to mga katropa. Kung ikapoy na kasagkain nito, kasaban niya itong Duck Pen sa Dabao. Dito mabati nimo sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ang kabugna og preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kay nga talanawon nga mga makaparelax kini sa imong nona og lawas mga katropa. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya og bisan solo travel. Planuhan na ang imo ang sunod o sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning Ciudad sa Davao. Bisita ha usab ang ilahang FB page mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pud nga impormasyon mga katropa. Siyempre pagato nimo sa New Year's Peak Mountain Resort, magbaon jud ka og Santon Plus Gold o Santon Gold coffee mix mga katropa. Ang Santon Gold coffee mix sama sa kining premium D-Tring ako ang giinom karo mga tropa. Doon na po ni mga sangkap nga importante para sa to ang lawas ang Santon Gold coffee mix nga naman. Doon na rin siya ay glutathione, doon na po siya ay collagen, doon na siya ay mangosteen, doon na po ni turmeric mga katropa, doon na po ni moringa o kaning mga uban pa nga mga sangkap sa herbal nga gi-extract na well extracted. Ato ning baunon dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Pag inom ni mga tropa, tanaw-tanaw ka sa kabukiran, nya tanaw-tanaw ka sa clouds mga katropa, nga murag ngayon ka nga langit na ba ni o himaya. Una mga katropa ha, kay pag inom ni mo ni makaingon jud ka nanam. Good morning, mga katropa sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. Pwede mo maka himo diri sa pag share sa inyohang mga cellphone, sa inyohang pag-monitor diri mga katropa, para at least malamang kung gusto mo makaato sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Mag-raffle kita, may kalabutan din mga katropa. Duha ka mga winners every week mga katropa sa toapon nga staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Kapunsyon ka na itong atong programa sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Nga mo ni ang tigapod-apod uga mga produktong herbal nga naagyod niya ang quality, not only the quantity but the quality of our product. Atong nga i-duso kanunay mga katropa ang Santon Plus Gold, doon na po tayo Premium D3, doon na po tayo mga katropa nga para sa mga kabataan o sa mga katigulangan mga katropa nga gusto yun nga ma-boost ang ilang immune system o maka-protect nata sa gingon nato mga viruses mga katropa. Ang kining Premium D3 capsule mo ni mga katropa ang angay kanatong tanan ug ang Santon Vitamin C. Ang ato ang klinika na himutang kini sa Cellpol Building mga katropa diha sa may GSIS Heights ning atong Dakbayan sa Davao. At manglamang kini sa

0: Naalala lang ba niya? Labi na si Mrs. ang muana si mong aping mga tropa. Palagi, makaunahon na kag-inom sa umabot na mong kape mga katropa nga color green o color red. Tangi kay Wapay Pangan. Pero natistingan na naman mga katropa. Abas talaga! Si Roger pa imo! Siga man!
1: Pinawa!
0: Usa ni Siga, Jer! Murag flashlight! Grabe! Labaw pa sa nakaturbo mga katropa, ha? Usay! At tangin na mga katropa, nga tuwa mga produkto dari sa Yes to Health Incorporated kay garantisado mga katropa! Dirita sa tuapod ng mga hiskutanan, mga balita at impormasyon, alas 7:01 na mga tropa sa tuapod ng mga headlines sa ito ni Delikitan. Karo mga tropa, dari sa tuwa mga headliners, dari sa tuwa mga programa nga Bullseye. Headlines. Hoy, ang SPMC, nakatala na kuno mato pagpagsaka pag yun sa mga kaso sa Shabu intoxication. Yatong 2 weeks ago, mga katropa, ila naman yung gibutyag ng daan nga doon nagyoy mga nagpa-confine dito mga katropa niya ang sakit mga katropa kay na-hilo sila. Na-poison na sila. Aning mga droga sa ilahang lawas nga illegal. Aning Shabu. Electric vehicle program sa Davao City pa rin pag-inig nag-ipalapdan mga katropa. Huwag ang DILG-11 gisiguro ang delikado nga katukuran sa mga proyekto sa Davao Region hugot nga monitoring karon gipatuman. Headlines. Huwag ang suporta alang sa mga PWD mas gipahugtan tinuig nga subsidy gihinomdom. Headlines. Huwag ang R18-121 nagpalig-on kini sa disaster preparedness sa Nasud. Apan sa wala pa ni OCD Director Idnar Denghirang, doon ay pagkukulang ani mga katropa, dili ang ato ang buhatan ko dili ang pagpasabot nga to sa publiko. Headlines. Belly Bridge sa Barangay Kalyawa, maagian na mga tropa, pero mga light vehicles lamang. Headlines. Sa kabalitan ng regional, retrieval operation alang sa mga missing o sa missing na 1-year-old nga bata sa Malapatan, sa Rangani Province. O yung nagapadayon mga katropa, kaya ang ginikanan, ingon nga, bahala na og bukog akong anak. Headlines. 748,000 nga kandidat sa Shabu na submit kini sa HV1 na sikop mga katropa, mga satong kapulisan. Headlines. 748,000 ang kandidat. Unsa naman tao na? Balitang international pub sa Bangkok, gilamoy kini sa Kalayo, 27 pud ang patay. Grabe ka walay emergency exit. Headlines. Patay pud sa Venezuela, earthquake sa misaka na sa 4,490 laliman ka na. Headlines. Ano naman kanini nga to adre mga katropa nga nalumo sa baha na pulo, murag di na ta makatulog. Ani kini ila mga katropa 4,490. Headlines. Ug mao to naglangkob mga katropa sa tuwa mga headliners karong oras sa tuwa nga programa nga Bullseye. Dirita gyud sa tuwa mga balita karon mga katropa atong hatagan og pagtagad. Atong tangan mga katropa ang dugang kuno nga duha ka patayng lawas na palgan sa Jazz Davao Occidental ang death toll ni saka na kini sa 5. Ma or napulo. Kaya doon na to'y paspas kayo mga katropa. Ang ilaha mga katropa, mga nang missing dito, nabad yun ay wala na record, ha? At ang atangan mga katropa, ang detalye, may kalabutan niya na ni katropa, ang Marvin Ibano, mga katropa. For the meantime, atong hatagan o bagdagad, kini nga balita. Ika po niya sa to ang mga news team sa toang isla sa Mindanao, ang mga XFM stations, mga katropa. Mutana mo, nato yung mutana, pila na ba ka registration ang Davao, ano na, ang kining XFM? Mm. Ang XFM, mga katropa, doon na natay more than 50 ka registration apilang solid FM nationwide. Wow! Ay ato ang pasalamatan mga katropa nga liyo sa mga pagsulay na ay mga butang at mga kaya magyun, no? Pero all things work together for good. But nahinta sa mga ginod mga katropa kana og tungod nga no kini nahitabo tungod og alang kini kaninyo og tungod pud ni ninyo gamot mga katropa para sa ikabusog sa tuang ikatagbaw ikabusog. Kami diri mga katropa mga balita, impormasyon dako na kay nagtabang.

0: namo nga kamo mingon nga, wow, salamat sa inyo ang paghahatag og impormasyon. No? Sa duha tulo upaw mga katropa nga maminaw, pwerteng sinawa.
1: Pinawa!
0: Pipila ka negosyante sa Lake Cebu, South Cotabato, apektado ni sa kamahong! Nako! Doon na lang po yung fish kill kung matupan hitabo dito. Alam niyo ba kayo ng mga kanang kung diyan mga katropa? Kiniganing mga shellfish dito mga katropa, no? Doon na po yung fish kill dito sa ilahang lugar sa Lake Cebu, Dagcor, ba kayo mga tilapia riyan? At mga siren mga katropa, ang detalye sa barita, manukad din ni katropang Ivan Polonan.
2: XFM Report.
3: Gipaubos karon ang hugot nga pagmonitor sa mga lokal nga awtoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu South Cotabato. Human nagpabiling apektado ang tulo ka barangay gubikan sa Kamahong o kon mas ilado sa tawag nga fish kill sa maong lungsod. Gibutsag ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico nga gawas sa barangay poblasyon natala na usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong o barangay Tikunol, partikular sa bahin sa lot 70 Isla Tabanwo o Isla Tubuwo. Ang Kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon o sa gunson nga pag-ulan sa lugar, maong kalit ang pag-ubos sa dissolved oxygen o kon ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalak-an kini sa mga negosyante o residente tungod posible kining mosabot og mudagan o galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggamanan nga magpahigayon og emergency harvest o kun dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage. Tungod niini, namatikdan ang kalit nga pagbaha sa mga bratong tilapia sa dapling sa kalsada sa barangay poblasyon nga nagkantidad na lamang og 100 pesos hangtod sa 160 pesos matag kilo depende sa gidak-on sa isda kundi in gidagsa sa katawhan. Kay baluan nga ilado ang Lake Cebu sa ilang mga produktong tilapia ug lapad nga fish pond. Sa kasamtangan, padayon ang assessment o pakigsusi sa Municipal Agricultural Office sa LGU Lake Cebu aron masuta ang kinatibuk ang damyos nga gidala sa mga fish kill ug aron matabangan usab ang mga apektadong mangingisda. Mga katropa, magpabiling healthy taliwala sa maulang panahon. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
0: Ato na kaday 7 minutos ng paglagutok sa ikala 7 sa Buntanga. Atong nalikitan mga katropa, ang detalye ni atong barita ni katropang Marvin Ibano. Dugang duha ka patayng lawas kung namato pa napalgan kini sa Jazz sa Davao Occidental. Ang death toll sa kanin kini sa 5. Ato ang kuhaon o kabiton ng barita manukad ni Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
0: Red Marbs. Why, just Marbs? Marbs? Yes, Marbs. Good Marbs. Okay, doon nalang technical problem mga katropa. Atong balikan si katropa nga Marvin Ibano. Samtang doon na kita, 8 minutos na ang paglagutok sa ika-alas 7 sa buntag. Ato sa nga, dali kita mga katropa ang balita dito sa XFM Bukidnon mga katropa. Doon ay 265 ka mga rims sa peke ng mga sigarilyo. Na-recover kini sa Kalilangan Bukidnon. May nalini, kaya na isa ang nadakpan.
2: XFM Report.
0: Michael Ricabo, go ahead.
4: Malampusong na-recover sa mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo nga nagkatira og 212,000 ka pesos og nadakpan ang usa ka peddler atol sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa sitio Puerto Copor, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 9:30 sa gabi, Hulyo 12, 2026, ang hiniusang pwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation din ilang gipara ang usa ka Toyota Revo nga gikan sa Lumbatan, Lanao del Sur, paingon unta sa Cagayan de Oro City. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 ka rims sa mga smuggled nga sigarilyo nga walay government health warning stickers nga gitago sulod sa sakinan. Ang driver na ilang si alias Aaron, 30 anyos, usa ka peddler og residente sa Lumbatan, Lanao del Sur. Kinsa gidakop human kinihin na pakyas sa pagpakita og mga legal nga dokumento alang sa maong kargamento. Gidala na ang dinakpan sa Kalilangan Municipal Police Station o pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo o sakyanan, itugyan ngadto sa Bureau of Customs sa Taguluan, Miss Samis Oriental. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nara sa tong linya karon si katropang Marvin Ibano. Go ahead, Marvs.
2: Live Report. Live Report.
0: Na yun o, nanay, kung ano? Hello, Marvs? Murag, hindi ka madungog, Marvs, no? Atong abalikan si katropang Marvin Ibano, mga katropa. Samtang doon na kita ay 11 minutos ang paglabay si Kalasiti sa buntag. Balik tao, malamig.
1: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
6: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
2: Bullseye.
0: Ayan, doon na kita ay 12 minutos na paglamitong kika alas 7 sa buntag. Yan na ni si Aron na magdi ni makatingog ni mga tropa. Katropa ang Marvin Ibano. Nadungagan na po daw mga katropa ang na-recover nga patayang lawas dito sa Jose Aban Santos CTV. Atong tagad na pagtagad ang kompleto nga detalye may kalabutan ni.
2: Live Report. Live Report.
0: Gwen Marvs.
10: Nisa ka na karoon sa 5 ang ihap sa mga namatay sa lungsod sa Jose Aban Santos sa Davao Occidental. Nunot kinis na sinating kusog na pagbaha sa maong lugar partikular na nalating naapektuhan ini ang barangay Tanuman. Kini ang gagikumpirma mismo ni Jose Aban Santos Municipal Mayor Jason John Joyce. Pinag-iusap ka na siyang Facebook post di pinakaulahing nadiskubrihan ang usak ka parte matod pa sa lawas sa tao na napadpad sa maybaybayong bahin sa barangay Malalan pasado alas 8 kagabi. Gituuha nga usa kini sa mga nalumos o gianod sa kusog nga baha sa barangay Tanuman, din ay ha ang pagkadiskubre niini. Gikumpirma sab sa alkalde nga aduna sab na palgan nga laing patay lawas usab sa ilang lungsod sa susamang adlaw. Hinungdan nga anaana sa 5 ang death toll o anaana lamang sa 4 ang padayong gipangita. Dugang niini laing insidente na sab sa landslide ang natala sa barangay Malalan. Nunut usab sa nasinating kusog nga ulan ni libing adlaw hinungdan sa pagka-stranded sa pipila ka mga residente. Ipasalig sab ni Mayor Joyce nga matagan og water filtration ang mga apektado sa baha ug magkadayon ang pag-apod-apod og mga ayuda ngadto niini karong adlawa. Gisugdan sab niini ang pag-apod-apod og mga trapal sa evacuation centers isip dugang kapasilungan sa mga biktima sa kalamidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live Report. Live Report. Bullseye.
0: Alas 7:14 mga katropa. Salamat kanimo katropang Marvin Ibano. Ato ang iampo ang ato ang mga kaigsuunan, mga katropa dito sa Jose Aban Santos. Daghan kay na to mga kalumunan dito mga katropa nga nasa suksok ang mga lugar nga maayo unta ang ilahang kahimta, mga simple lifer nga mga tao, mga katropa, pero sa unta man na igo man sa kusukuso sa mga pagsulay. Dapat mga katropa nga medyo hayahay pa karon, medyo nakaluag-luag. Pwede po tayo mga katropa nga magpaabot diya sa ilaha o hinabang o sa mga mapagi nga inyo ning mapadala mga katropa inyo mga hinabang ha. And then dirita mga katropa sa topod nga mga good news na to dire sa Dakpan sa Labo. Binatog walay mga good news na po di ay. Ang good news mga katropa kato nagaagian sa kining tulay dire mga katropa o connected ni sa tulay dire connected sa lugar dire sa Davao downtown ngadto sa Kaliawa mga katropa nga nahugmak natong pipila ka mga bulan. Ang tulay sa Kaliawa, gipasigarbo na kanina karon mga katropa sa Department of Public Works and Highways kay natapos na kuno ang temporaryong Bailey Bridge. Tanawin niyo mga katropa sa itong video nga gipa deyag diri mga katropa. Oh. Giagian dayon og kana mga sakyanan nga 4x4. Giagian din mga katropa og kanang sakyanan mga katropa nga bao-bao. So mga light vehicles lamang ang pagiyon sa malapa ni DPWH spokesperson na Dean Ortiz. And hoping makatukod yung tao ka ng tulay niya mga tropa na makaagi yung itong mga koridor. Makaagi yung itong mga 16-wheeler o 10-wheelers na truck na puno kinigrava. Kanang panahon na mga tropa o karong panahon na dili pa ni sila pwede kay bugat na ginatimbang na ito na diha mga tropa. Pero katong sakyanan ni Kuan, never mind. Nga diha nagaagian mga tropa nya tagnapulo ka mga 10 wheelers na pagani 14 wheelers mga tropa nga halos sige ni matimbang ang yang truck sa Senro kay gabi mo age. Onya ang duty nga Senro officer mga tropa kutob lang alas 5. Wow. Mugagi niya ha, kaya basig mahugmak ng Billy Bridge. Pero kudos kay gikan po ni sa mandatos mga katropa, with your respect, no, sa tuwang presidente, si Bongbong Marcos. Ingon si Bongbong Marcos, dili man dahil na kang kuan, dili man dahil na, hindi pala, ka, ano, akala ko, kay Pulong yan, hindi pala. Ay, Vincent Garcia pa pala, yan, ito lang masasabi ko, DPWH, kailangan matapos yan agad nang wala pang dalawang buwan.
1: Eh, Mr. President, paano kapag ka kay Pulong ito?
0: Bahala siya dyan. Meron naman siyang 51 billion. Nasaan yun?
1: Ay, gani mga katropa, kay talaraw ka na gani yung istorya. Ayun na ba ni mga katropa kay mudumotro mag yun eh. Libreng sakay vehicle alang sa mga estudyante na dugangan na sa... Wow! Palakpakan po natin yan ha. Ito yung magandang balita mga katropa nato ha. Kay dugang 12 ka mga school vehicle alang sa libreng sakay para sa edukasyon nga naakaroon sa tuang o project ni sa Liga ng mga barangay president kasi January Duterte. Nakasawa ni Pulong mga katropa, si Kapitana. Ang kini nga 12 ka mga sakyanan isip pagpalig-on kini sa libreng sakay para sa edukasyon. Programa nga tinguha o programa o tinguha kini nga matabangan ang mga estudyante, ilabi na ang indigent students nga dili na kini mabalaka sa pamasahe o dili na mag-antos sa pagbaktas padulong kini o pabalik sa ilahang mataga tunghaan. So sumatotal mga katropa o kini nga kuha na engineer kini nga to ang libreng sakay, libreng sakay ta, libreng sakay. So matotal mga katropa, doon ay 26 ka mga sakyanan ang na-distribute sa Liga ng mga Barangay kansa mga benepisyaryo nagpadangat sab sa ilang dako nga pagpasalamat sa maong inisyatiba. So ang kining libreng sakay mga katropa, kung nagkikaingon, initiative ni sa Barangay President kasi January Duterte mga katropa, sa Liga ng mga Barangay President I mean, matupan niya education should be accessible to all. Dili dapat mahimo nga babag ang kakulang sa pamasahe para sa o para makaeskwela ang ato mga kabataan. Wala pa ni Liga ng mga Barangay President January Duterte. So palakpakan po natin yan. Once again ha. Namo na ha. Namo na. Wala. Sige lang magpanaway. Di ba? So dili ta mga tropa sa lain pa pod nga balita. Oy. init ang kining pag bukiki mga katropa sa mga apan-apan dito sa Senado, ha. Alay short video clip diri mga katropa kay ang date sa Sampina na matikdang wala nagatakdo ni Senator Judge Marcos mga katropa. Ingon siya nga, ano ba yan? What's wrong? Atong paminawan bi ang portion ani mga katropa be. Sige daw.
11: Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and that November 6 is not the right date? What then is the right date of the subpoena to ABS?
12: With all due respect, we object to the use of the term defective.
13: Counsel, we shall await. Let the document speak for itself.
12: Yes, Your Honor, please. The witness is
11: now
12: in the process.
11: It was the witness who said that it was a mistake, not me.
12: I don't know. It doesn't make the entire affidavit of investigation defective.
11: No, I merely said the date was wrong. Right. Because that's what he said.
12: Yes, Your Honor.
1: Kag object ya nga inyo hang date una kadi mao. Ato na nga balikan ng mga tropa ha, kanato apod nga iskutan na may kalabutan ana sa atong issue for issue trabaho lang walang personalan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ta agay ang Magdom Tagom City wala kuno makalingkawa sa brown out. Nako, kaloy ba ni mga katropa? Ako di jud ko makabasol sa DLPC diha mga katropa. Did you nanto na mabasol kay nakasabot yuta sa Davao Red na Power Company gawas nga bag-uhay pa lamang sila din mga tropa nga nakasulod dili ba na ilahang poste, dili ba na ilahang kuryente, dili ba na ilahang sistema diha mga tropa, nga pa pag ini ilahang third party asa masubay ang linya mga ditong mga katropa ngadto sa karaganing ang kuryente imbis kay linya sa poste mga katropa padung sa balay. Linya na minuon to sa mga ganaganing nangurinte o gisda diha. Ilahang nasubay. So, buti masabot mga tropa, wala pa yun sila'y ganaganing ibang kaagan kayo kung saan pagsubay mga tropa. Nakapaprolong kini sa Brown na muna'y liso din ha. Pero, di na to mabasa lang DLPC din ha mga tropa, kay nangapa palagi sila. Ang ato alam din mga tropa, ang kato mga nagapasalig nga wala'y brown out din ha ang DLPC. Kasi ganito. Ha? Katong kayo niingon mga katropa nga, basta DLPC gani, wala'y brownout. Ha? Hindi nga, kay DLPC naman na karoon diyan nag-operate mga katropa, nag-brownout man lagi. Kabalo ba mo, Gunsa? Ay mong saba mga katropa, ha? Kanang Magdum, dapit diyan sa Tagum City man ang mga katropa, no? Davao del Norte, basahit na, manigurado lang ta. Diha pa yun to, nagpuyo mga katropa, ang katuganing opisyal sa gobyerno nga nagsulti anang walay brown out ang DLPC. Na! Wala ko siya nitingog mga katropa nga sigig fluctuate ron. Nga na sigig brown out. Unsa kay justification na niya. No? Nga, nakatilaw man dahil no brown out mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tingnan bitaw ta mo nga imposible sa usa ka distributor company moingon nga di mi mag brown out. Ingon, giingnan na ta mo nga kami diri sa Davao City naanad na pud mi ana. Para kay wa lang ni matakil mga katropa ni DCM kanang Davao Consumers Movement. Asa naman si DCM nga ang gibantayan ang Del Norte lang? Dapat hindi siya Davao Consumers Movement, kundili Del Norte Consumers Movement. Kaya kung mag-brown out ang Nordico, paspas yun. Propaganda dito, propaganda dito. Bisig nag-explain ang Nordico mga tropa nga problema sa grid, di maminaw. Karoon mga katropa, unsay problema. Problema daw sa grid, pero ang nag-explain kinsa, si DCM. Diyan ka magkakatawa ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga tropa, nagbasol ba ta sa DLPC? Wala. Ningon ta sa DLPC, sabtan na ninyo kay bago pa na din ha. Kaling lang, kanamang sobrang pasalig mga tropa, nga murabag ganaganing ang imposible, himuong posible na gyud.
2: Bullseye!
1: Kung nagkinoo siya mga panglantaw, diha sa nasayo mga tropa, kaya ang brown out, nisaka na siya ang balay. Bumalik ta mga tropa, may buntag kang Joseph Rosada, Linmore, Inrob, katropa ang Kuya Tol, Romel Bornia, Joseph Rosada, good morning, Raxoman de la Piña, good morning, Mary Grace Rosada, good morning also to you, and Ronnie Pijo, And sa mga nagapaminaw nato karong mga tropa sa 89.1, good morning. Elmer Curioso Cabilio og Altia Bato Malaki Puntillas. And thanks kay Ventura, happy viewing. Desierto Mendez Rossi, good morning. Talot da Barili Cebu. Harold Salang, good morning also. And Randy Santisas listening sa mga katropa. Parenta sa pag-share, pag-like, pag-follow. Kaya ito ni kina-record rin ang katong mga nag-share para sa inyong entry mga katropa. Ano nga ito ang raffle karong semana ha para sa staycation mga katropa. Libre ang tulog, libre ang katulog at sa kay member sa family. Four na mga katropa sa New Year's Pika Mountain Resort. Mabalik tao man lamang sa mga reminders sa mga Master Control samtang mag-inom kog kape, kape nga bugno na. The well? Nanam! 7:25.
14: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting!
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
20: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
21: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
22: Mga katupa, exam!

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy? Nga mubo man kay ka.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting.
10: Pinawa.
11: Kat-kat kaw kahoy eh. Para makabot nimo nang. Giyay-hay. Yay, hay mo din kabuton.
10: Pinawa!
11: Problema na rin mo, jibit, bubo. Ayun ako, people, mga my friends. So, good morning, Diyay! Yeah, sa to ang mga kabiyahe na mag... Ingat mo, mga katropa, balaghinay, basta kaya safety ta sa kanunay. No? Good morning, Diyay, kang Lirio o kang Jose Jilen Maniwang. No, naminaw sila karo, mga katropa, ha? Good morning, ingat, Diyay, si Lirio and... Jose Jelen Maniwang. Oo. Maniwang aplido ni aning Maniwang, ma'am. kay namago koy kwampo silingan. Di lang hinonto siya Maniwang tong yang aplido kun dili manambok.
10: Pinawa.
11: Pero kami jala nga ni para mga katropa nagabiyahe sila. No? Good morning po kay Ma'am Velvet and also kay Lirio and Jose. Ingat mo mga katropa, ha? Mm-mm. Tinuod to nag brown out yun sa ilahang lugar. Di wa may brown out ang Delpisi kay wa man siguro si Gob dito mga tropa. Si Gob dito?
10: Pinawa.
11: Wa may brown out ang Delpisi kay si Gob wala man doon after dito kay wa man siya nitug natug silang balay. Balikin na mga katropa. Ako pa rin yun dyan, ano? Kanang-kanang suminaanang mag-coexist lang ta kay both the party, mga katropa, niingon man ang DLPC nga dili dapat mag-monopolize ko, no, ang Nordico. So, gitagaan mo, pabor sa government, naka-extend mo sa inyong franchise, ha? Pero nga nung inyong masuluhon lagi ron?
10: Pinawa!
11: Dapat ang coexistence na magpabilin. Total. Hangtod pa mo na 2028. Oh, di ba? And let the people decide. Ano lang man na, mga katropa, no? Sama sa Lingko ba? Oh, ang kooperatiba nagpabilin kay ang Korte Suprema nagingon mga katropa nga magpabilin sa mo nya. Sa sulod ba ng private o di sulod mo ang tao asa magpakonekta dito. Mahalan mo sa kooperatiba dito mas private. Pero sa araw na ilahang Well, kanila hang sana to isa kadangkal nga bill. Kandahan ang mga additives sa mga katrobay. Ang ato adya, services man lang good. Sa mga katrobay, ikaw pat nga adlaw sa impeachment trial, ang prosecution witness, nako, daghan kay typo sa subpoena o affidavit mga katropa. Una kita magatawag nga to kang attorney Raymond Bato ato ani makuhaan o kanang mga panglantaw karo mga katropa. Ato doning tanaw ng senaryo, mga clip sa senaryo kagahapon, dito naka-focus ang tanan nga to sa mga typo-typo. So, paminaon dabe, sige daw. Engineer.
10: Attorney Lutok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena?
12: Hindi po.
10: The subpoena or the affidavit?
13: Dalawa yan eh.
10: What are you looking at, Attorney Lotok?
12: Subpoena, Your Honor.
10: So the subpoena is dated November 6.
13: Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
12: Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November 6.
10: Your affidavit says November 6.
12: Pero patingin ako.
13: Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft na rin-eject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Pirmado ninyo eh.
11: Ma'am Marcos?
10: Page 6, counsel. Paragraph 14 of his affidavit of investigation.
12: Yes, Your Honor, it's November 6, 2024 ang nakasulat dyan.
10: So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan?
12: I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December
10: 2024. Anyway, okay. Senator Judge Marcos, the document will, let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit.
13: Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself for the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6?
12: Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyo namin sa media personalities.
11: Muna yung mga katropa, ha? So, actually, delete na siya once, mga katropa, twice, no? Nga doon ay namatikda nila nga typographical, mga katropa.
10: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena?
11: Down lang ko sa...
12: Hindi po.
11: Okay. Muna mga tanang, ba, no? Kini bang typographical nga affidavit, mga katropa, o kini nga date, no? Pwede ba ni gamiton sa korte or dili ba ni siya prone to technicality o hinungdan na ma-dismiss sinon mga katropa, no? Yes, pwede kini siya madawat, no, sa kining korte ang affidavit nga dunay typo kay ang korte suprema mga katropa igor naman na madawat ang upamatuod nga kini siya matinod anon ug ang muguba sa nagpamatuod affirmative negative lang man na siya mga katropa. Mo nang naatay gitawag o prosecution panel no una pud nay private panel sa iya sa respondent mga katropa. So ang impeachment court for example igo ra pud na siya mudawat. Pero ang pagdetermine mga katropa diha na na manukad sa kining counsel sa respondent. Unya ang kini mga senator judges makakita man pud mga katropa og mga pag-verify para pud sila magiyahan before sila mag-make og kanang any judgment. Do na mo gyud nag-ingon mga katropa, wala na. Ina na pwede. Kay na typo. Okay. So, anong gidawat man na? Kaya naman ay typo. Wala man na siya giingon o gidawat mga katropa nga gibasa ng daan sa mga senator judges. Duha man na kabaga at duha na kabahin din ang mga tropa. No? So, tungod din eh, daghantag gustong ipangutana sa itong mga kani mga teknikalidad, no? Kaya wala na kasayuran na mga tropa sa akong nibalaan dawaton na yun sa korte, dahil mga typo, kadili man na pwede mga katropa, kadili dawaton, no? Ang pag-guba na lang, anak, karoon, o diha ba na mag-focus ang council? But anyway, mga observation sa dagan kagahapon, atong Tagalog, pagtaga, nasa itong linya karoon mga katropa nga to, ang Wonder Boy na ni. Wonder Boy, si Kim, sinasa na ni itong mga katropa, ang co-convenor sa Saraol, si Attorney Raymond Batu, mayong buntag once again. Attorney, good morning.
14: Maganahan ko atong Wonder Boy ba?
11: Ayun,
14: okay ko. Lan, good morning, Lan. And sa tanang nagpaminaw sa Bulsay.
11: Yan, oh. Yes, welcome no, sa mga nagpaminaw po sa tuwa sa programa ng Bulsay. Kumusta, attorney? Sa may mga observation to kagahapon, nakasubay ba dyan ka sa sugod? Ako kay nakasunga-tuma na mga ko.
14: I don't think. Hindi, may rapod. Pero if you notice, ganyan na sa sugod, wapo ang presentation sa prosecution, ha? Kanang limpyo, kamloy, tuloy-tuloy. Wala kayo objections, no?
11: Yeah.
14: Pero sa akong analysis, tanaw ko ani, kiningingani ka hamloy niya, scripted kayo o cluster niya, murag selective kayo ang gipresent, delikado ni sa cross-examination. Mm. Bawo dyan ang naitabo. Naigawas dyan, dibuto dyan pag-abot sa cross-examination na naitabo karon, na-establish noon dito itong mga different dates, the alteration sa pag-receive, kaya na kayog mga palpa. Kasi ang bata na abogado, si Attorney Binduan, kasi siya, mas puti ba? Usi siguro kayo, kut-kut yun niya, maayo to mga technicalities, adito. Nakita yun niya mo, nang ipapangot, ano niya, nang gawas tayo noon.
11: Mm-hmm. So, naman ko tayo, kanang favorite na tong maxim ba, nga, kanaganing, for the offense of one, everybody will suffer. Ma-apply ba dato ni karon diha sa affidavit nga doon na siya sa me, basing mapiktuhan ang entirety sa iyang affidavit?
14: Well, actually, I would agree with that, no? Kasi kini man good, ang nagbuhat man good, prosecution, no? Siyempre, ang burden ng proof na sa ilahat to.
11: Oo, tama, no?
14: Kasi nanay sa lahat. Oo, so dapat careful sila na din sa masamian na katong falsus uno, falsus omnibus, no? So, unlike kung in Asia defense, pwede na igamay mga sipyat. Pero katumagod ba, hindi na tumagod. Grabe na kayo itong sipyat lang. Ay, Jesus, pinaka-typos to. Nga, nagsunod-sunod. Nga, pangman itong alterations. Hindi na lang kaya to. Eh, maski ako magtanaw.
11: Asa to pa, attorney, bugat-bugat. Ito, dito siya matawag ko ka ng minor typographical error.
14: Dili, uy. Technical po kasi, na-late ang certification. Nag-alter ang pag-receive, paro dyan na ajay ka na hukus-pukus. Gidali ba? Gidali. Gidali, tama ito ba?
11: Gidali, no?
14: May pressure sa taas. Now, you're investigating the highest officer, second highest elected official in the land. Kaya kung man, dali-dali unin mo ingana. So, what does it mean? Politically motivated yun. So, kaya naging sugo na
11: bilhin. Ma-establish ito nga selective ang ilahang nga paghahimo o investigation.
14: Klaro ka ito, oy. Klaro ka ito.
11: Oo. Anyway, unsa kay mahimo ang consequence ani ganon na attorney sa imong pagtanaw ani?
14: Well, una-una, I do not know if it is true, ha, based on what I
11: sa observation na ito.
14: On sa Facebook. Una-una, kita na ko, nadali na yung kaso perjury ni si unsa, yun yung si Attorney Lotok daw. Based ako nakita, no, I do not know if that is true. Kasi basig, mauna ang banatan sa prosecution this afternoon. Ending nila na pinali na nila ba? Kasi that would
11: itago sa credibility.
14: Yes, pinakaulay na. So, continuous ang unsani, surgical king attack ani, no? Kasi jury man good sa the defense good. Selective persecution o is politically motivated. So, kung inana na siya, ipakita jud na nila na gidalit niya ni, gidi naman niya ginatarong, niya against kang Bipinday, tapos wala ni mo gitarong ang investigation kang Inday, paboran ni mo si BBM, ingana, things like that. So, diya po na sila mag-proceed, no? Kanito na po na si Attorney Loto kung tama nun niya.
11: Ayun, oo. Anyway, kagahapon, no, diya mag-jud sila nag-tuyok-tuyok. Nagatong pag- object no sa side sa council sa prosecution iningon murag nakuratan to si kuan eh gani iningon gani si IME ato nga ang date lamang ato gi kuan diri gi question de wala man ta nag question sa kini ganing entirety sa affidavit so yung siya what's wrong wala mi what's wrong with you ngano man unsa to body language to sa murag kana ganing naay pagka rattle gamay
14: yes Pero in a sense, amo amang go, we do not object to a senator that they would like to take exception lang. Your Honor, with due respect, we'd like to take exception to your statement. Kasi when you say object, you're saying that you're wrong. And you'll not do that to the senator. You will get the ire, no? Ang kasuko sa kanagot gamay sa mga judge. Dili lang kay Kaimi. It is possible, dito sa laing judge nakadungog. Yawa ni bataan ni, oy, mas object-object ka nun ni. Para mag-feeling taas kay abogado siya. Ano ba? Wala na, ayan na. So, anyway, takunta na wato dito. Taka lang siya object. Iusa na dyan siya. Action na dyan siya kabalaka ba? Kay, makita niyo ba? Na padung na mong good yun. Makita. Klaro na mong good yun na palpak-palpak yung witness niya. May mawato
15: biyang. Huwag pag ito yung cross-examination, ha? Wala pa. Establishment pa to sa questions silang affidavit.
14: Dagdan kay mga niya. In fact, ang mga questions dito sa mga sa mga senator judges gani murag nagkita nimo sila Rapi Elwin ug si Win Gatchel diyan murag ba talaga nagibisiga ka ba talaga do nagtanong ka ba doon sa mga CIDG sila murag sila ino na murag na sila na, nasamukan ba
15: katong gipungutana ni Win Luan si Lotok man to no attorney Lotok no
14: Lotok,
15: sa
14: Lotok,
15: bar no nga kung doon na may bias diya sa investigation against Duterte, considering nga NBI sila, under sila sa Office of the President.
14: Well, yes.
15: Bugat-bugat po to.
14: He was trying to establish that, no? Na Office of the President, madyod ang hawak sa alter ego of secretary ang nag-direct sa ilaha. Niya, along the way, i-establish mo na gidali-dali mo itong mga manapalpak na unsa, no? Ang mga dates and everything, mali na yung mga alteration, subot pa sabot, na-pressure din sila sa
15: taas na
14: bilisan. Motong itapad na nila ba? Buhato nila na insinuation later on sa adlang argument na maunang dahilan.
15: Pero ang tubag ni Lotok, ako ang mainundaman. Ingon siya dito nga, ang ebidensya ko no is complete and ilahakin ng i-complied ang tanang mga requirement. O ang kining mga prima facie evidence o prima facie case, no? Ilakon ko rin na kompleto.
14: Kaya dyan ang iyang isulti. Kaya naka na niyang maingon siya dili, no? Kaya may tabo, mula-bulabog siya. If you notice, no, aside from that, i-justify niya na, kaya start with this basis sa prosecution. Mabagyan siya ang kumbaga, nung himong complainant kaya no? May nag-file sa complaint. No?
15: Gamay na kayo,
14: no? At the same time, it's very, tapos evasive din ang mga answers siya. Kung naman, natin mo kung matrap siya, ihadayin iunsa, ihadayin itudlo, ha? tanungin mo dito, siguro, ang diudyo, tanungin mo yung kasamaan ko. Ano siya ba? That is that, no? In actual local court proceeding, sasabaan na siya ba? In regular courts, do not do that. No?
15: Ma-apply ka, Nidri. Anyway, wala man tayo doubt na sa to mga impeachment court, sa senator, mga judges, no, na to. Kay, lahi mang guning naadyog ka sa korte, no, ang mga judges yun na to, maingon na ka ng beyond reasonable doubt, manggod, no? So, unta, no, nga makita nila nga beyond reasonable doubt yun. Nga gamay lamang pitik sa mga doubt, dapat dilit na dayon sila maka-decide o kung sa manggaling. But anyway, sayo pa kayo. Pero unsa kay mga abangan, ani karon na attorney, for the past four trials sa tanaw ni mo, unsa imuhang general observation?
14: Well, actually, Jud, nagkabang yun ang prosecution.
15: Sa karon, no?
14: Kung sa manggod, nagkabang yun sila. Kasi, ang burden ba? Yeah, tama ito yung mga term by proof beyond reasonable doubt para sa criminal case na siya, no? However, since it is, you are going to remove a person sa isa ka trabaho niya, it is akin or similar na siya gamay sa kanang criminal proceedings na proof beyond reasonable doubt, no? Yan naman, tumigil kayo. Number one, remember, giboto ni Ote more than 32 million votes. Yeah, love ni siya. Yeah, and besides, it is an impeachment of the second highest official in the land. No? So, murag ang tendency siya, murag mo na siya similar sa pag-finding mo sa guilt sa isa ka tao sa isa ka criminal proceedings. No? While a public office is not property sa Tagda Mantana. But the fact is that if we will consider it, you know, as a trabaho niya dito na diya po siya nag-earn ng income, no?
15: Remember,
14: it would be considered na very ano talaga, very careful talaga sa pagpatanggal niya. Hindi yan siya ordinary. Kasi kung disciplinary matters in quasi-administrative agencies ka ng mga kaya magpatanggal sila ng ordinary employees, tama sila sa yun, dali lang man, no? Position papers. Kini, gitagaan kung higayon, huwag ka ng position sa constitution na iagig impeachment proceedings. So, ibig sabihin, very important yun siya lang. Dili ni basta-basta ka ng ang proof ni mo sa yun lang, pinatanggalon ni mo. Dili, it should, what we call yung culpable, meaning the culpable, most serious crime that you could see under the constitution.
15: Oh, okay, dili basta-basta ang ato ang kone, respondent, no?
14: Yes. That's the main reason. The moment na mo establish sa defense always that kanang mainganing mga technicalities na ginabuhat nila, mapakita nila na didali-dali lang na didigitarong ang pag-fight o kaso sa iha, it will already create a doubt in the minds of the people as well as in the Senate Impeachment Court.
15: Uh-huh.
14: And therefore, didigit siya dapat pugsun o convict.
15: Pero sa katong sa side ni Bam Aquino, natan-aw
14: niya. Pinigwapo na.
15: Oo, isa po to. Unsay tanan ni mo ato, attorney, katong sa side o kanina comment ni Bam o observation ni Bam?
14: Well, actually, ang i-apply mong gudya dito, kanang more on sa civil case to.
15: Ayan.
14: As I said, ang kaso mong good sa impeachment proceeding being sui generis is more closer to criminal proceedings. In fact, kapag dili gani kakatubag, automatic it i-plika as not guilty, diba? Of all the charges. Subot-masabot, di hambing dyan na nila na, tapad dyan na nila na, dool na siya sa may criminal case.
15: Ayun, pakiikon, naigo na ta sa 15-15 yan eh. Akong last nga pangutahan na ni karon kang attorney Raymond Batu, kung, yes, attorney, pala yan to.
14: So, considering na, nagitapad na nila ang may tabo dili ba apply kanang general specific denial. The fact na it was denied generally, I deny answer number 1, answer number 2 which contains that katong contracting an assassin. Ibig sabihin that is sufficient. Remember ha, tanawa good, the burden of proof is with the prosecution. Ngano na ginabalik-balik na nila because ginagamit lagi nila similarly to a criminal proceedings. Unlike in civil case, preponderance of evidence naman na siya. Enough evidence lang to condition the mind of the judge na malagang merong pagkakamali sa civil case. No? So, I would say that it is not damaging na kung sakali mang tinuod na wala niya specifically deny. No? The fact na nag-deny siya, denial na on all. And therefore, it is not among saying, I am not guilty and now you have to prove your case against me.
15: Ayun, oo. Anyway, no, nagsulti, no, kay giangko man niya nga doon na siya nasaypan dito, niya, affidavit nang gusto siya, attorney, medyo bugat-bugat yun po to, niya, date pa yun, no? Importante kay ma-establish na yung date di ay sa pag-sampina o guban pa, kay naay nag-suggest nga pwede ka ha nga i-cite ni siya karon in contempt tungod kay doon ay mga palusot dito ngaya hangagi butyag na establishment.
14: I think they will not do that. The senator judges will not do that because it would tantamount to saying na paburo na po din itong sa pika sa defense.
15: Too early, no? Too early. Uh-huh.
14: Too early po na siya. But remember ha, Dan, this is one good thing na, good point na nato emphasize sa nagpaminaw, no? Remember na more than one year na ang kaso sa preliminary investigation, wala pa gyapon gi-file sa DOJ. Kaya nakitaan sa DOJ yun, napampak yun ang ipagsabit. Diba? Kasi kung dapat doon pa yan, wala pa ang impeachment proceedings, pinayam na yung kaso sa court. So I have two theories about this. First is that di nila ipile, kaya kabanulal mo, untold yun ni siya. O second, basig makakuha o acquittal si Inday Sara, guba ang ilang impeachment proceedings karon.
15: Okay? So now, targeted, theory, no?
14: If
15: targeted
14: they file it now,
15: yes,
14: if they file it now, ito'y correct nila karon, afterthought na, gumikan kay na ay nabugat ng asturyahan na ang issue. Ibig sabihin, in both cases, na-trap yun ang DOJ that they cannot do it anymore. So, pagpabilin yun na impeachment proceedings na lang ang may tabo, wala to na lang na nila or dito dyan na mag-file.
15: So,
14: no?
15: Mahulog na ni Karun dirita sa number game?
14: Yes.
15: sa number sa game ta?
14: Sabi pa na, gwapo pa dyan nakita ni Binduan is that, so, naingon na sabi siya, evaluation na kayo. And the moment you evaluate, you submit it to the will determine kung meron ba prima facie evidence to a reasonable certainty of conviction. Mm. So, but masabot, ang trabaho niya, ang iyang recommendation na wala gitap-apan sa DOJ, maulang po niyang gisubmit sa Committee on Justice hearing. Di ba, imagine?
15: So,
14: there is, wala gani ka determine o probable cause or certainty of conviction at noong DOJ na sila ang may right mag-determine sa elements para ipile sa kaso. Gisubmit-submit kasi si OJ noon, di ba? So, dapat ang DOJ
15: murabag, finding. Murabag, diritak, basin og makalusot.
14: Yes. Exactly. Gidali-dali lagi tanong. Gidali-dali tanong.
15: Mm-hmm. Anyway, attorney, no, kulangon yung kini atong oras basing na mga panahon na bang magkaistoryahan at may kalabutan rin. No? Anyway, unya, napatay atangan ba? O unsa na po ito ang mga dapat na ito? Ipasabot ato sa publiko, ha? Ang ato rin is, ulat na nag-iskot about the merits and the demerits. No? Sa mga flow lang ta, o unsa yung mga nag-

0: law na siya study karon. And besides, matabagan na po na siya
1: kapuya sa di ana, attorney,
0: mga kauban niya, abogado. Oo, and alam mo, nakita ko lang, that, isa lang kabagay dito ang dapat i-correct damay sa defense. No? Katong yan gigil, dapat pagkaya sa misturya niya.
1: Okay, oo. Oh.
0: Gigil kaya siya, murag, kabalo magod siya na matrap na niya ang witness. Ano ang magod na dyan? Tabaw ng mga, makikita magod niya na natrap niya ba? Gigil di siya mga tana ba? Medyo dapat pino. Pero hindi po parehas kay ligutan na perting hinaya, pumupos, no? Murag, pas po gamay, no? Mm-hmm. So, akong expect na din na continue ang cross-examination na will create more damaging questions. Kay ingon niya, I'm far from over. I think, Danny, dili ma-present si Zuleika Lopez, eh. Dili na mo man ang unsa niya. Or kung ma-present man si Zuleika Lopez unya, it may be na basig uba na po ang cross-examination kung kinanggan pa.
1: Ilahadyo nang i-present yun para ang cross-examination din na ma-delay-delay pagamay.
0: Well, ang problema nato is that he has to determine first is kung hostile witness ba o dili ang si Zuleika Lopez.
1: Zuleika.
0: So take note that naay mga elements in order to prove na kung hostile ba siya sa prosecution. And besides, second, pwede ba siya gamiton as testimony sa prosecution, no? Or pwede bang i-stipulate ka lang na sa defense niya? So what is your purpose in testifying? To confirm na nangyana na itabo. Your Honor, we stipulate that he was there and she saw, he heard that the Vice President uttered those words. Not context only, but as to how and everything on say feeling ato ni Inday, okay, personal pa niya na.
1: Ayan.
0: Pwede mag-una i-stipulate para di na ni mo na ipasalang ang witness o di na mo ipasalang sa korte para di na siya mas more ma-pressure o baka kuha pa o mga lain punto. Yan ang mga technique dapat gawin ng defense.
1: Ayun. So, very well said, Attorney Raymond Bato, sa mga observation. May kalabutan rin na itong mga technicality.
0: All the time.
1: Yes, salamat kayo. Okay.
2: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
1: Yan, yung nabati mga katropa, si Attorney Raymond Bato, mga katropa, sa gining technicalidad side. Naon sa naman tao? Inuman na ito ni Kapi, bin, nakalito sa niyo. Dalage, technicality side. Sa ito, apod nga, mga naobserbahan. O amantay, kalabutan na mga katropa, o kalibutan ni what a cursed earth. Tumungta na tao, unsa ilapod nga mga naobserbahan. Diba, John G. Danghil, guminang, Lovely Con, Lucernas, og ingoman, gisaning uban, Karina TCL, good morning, katropa, og Jim Pigarido, may nga buntan yung mudiha, og sa atong mga katropang tigwaminaw, God is good all the time. Mga katropa, salamat kayo. Sa atong pagbalik, mga katropa, gani na si Atty. Raymond Bato, motoyaha mga katropang mga observation. Dito ta sa observation pod, mga katropa, though interview kini nga kung napaminawan, sa Pikas Tampi, mga tropa, sa kining mainstream media, si kanhi Supreme Court Associate Justice, no? Na kondena ko na matypo po ni Ron. Pag-type niya, nakuha na siya, nasumpay. No? Si kanhi Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, layo po niyang pagtuo, mga katropa. Nagtuo siya nga insakto ang panlantaw sa prosecution nga kini si PBBM, mga katropa, buot jud ning ipapatay ni VP Sara. Ala, ato ni istoryar niya, mga katropa, sa tunga pagbalik. Manlantaw, mga katropa, sa The Secret of Health, alas 8:03 na.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join